0: base kon may ginakuyatan sila base mga pictures kag videos pa. May counter so intelligence sila ginhimo, may surveillance sila ginhimo da kag nakitaan niya you are and you were with this very person yung subject sa ila sila nga warrant of arrest. Ha? Kay you know dere sa Molo Police Station. Ha? YB makilala sang PNP IMEG mo. Ang subject person, why sila sang personal sininga ID or identification? Why sang may personal nga nakakilala sa ila sininga subject person? Pero stating among others dere sa Molo Police, tubang man na sa Molo Plaza. Pagkatapos may ara na da sang alagyan skilled. We don't know kung lapos ina sa sityo puyo-puyo sa likod baladera sang Molo Church. Kay gatambihanay ang police station kag Molo Church. Sa tungana nila sina, may ara dera sang gamay nga siguro mga duwa kadupa, tatlo kadupa kalapad. A sort of ginhimo o talambayan makunsa sa mga trupada. Pagkatapos dira kon kay sang pulahuway-huwayan Manila eh. Puro pahuway-huway kag mag-meeting-meeting man kun kaysa pag may time. We don't know kung may lapos ina sa sityo puyo-puyo da. Ang tawag sa likod da sang Molo Police Station kag Molo Church, sityo puyo-puyo na da mo. Ha? Ara karon ng ato sa mga katropa reporters. We are trying our best. Nga makakuha sang statement man lang sa kay Police Captain Christ Inot. We don't understand. Ang mga ultimo nga mga pulis dira, hindi ni sila maghatag statement. Ako na nangadaan magpanguna, hindi ni sila maghatag statement. Why? May chief of police pa man sila mo. We have Police Captain Christ Inot, di ba? At the same time, si kay Police Captain Christ Inot, the thing nga gusto na to si ni Maclaro sa iya, aragin man baladar, nakakantugin man baladar, ining tao nga may pending warrant of arrest, happens to be former police officer. Abe. Ara sa linya naton karon, how it looks like ang Molo Police Station from our point of view. Ano dira ang plastada? Is there really an exit? Pagkanto sa sityo puyo-puyo tawag nila da. Katropang Romel, katropang Jansen, sa report please proceed.
1: Katropang Jose, live kita dari subong sa may Molo Police sa station. Kung sariin, muni ang sitwasyon na rin sa pong katropang Josel. Gina-try din natin no, nga makakuha natin isang statement man sa Chief of Police sa Molo Police Station kay Police Captain Ryan Christ Inot. Galing gin-mention niya dali sa ato na gin ang as per order sa ila sa PRO 6 nga ang tanang communication regarding sa natabo ngayon ni sa pag-raid ng PNP IMEG or ang Philippine National Police Integrity Monitoring Enforcement Group sa Hulyo 1 sa hapon, ilabanta mga alas 5 sa hapon, katropang Josel, dari sa Iloilo City Police Station 4 o sa Molo Police Station, katropang Josel. So, sa subong ari man di actually si Sir Inot, ugaling kay nag-ayo diri siya sa aton nga hindi na siya makahatag pa sang dugang pang statement as to sa ini nga natabo pero gin-refer na lang kita sa PRO 6 nga maghatag sang official statement man.
0: Iya daw ga ano subong hampang nila Cheso. Kanto kay Inot duso iya sa PRO 6 kay CPO. Kanto ka sa ICPO, hambal ni Colonel Parilla, sila niya, it was already taken of cognizance by the higher-ups, by the headquarters. Kanto ikaw sa PRO 6, hindi man maghatag statement si Gerald Tuanio, sa Tagalog, pagkatropang dyan sa Tagalog, si Gerald Tuanio, parang nakalimutan na ata na naging spokesperson sa ng PNP as the entire organization, parang naputulan ng dila daw, katropang Jansen.
1: Among kanika katropang Josel no as per information naton daw need pang mag pa-schedule
0: amoning punto nga pinulis na niya bottom balon sini that's the thing that destroys the organization kay kon pabor gani sa ila yun di kakakya mangap kap nga mahambal may accomplishment kami to, pero kon may issue gani yo di kakak kay sobra pa sa aswang iyang no gabunan katropang Jansen nga kon indi magbilog ang bulan kada tuig indi iya magwa kag indi magpadakop.
1: Yes, katropang Josel, di ang sitwasyon diri subong.
0: Pero ining lugar katropang Jansen, so yun tabi sa kilid sa police station may ano damo, may talambayan ng Molo Police.
1: Yes.
0: May lapos gin man na sa Sityo Puyo Puyo. Sa likod dobla Sityo Puyo Puyo, tawag sina mo. Sakop na sa San Pedro Molo, if I'm not mistaken. Sa Sityo Puyo Puyo sir, da. Sir, may sir. Police man da ka nag-star actually. Sir, may mga former police ka nag-star man da. Sa sulod. Actually, pamilya sang kilala. Tanga police officer, araman na gani ka-star sa sulod. Gamay man na ng lugar ng Sityo Puyo Puyo. Pero do tinago, bala. Puyo Puyo in the sense... nga may komunidad sa likod sang Molo Police kag sang Molo Church, pero very very limited ang exit entrance dito katropang Jansen. Yes, gamay in short hindi pwede masulod sa salakyan halos.
1: Yes, katropang Joseph, pero siguro ipasa ko ang linya kay katropang Romel para mas familiar siya sa diring area around sang Molo Police sa katropang Joseph. Ipasa ko lang sa iya ang linya, Katropang Joseph.
0: Okay. Katropa Romel.
2: Katropang Joseph, ang Puyo Puyo na tawag nila, do diri ni sa may kilid sang simbahan, di ba? Lapos ang dalan, kaya may footwalk na diri. Nga pwede makasulod lang gid ang motor, pero ang salakyan hindi pwede.
0: Mm.
2: So sa kilid ni siya sang building gid sang police station 4, nga kung sa dinirigin sulod sang taga-IMIG, ang taga-Police Station 4.
0: Hmm.
2: Pero hindi ko lang sigurado kay dumay bagong dumay kudal sa Blangasin.
0: Ha.
2: Kung pwede makalapos ang ari sa sulod sang Police Station 4, diri sa likod ng portion sa ginastandbayan sa mga PNP personnel man kung wala sila duty, katropang Joseph. Kasi may ari na diri nga do... kuno kamalig sila do hideout nila bala nga kun wala sila duty kung gupulo pa huway sila diri sila kalabanan naga standby. So hindi ko sigurado kung may lapos diri sa likod nga portion katropang Jusel. Epi sa likod sinisang police station may CR rin sa likod mo. I don't know lang kung may
0: ara. We don't know if we can have an access in that area katropa Romel.
2: I don't know, katropang Joseph. Kiti, try ko bing mag solo dire.
0: Ma-shoot lang kita how it looks like. Ah.
2: Dire, katropang Jansen, dire. Maning alagyan.
0: Aha.
2: Naamon dire sa likod. Possibly may, ano, may, okay, makita mo na ang mga personnel ng mga nag-standby.
0: Mm-hmm.
2: Nga mga taga off duty niya katropang Joseph, why ni siya duty.
0: Uh-huh.
2: So diri ni standby, dumayari sila din nga do pulongkuan nga pwede sila makapulo pa huway. Pero may nakita kita nga nagsulod.
0: So kun amoy nang ina-focus yo subong katropa Romel na area. Lapos na to sa Sityo Puyo Puyo kun diri suhon mo.
2: Amo nang abali na lapos sa Sityo Puyo Puyo katropang Joseph.
0: Uh-huh.
2: Abali likod ang lapos niya ni kun motor lang maagi. Lapos mo ni sa likod sang simbahan, paliko ko sa wala.
0: Mm-hmm. Butang balon, kung dira ka mag-standby, katropa Romel, there's a possibility, may exit ikaw. Hindi ka na kinanglam nagbalik na sa natindugan mo, but hindi pwede ka makago forward. Either makasulod ka tugid sa proper, gid sa Sityo Puyo Puyo tunga, o kung maglibot ka diri sa may simbahan, kag magwa.
2: Oo, pwede.
0: Okay. That simply demonstrates kung anong sitwasyon dira.
2: Oo, amo na di ang ilang area katropang Joseph kay dire na sila nag-standby.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang lugar kun ara gid man sa sulod ha sang police station kung din siya malapos. Kay may gid pamangkutan kita din isa ka mga personnel man sa police station, pero hindi lang sila pwede maghambal katropang Joseph.
0: Uh-huh.
2: Si police captain Inot lang gidya ang pwede makahambal.
0: Mm-hmm.
2: Dere sa police station 4, pero may ara sang conferences formation naton.
0: Uh-huh.
2: Si police captain Inot katropang Joseph.
0: Without focusing bisang tao katropa Romel, we don't know if we can go forward, if we can move forward. Nila pag-focus sa mga ara dira ka tropa Romel kay tiyang iban siya ni maybe they're trying only to help Molo Police Station, no, that they don't want to be exposed sa ano bala sa social media, especially la sining itsura kun may lusot gid man dito bla ka tropa Romel.
2: Yes, katapang kita sir.
0: Ha. Ayo lang ta si Ila kun mo ti ang aton dari matanaw lang kita sa pastada.
2: Dalo lang po ko sir, dalo na ko. Lagyan lang.
0: Ha.
2: Sir mo ni. Oo. Amo ning kastada. Pasulod dito sa area, pasulod sa gitsang sityo antong nila. Ang Puyo-Puyo, ara kay may karatulan mo. Sityo Puyo-Puyo, Barangay San Pedro, Kapnao sa Barangay San Pedro.
0: Amo nang likod? Amo nang likod?
2: Amo nang likod sang
0: Timis salakyan man da ka tropa Romel, pwede ka sulod sa ginagyan nyo dang sa
2: Dire kay ba mo may restaurant dire atubang sang Robinson ano bala ang GT Mall.
0: Ha-ha. Ah, dire ka magiya sa Image del Pilar.
2: Oo,
0: sa kilid sa bangko.
2: Kilid sa bangko.
0: Ano na bangko di oro, no?
2: Bangko di oro.
0: Oh, sa kilid sa bangko di oro, may alagyan pasulod dira sa likod sa police station.
2: Tapos pwede ka di ka kung maka ang kung may salakyan bing pare or personnel sa simbahan, pwede siya di kaagi kay may gate dire ang simbahan.
0: Mhm.
2: So may nakita naton nga may access kinuan katropang Jocel ang police station diri sa likod.
0: So inang gina-focus mo na subong lapos ina dito sa tubang sa GT Mall,
2: yes.
0: Kilid sang Bangko di Oro.
2: Yes.
0: Ang gate ka to katropa Romel, again focus mo kag ina tong grills.
2: Yes, sa simbahan.
0: Lapos ikaw sa simbahan.
2: Yes, simbahan.
0: Sa likod, likod sa simbahan.
2: Sa likod na ni.
0: Okay. Pagkatapos so, inang karsada. Sa tuba sa ano sa likod sa simbahan ano na
2: din
0: na,
2: ilapos amo ni sityo Puyo-Puyo.
0: Oh,
2: proper.
0: Okay,
2: so iban may naghambal nga may lapos man na siya pakadto dito sa guwa katropang Jocel sa likod gid.
0: Mm-hmm.
2: May lapos pa rin nga dala dito, no? Wala, so mabalik ka gid. Okay, wala na lapos dito katropang Jocel, pero pwede ka kasulod sa sulod.
0: Okay. Why nalapos ang dalan pasulod dari sa likod sa simbahan, Katropa Romel?
2: Yes. May lapos dito sa sulod pero wala ka na exit.
0: Pero so, may alagyan, Katropa Romel, pwede tawo makaagi?
2: Pwede. Pwede motor, Katropang Jusel, eh.
0: Oh.
2: Pasulod sa sulod.
0: Sa sulod mismo, sa proper, sa sityo Puyo-Puyo, yes. Pwede ka kamotor?
2: Pwede.
0: Pero may guaan ka pala po sa San Pedro?
2: Wala.
0: Kung tawo lang?
2: Kung tawo, wala.
0: Okay.
2: Kay ginlibot ko ang area. Sa likod dito kundi may kasada nga lapos sa San Pedro.
0: Hmm.
2: Halin sa may high school.
0: Oo.
2: Lapos niya ni dito sa
0: amo nang proper sa sityo Puyo-Puyo katropa Romel.
2: Amo proper. Yes. Sa amo nang proper. So ginlibot ko dito, wala sing lapos nga makaagi ang salakyan o kun motor.
0: Mhm.
2: Sumabalik ka gid sa kung mag-exit ka, balik ka gid diri sa may police station katropang Jocel or liko ka diri sa may tubang sa GT Mall.
0: In short, the only way in pasulod dara sa sityo Puyo-Puyo, lapos ikaw dito sa GT Mall, tubang GT Mall, kilid sa Bangko di Oro, or dira kaagi sa kilid diyan sa police station, which is most of the time ginaseraduhan nila ang grills for their own safety.
2: Yes.
0: Pero ang grills pwede yan patakras.
2: Pwede.
0: Oo. And most likely, in that area was not been secured during the operation sa IMEG.
2: Possibly.
0: Oh.
2: Kahit kung may information nga, aradi siya sa sulod, kag nag-exit siya dari sa likod, possibly nga wala na secure sa taga-IMEG ang dari sa likod nga portion katropang Jocel.
0: Mm-hmm. Pasulod ina sa proper mismo,
2: yes.
0: Katropa Romel, sa Puyo-Puyo.
2: Sa Puyo-Puyo, yes.
0: Puyo-Puyo, ina, kahit magambal ka Puyo, isa lang guaan, isa lang sudlan ka guaan mo, Katropa Romel.
2: Oo. So, muna, paglabot mo sa punta, di may pader, sa ginalakta ni Katropang Jansen, pader, pwede ka kaliko sa tuo, pwede ka kaliko sa wala. Pero kung magwa ka, balik ka gini sa daan mo nga karsada. Mm-hmm. Sa ginagyan mo una.
0: Okay. Daw Puyo gid, no? Kung din ka nagsulod, daw taon bla. Daw Puyo, daw taon, daw plastic, daw bag. Kung din ka nagsulod, dito ka mangwa dapat.
2: Yes.
0: Kaya why na sang lusot? Amo na ganit, daw Puyo, daw binagkas.
2: Mm.
0: Oh.
2: So, kung dito sa sulod, abi, pagwa niya sa police station, dari sa likod, pwede siya kaliko sa tuo, pagwa sa GT Mall. hindi na siya masulod sa puyo-puyo.
0: Oh, oh. So, the best tawag na ito, exit is towards GT Mall area, MS Del Pilar Mall, or there is sa likod sa simbahan, di ka naka-forward man dito ka Tropa Romel, kiti dead end na nasa unhan, no?
2: Yes.
0: Oh. Galibot-libot lang dara sa, ano, sa sityo puyo-puyo man.
2: Oo. So, munang...
0: Luwas ko naglakad ka, spader.
2: Ako tag-as, spader ka Tropang Yusel.
0: Ah, mula na galing, kiti tag-as, spader daw, oo.
2: Pag kung wala ka di kilala, guro, basi kung palagas.
0: Basta-basta basta kay damo da sang may pamilya polis ka Tropa Romel, gestar.
2: Wala na.
0: Damo da may pamilya polis.
2: Mm-hmm. Oh. So, muna yung ma-picture out natin ka Tropang Yusel kung ang information sang taga-IMIG, ang mugid mana.
0: Oh.
2: So, possibly dere.
0: Oo. Oh.
2: So, po dere ka Tropang Jansen, kasi tumukas sa duwan natin ka intern from West Visayas State University. Hindi nga balita, ginadalong sinyo sa Sandon Plus Gold.
0: Pero dali lang, Katropa Romel. Ingagawon ko lang, ingagawon ko lang. Si Captain Christ Inot arada sa police station.
2: May konferensya ko na, Katropang Jusel. Wala lang mabalaan, kundi in ang konferensya sa kampo.
0: Mm-hmm.
2: Ah, dere, ready siya. Ah, ready siya. Ha? Ha?
3: Hindi siya magpa-interview.
2: Ah, hindi siya magpa-interview. Oo.
3: Sa babaw na.
0: Kay, you know, Katropa Romel, if you are morally convinced, you are legally convinced, there's nothing wrong as far as ang ilang actions prior to the operations of IMEG is concerned, kahapos i-justify, Katropa Romel mo?
2: Yes.
0: Kahapos i-justify, bisan mag-atubang kapatos presidente ka mag-salot mo. Amo nang aton sa nga challenge sa kay Police Captain Christine. We are not judging Police Captain Christine. We are just asking clarifications. We are just asking sang mga bagay-bagay agulto matagan ang tao. Otherwise, they will be losing trust and confidence to Captain Christine as the Chief of Police of Molo Police Station. And that's very bad. At pamangkot sini, with that incident happened, ano karon ang plano dira sa mga barangay officials sa Molo? Ah. Katropa Romel.
2: Amo na. Try naton karon nga mag kigangot kay punong barangay Patokim Singh diri sa Molo kung ano ang plano sa mga barangay kapitan kung nakaistoryahan na sila. Kakun anong hinung-anon naka-meeting abi sila ako nakasapol na sila regarding sa sininga kaso Katropang Jusel.
0: Oo. Oh.
2: So po diri kay Katropang Jansen kasusto mo kag duwa naton ka intern kay Sofia. Kay Princess, ini nga balita kinadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Cactor Body, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Dari yung si Katropa Romel Paklibar. Nang pamangkot, anong relevance sanggin survey na ito ng lugar? Ang relevance ni sa during the operations of IMEG, hambal nila way nila mabutan. Hambal sang IMEG positive nga ra da pating bayo kag ang inasuksok niya sini. Panapton not only bayo pero pati ang lower pants. May ideya sila. Built body built and so on and so forth. Way nila madakpan. Number one, ang possibility wala gid man dira. Number two, ara dira, ang pamangkot, ang relevant sa ato sa ningan pag-service sa area, kung bala may lulutsan. Na-secure bala sang IMEG. In short, ang lulutsan pasulod dira sa gin-surveillance ni Katropang Romel, kasi ato sa mga Katropa reporters. Ang entrance mo lang ginpasulod sa sityo Puyo-Puyo, ang main road, palapos ikaw sa tubang sang GT Mall sa MH Del Pilar Molo. Kilid sang Bangko de Oro. That's the only entrance ka pwede kasulod ang salakyan. Pero hasta ka lang da sa likod sang Molo Police Station because the rest, mga footwalk na lang, kay gamay malandang komunidad ang sityo Puyo-Puyo. Nagpuyo-puyo, kita nyo ng puyo? Or kita nyo ng plastic? Kaptan nyo ang yasinin nga ba bala daw, amuna. Dari kas ba maagi pasulod, dari kas ba maagi pagwa. So that's why it was called as, and it is being called as sityo Puyo-Puyo. Ang isa pa, amo na sa likod sang police station, may ara da grill sila nga gate. Nga pag guwa mo da sa grills nga gate, lapos ikaw sa likod sang Molo Church, lapos ikaw dara sa karsada, nga ang iya sini nga exit pa kanto sa eastern side, dira sa kilid sang BDO sang bangko, lapos sa tubang sang GT Mall. So that's it. Pwede ikaw makalapos-lapos kag makakadto sa mga bangga-bangga pasulod sa mga pamalay, pero malibot-libot ka lang dito. Ha? So the way we look at it, kunara gid man, that's the area of exit. Kunara. Kun wala ang pamangkot sa PNP IMEG, ano inyo pruweba nga ang inyo siniginapangita nga former police with a pending warrant of arrest ara dira sa Molo Police. Ha? Kaya we do understand, it was a product of counter-surveillance or counter-intelligence. Ininibasta-basta. In short, do you think itaya sang taga-PNP IMEG kagila support unit kagin gamit agud to ang iya ila sininga chapa kag profession para lang nga pakawian si Police Captain Christ Inot? Ano nagid sik Police Captain Christ Inot abi kag taga Molo Police nga pakahuyan kag hinga buton sang PNP IMEG? Ha? In short, sini ladies and gentlemen, indi basta-basta ang informasyon nga ra sa PNP IMEG. Magluwas sa PNP IMEG ang makahambalang sini, ha? With, ha? Tawag natin sini credibility is si Police Captain Christ Inot kung magsugid lang siya sang kamatuuran, the truth, nothing but the truth, but the whole truth, is Police Captain Christ Inot and maybe some of the police officers assigned dera sa Molo Police Station. Tini nag-highlight niya karon sang kaso, kag laban-laban mabukara naman yung kaso ni Mueller kag ni ano mo, ni Britannico Bla. Because of this incident, ladies and gentlemen. Ang masakit sini, kahit may ara nga pala nga tubangon if in case ang Molo Police Station, not only Police Captain Christ Inot, but maybe all of them. Kung may ginauyatan karon ng ebidensya, na ara na frequently makitaan ang ila sining subject person sa PNP IMEG, pictures, video surveillance, videos and so on and so forth, CCTV cameras or CCTV footages nga nakuha, dako ang sanabto nila sini, and ang pinakanubo nga kaso sini na appropriate case would be arboring a criminal. Ha? Could you imagine that, ladies and gentlemen? Subject sang operation police kag former police or anay police nga may pending warrant of arrest. Ang dapat dakpon, upod ang manugdakop. Waay gindakop. Inaya sa claim sa IMEG. Debla? Di paano mo pasaligan karon? Ha? Debla, paano mo pasaligan karon ng police? Amo nang question sa kay Colonel Parilia. Colonel, it happens last Wednesday. It's already Friday. 48 hours have lapsed. 48 oras na nag-lapse. Anong courses of action ni Mosini? Ladies and gentlemen, because it seemed ang credibility, ang integrity, kagpagsalig sa tao, somehow tainted the way nga may natabo nga amuna dira sa Molo Police Station. Buta mo nun sini, the entire police force sa Molo Police Station right now, ang ginadudahan na, even though most of them, if not, ha, some of them, inosente. Ang ibandera, wala, it may mahimo. But being a police officer, at pamangkot sinis, nga, wala, gig ka mo magtimbre. Sa kay Colonel Parilyaman, ha? Colonel, that would mean na hindi kayo mapagkatiwalaan ng mga tauhan ninyo. Eh kasi kung totoo po yon, Colonel Parilia, kung totoo po yun yung allegation and claim ng IMEG, ibakit walang isa ng taga-Molo Police ang nagsumbong sa inyo? Ha? Bakit ni isa wala na nagsumbong sa inyo na palaging makikita dyan kung totoo sa Molo Police Station yung police noon na may warrant of arrest for the crime of murder? That's the question. You should ask yourself, Colonel Parilia, if that's the case. E bakit hindi ako pinagkatiwalaan ng mga tauhan ko? Ano ba ko dito? Ha? Tao-tao sa palayan? Debla, Colonel? Kung sa mga Ilunggo, paano? Ano ka tao-tao lang sa duldul? Diba? Number one you should examine, Colonel. Diba? In short, sini, natabu ini with the very person that you have thrown your trust and confidence, nga ibutang sa dara nga chief of police, yet you have no knowledge about that. Diba? Oh, why kagin idea, abi? Why gid may nagtimbre si mo? May nagambal man ang abi nga, CD. Medyo sensitibo po to, pero, ha? Personal bla? Oh, medyo sensitibo po to, pero, may nangyayari. Eh, may palaging doon, pero may warrant of arrest ata yun. Debla? And let other operatives works. Debla? Pero wala, gid. Buta malo sini. Kung nakalabot may kay Colonel Parillano, gintolerate mo ni Colonel. And just very bad. And very sad. Buta malo sini. You'll become part and parcel nga involved in arboring that criminal kung ara ginmanda siya. Masami sa Molo Police Station, Colonel Parilla. You should act now and swiftly, Colonel Parilla. Hindi pwede bukas, hindi pwede sa susunod na bukas, hindi pwede sa susunod na linggo eh. The integrity and credibility of the organization is already at stake. Ladies and gentlemen, hindi ni basta-basta eh. Nga kaso eh. Ha? Hindi ni basta-basta lang eh. You see? Napulcom has already taken cognizance of this. Napulcom right now is already conducting an investigation and most likely is summary proceedings of those person and persons involved. And that includes members of Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNPIMEG. So, dugangan tani karon sa ato sering pagparagad. Hopefully, amo nang hambal ta kabatyag huya ang mga official concerned and explain it to the people. Pamangkot simple lang gid eh. Kay Captain Inot, masami gid man dara sa Molo Police, nakaginyo gid man gamit ni sa mga operations ninyo. Ha? Ang target sang PNPIMEG. Sa kay Colonel Parilla, do you have an idea about this? Colonel Parilla, ano ang inyong courses of action? Anong ginawa at anong gagawin po ninyo inakasalalay dito yung credibility and integrity of the PNP not only ng Molo Police at ICP at PRO6 but of the organization as a whole. Kag sa PRO6, ha? Nakakahiya naman, parang akong nahiya kay Colonel kay General Tuanio, General, eh, 'di ba? Eh, napakahabang panahon na naging spokesperson po kayo ng Philippine National Police. Eh, parang pinutulan kayo ng dila ngayon. Ha? Now that the very police station sa Molo happens to be within your area of jurisdiction, is right now facing this controversy. Eh, parang, ano, pwede ba matagpi-tagpi yung dila? Baka naputulan, pulutin natin at sa katagpi-tagpiin, General Tuanio, ano? The people right now is waiting for an explanation. Ha? Tuod ni General Tuanio, Colonel Parilla, Captain Inot. It's already 8:31. Idugtong natin ulit. Baka naputo lang. Diba? Atropang Alex. Balikan ta, iban pa yung sering mga balita sa ito sering pagparagad. Kay mainom kita na sa Santon Plus Coffee Mix area ay. Basi kun ano bala hindi balanse inyo sini nga hormones si Christian bala. Balansihon ta. Inom kamo Santon Plus Coffee Mix kay may ano na isoflavone nga nagabulig balanse sang hormonal imbalance sa lawas ta. Ang mababae para ini magsuffer sang too much sini nga simptoma bala sang mga menopausal symptoms bala. Kay sa mga kalalakiran para malikawan nga magkahubag ang prostate. Kay sa mga bata may lecithin ini nga pwede iya mainom para mag-activate ang brain function. Pwede sa mga kabataan ini kay wala sang coffee beans, wala caffeine, di ba? Pero kung may insulin resistance bala. Palang dulom na imo sining liog, ang piniluan sa imo sining tangkugo nagaitom na ay base kon may insulin resistance ka na manog type 2 diabetes. Abi kon mga pika mo haganagan nyo lang katamis ang kape ninyo or if not pangapika mo gamit ang premium D3 coffee mix nga ang sweetener stevia may vitamin D kag vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity kay kung may insulin resistance ka mo, ini na maabsorb sa mga body cells ta ang sugar para gamiton, para magpagsik, kung inag-upod na lang sa aton sininga dugo, ipabalikon ng sensitivity sa nga ato sa mga body cells para nga pag hambal karon dara sang sinyas nga, oy may sugar di o, ha? Kung sumuha na para magpagsik ka, mabuka dahil lang baba, yan na pariyo sa baba, sa pispis blau, ha? Tulon niya dahil kung ipagsik ang body cells ta, pagsik lawas ta. Amo na ang pagpabalik sang insulin sensitivity because of you are suffering from insulin resistance. Na kung magsige, matupa ina sa type 2 diabetes. So inom ka mo sang premium D3 coffee mix. Amo nang kape nga nagakabagay sa inyo. Magluwas niya, naka-enjoy na ka mo sang taste of real coffee. May ara pa sa nagahikot para nga ma-normalize sa sulod. Ma-reverse ang imo sininga type 2 diabetes or ma-reverse ang imo sininga insulin resistance, mapabalik ang insulin sensitivity. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel. Kadto kamo dira, may mga program of supplementation, may consultant kita dira in the person of Doc Rem Pinado. Arama ni si Ma'am Gina kag si Ma'am Isen. 9 o'clock bukas ng clinic tara, datanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Pahibalo lang sa tanan, bangod man sang kadamuon sang order bala, kung kaisa ginakabus ng supply, sa atin sa nga Santon Plus Coffee Mix. Ano abi kay White Cafe na muning paborito na subong sa mga kabataan? Kag sa mga nag-edad-edad naman bala? Kay kanami sa pamatsyaga nila, we have this feedback gani nga daw pila na katuig, mga duha na kadekada, hindi bala normal ang iya sa nga pamulan nun. Buta mo nun, mayad man maabot, mayad man hindi. Kung sa every 2 months, 3 months, after ka mag-abot, subong normal na every month ginaabtan na sa pagkonsumo, sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ginabalansin niya ang secretion sang hormon sa makababainhan. Amo ni ang ginatawag na ito sininga estrogen. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:35 in the morning.
4: XFM.
5: Yes to Health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santhon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santhon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santhon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health!
12: XFM.
13: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santhon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santhon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santhon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santhon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
17: Santhon Coffee Mix.
18: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
19: Vision X Plus Soft Gel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
20: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
21: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
24: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libu-libong papremyo.
23: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
25: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
26: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
29: Yeehaw!
30: XFM.
31: Patropa mo!
28: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood

0: Always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunfoam Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunfoam Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sistapain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas ng Sistapain para dire-diretso ang training.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Maka-late na ko.
4: XFM.
8: Patroma mo.
9: Excited.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santol Plus Gold! Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: 93.
1: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:56.
1: Bullseye!
0: Maka na yun ay sa ato sa nga panahon, no? Kung tanawang ta dari sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo. Tama na kasingkal sang silak sang adlaw ba? Good morning, gid kay Apple Tabanda. Thank you for listening dari sa XFM kay Angelo de Monteverde, kay Ma Mary Ricabar. Good morning, gid. Salinya, take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid Ma Mary. Sa kay William Dakinan, good morning. Thank you for listening. Kay Katrupang Rodolfo de Lapus Jr., kag sa ato sa mga taxi patrollers, good morning. Kamusta na ato sa ring money market? Halong lang, gid, ah. Sa kay Ma'am Hermite, good morning and thank you for listening. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. And also sa kay Mr. Jigo Puray. Kay Bravo Balaian, siya good morning katropan Josil. Good show, Ilonggo from Palawan. Thank you sa pagpamati dira sa Palawan. Sa kay Paterno Sithar Paklibar III, good morning siya katropan Josil and katropa Romel. God bless you always. Sa kay Ma'am Lucille Capio, dera iya sa Hong Kong, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, dera iya sa Taiwan. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning gid. Sa kay Ria Lial, good morning dera sa Hong Kong. And sa pamilya Lial kag sa dera sa Haniway kag Lambunaw, no? Di daw hindi ka ka-attention isang Grand Reunion, Ray. Sa mga taga-Fuerza Azul Team, good morning, gid, and thank you for listening. There is sa Haniway National Comprehensive High School. Sa kay Ma'am Hermite, sila niya, good morning. Ara na da sa una boarding house ko, likod police station, lusot-lusot na da sa San Pedro. Hamali Ma'am Hermite, may footwalk na da sa kilid sa police station, may ara. By bag-on, subong abing karsada, halin da rin Ma'am Hermite, sana mo. MH Del Pilar, bala, tubang sa GT Mall. May bangko na da mo. Sa kilid sa bangko, pwede na gani kasulod ang salakyan. Kaya may building na da. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening. There is sa XFM. Sa kay Nyek Espinosa, siya, good morning, Katropa Josil. Watching live sa programa ni mo. Salamat, good, and thank you sa pag-upod. There is sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bull's Eye. Oras, it's already 8:58. Sa ato sa ring pagparagad, there is sa Bull's Eye. Well, at this point in time, we'll be checking katropang Phoebe Borstibor Morales. May kang tanan sa problema naton subong. Tiniya ang apiktado sini halos tanan. Kaya nga, dari sa aton sa may Iloilo, at least duha na karon ka banwa ma-consider naton nga may mga cases of ASF. Nintindihan ta naman kung ano kabudlay kung may ASF. Way back in 2024, kung sa din inigo kita sang African Swine Fever, could you imagine that kung ano kadako ang epekto ya sini? Number one, sa mga negosyo sang baboy. Nintindihan ta naman nga madamo sa ato sa makuturan ang nagasagod sang baboy para tigana ina sa enrollment sa kabataan, alawan sa kabataan, kaya daw nangin na savings ang pagsagot sang baboy daw katulad sang alkansya. Dira nila ginabutang sa baboy kay kon kwarta lang basi kon dugay-dugay mahunusan mo man malahaw. Kon kaysa gani daw matintar ka pa magtangway kalipid kon may kwarta ka. So parang hindi magastong kwarta kag may possibility makaganansya. Nagababoy isa, duha, tatlo, hasta lima mga backyard hog raisers bala. Para sa paniganos, pamilya, kung may ara man ganyan galastuhan, bala, pwede nila dahil na mabaligya. Di karon inigo kita sang ASF na milag-pilag ang baboy nga nabuhi. Di ba nga nagmahal ang baboy, takatropang Alex, nga halos naglabot sa 400 ang kilo sang karni sang baboy. Ang nagasustener na lang sa aton ang mga imported ones. Amo ni makitaan nyo subong, sa mga malls, kalabanan sa inabaligya sa mall subong, imported, why na halos ang display ang mga locally slaughtered ng mga baboy. Makitaan mo lang na ang mga locally slaughtered ng baboy sa mga public markets, makitaan mo na sa mga kilid-kilid sang dalan. Now, with this, ladies and gentlemen, nagkanay-kanay ang ESF. Ha? Pagka nagkanay sang ESF, gulpi naman ini nga bumalik recently. Nag-umpisa ini ang manifestation niya June lang. Sang gin-report nga may Didtos Mindoro, nga Neguan, pagkatapos may Atotos Negros, may Atotos Capiz. Lately, dari sa ato sa Iloilo, ginuna butang sa red zone ang dumanggas. Kaya ang halin nga baboy Didtos Negros kag Bacolod, dari ginapagis dumanggas sa Ruro. So na red zone ang dumanggas. Kung mag-red zone na gani ang Banwa, in short, hindi ka na pwede kapagwa sang baboy, pwede ka lang kapasulod. Pero hindi ka na pwede kapagwa. Within the four corners na lang gidyas ang dumanggas ang baboy mo. Kung taga dumanggas ikaw, pwede kaya kabakal sang baboy sa ibang lugar. But be cautious. Dapat halong ka kay basi kung ESF infected ka magdugang problema. Now, ang sunod sinidari nga na-report nga may case of ESF confirmed sa Barutac Viejo. Kay sa Barutac Viejo, sang June 27, pagka 28 bispiras, may baboy man dito ang gindala from Dumangas, tinakaredso ng Dumangas, at pamangkot paano kalusot ang baboy pagkanto dito yas Barutac Viejo. May isa pag dito ka case nga napatyan sila sang baboy sang gin subject ini sa examination laboratory. It was confirmed nga ang case African swine fever infection. So na red zone subong ang Barutac Viejo. Ang mga taga Barutac Viejo kung no longer sell their pigs sa iban siring abanwa. Kalabanan sang mga taga Barutac Viejo, ginabaligya ang baboy dito iya sa Pasi. Halin sa Idek, pagkanto iya sa Yubo, pagkanto sa Nayon, kagpagkanto sa Lais. Dito sa Pasi. Kaya in terms of price, competitive ang presyohan na isang baboy sa Pasi City. Kag may ara sila sang modernized sininga slaughterhouse. Nangin mayor komprador karon ang Pasi halin sa Northern Iloilo sang baboy. So with that, hindi na pwede baligya ang taga Barutac Viejo sang baboy nila. Sila na lang makonsumo. Somehow it's good kaya mabaratong baboy basi sa Barutac Viejo if that's the case. Kaya nila kabaligya mo. Pwede lang sila kabakal sa gwa kagdalon sa Barutac Viejo, pero hindi sila pwede kabakal sa mga na-red zone na nga mga kabanuhanan. Anong cause ng infection? Ang African swine fever actually is a virus. Ha? Mga viruses ini nga nag-infect sa baboy, nga ang manifestation niya sinikonsevere, makitaan mo na sa yapanit, makitaan mo na sa unod, nga naga-purple, naga-pantal-pantal sa unod. Nga kung lutuon ni mo, daw pariyos ang lais nga maangres. May aftertaste. Pero mapatay ini, pinagi sa paglaga of at least 30 minutes with the heat of around 70 degrees Celsius. Dapat ini magnubo sa 30 minutos ang laga pabukal mo, kagluto mo nga nagabukal, ha? Kag nagaindakal, 30 minutos gidapat. Ina, pwede mapatay ang ESF virus and viruses. Pero kung magluto kita baboy, galabot gin man 30 minutos ang lugay-lugay ta katropang Alex. Ang iban wala. Ha? Pamangkot sini, konsugbahon mo lang. Papun mo lang sa baga. Di pagkapa mo sa baga, pag 10 minutos, karo gasir-sir, din mambal nga, abotangi lang dyan, kung naklanggaw ka, katumbal ko na, para gumuun ta. You see? Now, paano ini maglapta kag paano nagalapta? Ang problema sinayari, ini na pamangkot sa mga veterinarian kag mga in charge sa implementation sa ginatawag dato sa pagpangudahal balas ang banwa batok sa ESF. Ang problema sini, kay may nagasulod diri nga nagapangumpra kag may nagasulod nga mga salakyan, ibang taga-Iloilo, man kagalabanan taga-Iloilo nga mga komprador, sang baboy. Pariyos abi, masulod sila sa banwa, mamakal sang baboy weekly. May ara na nagaruta. For example, mamakal ang taga-Pasay City sa Northern Iloilo. Din sila maagi. Maagi sila sa Pasay City, lapos sa San Enrique, lapos deras Banati, lapos Barutac Viejo, or if not, malapos sila to San Rafael, Palimere, pakanto sa Sara, or Barutac Viejo, pakanto sa Ahoy, at pakanto sa Northern Iloilo. Ang salakyan nila dala. Ang pamangkot, makakapyot bala sa salakyan ang virus? Yes, of course. Ha? Kag ang mabudlay sini kay hindi mo dali-dali mapatay ang virus kun ara na sa salakyan, kay dapat i-disinfect mo and it takes time and i-process. Apamangkot sini paano naton mapunggan ang pag-spread sang virus sang ESF diri sa aton. So nakalabot ini sa tension sang provincial government sa ato sini nga provincial veterinarian sa kay Dr. Tabuada. Nakalabot ini sa tension na karon sa ato sini nga mga provincial board members. May ara na gani hearing nga gi-conduct ang Committee on Agriculture sang provincial board kag may mga gintalakay nga mga suggestions. Apamangkot sini what would be the courses of actions. Ano mga ginahimo karon sa provincial government para ini maglapta ini? Number one is punggan tang maglapta. Number two is maghimo kita sa mapamaagi para mapatay ang virus and viruses. Check tabi si katropang Phoebe Borst, Tibor Morales, sinimatinion, kung ano ang mga nalabutan sa ginihimo sining hearing sang Committee on Agriculture sang provincial board and sa dugang sining mga ginhimo kag paghimuon sang provincial government para matapna ang pag-spread sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo. Katropang boards sa report, please proceed boards.
1: Ang sitwasyon sa buong katapang Josel sa probinsya sang Iloilo kung sa provincial government ang pag-istoryahan parte sini sa pag-contain sang mga infeksyon sang ESF. Nagahimo karon sa pamaagi ang Provincial Veterinary Office pagi kay Dr. Daryl Tabuada. Sino kay Dr. Tabuada, ginacheck sang kadabanwa ang tanan nga mga carrier sang baboy. Pag-abis ni nga may mga truck na karon nga may karga nga baboy, ginacheck inakon may arak ng mga papilis. Naging isyo sang probinsya o kung sa ila sini nga municipal health o municipal veterinary office kag gapakita dira nga clear sa ESF ang karga sini nga baboy kada pang Diyos. Sila man akong naa amo na dayon ginapasugutan nga magsulod sa probinsya sang Iloilo. Isa diri sa bagay pagid nga ginahimo sang provincial veterinary office suno kay Dr. Tabuada nga kabahin naman sa ground nagapanagdag sa subong sa mga disinfectant. Ay ning mga disinfectant ginagamit ining nga kutbat para sa pag-antis ka magsunod kuno sa mga tangkal sa baboy, malapak ikaw dira sa disinfectant kag parang hindi mag-tapik sa baboy ang ESF. Kaya ding ESF, pwede nung gagal yung patay daw, pila ka tuig, di nga pila ka tuig yung patay ni, mga 1,000 days karoon ini mapatay ka tupang dosel, sino kay Tabuada. Ang ginahimo subong sang provincial government pagi iya sa mga munisipyo amo ang pagpabaskog sang ginatawag sing biosecurity. Ining biosecurity gina-implementar ini presyo ginambal naton nga ang tanan nga mga magkadto sa tangkal sa baboy dapat nga magpaligo mag-isbayo o nagalin sa sagwa kag ang footbath ang importante. Ang manalapakan mo nga disinfectant antes magsulod sa tangkal. Tapos gina-recommendar sang provincial veterinary office nga hindi papakanon sang damog ang baboy. Kay kaisa, sino kay Dr. Tabuada nga ining damog, may arak isa nga mga kwabala nga mga baboy man nga damog sa baboy, basi bala ko rin infected sang ESF. Amoy nang ilang aparawagan subong agod nga ma-contain o kung hindi maglapta ang ESF sa probinsya sa Iloilo kay gin-emphasize ni Dr. Tabuada katupang Diyosel hindi pa iya safe or hindi pa iya makabig nga ESF free ang Iloilo province o pisa nga nag-igo inadiresang nagligad ng mga tinuig katupang Diyosel. Ari ang statement ni Dr. Daryl Tabuada sa ato ng interview nagkangtanan siya na isang may ang pinakalitest nga infection sang ESF sa Barotac, Biho, Iloilo.
2: Ang support nato lang sa LGU, kung ano ang kulang sa LGU, kabulit kita. Kag last week, nag-meeting kita sa aton mga meat inspectors. Sila ni ang nag-check dito sa mga slaughterhouses. Kag sang aton nga mga livestock inspectors, sila ni ang mga technicians sa kabanuhanan dito sa kabanuhanan. Kag i-discuss man nato yung aton mga protocolos liwat. Kag naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanwahanan in preparation ina kay gusto gid naton nga na strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since gid igo kita dako gid ang damage sa atong probinsya. Kag nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat, dako ang maintenance, kag hindi siya masyado ka-effective. Ang nami nga border control ang border sa Puerto kay ang movement nila kontrolado, pero sa karsada nga border control hindi siya mo naka-effective. So ang ato niya nga focus sa probinsya sa Iloilo is to strengthen ang farm biosecurity sa kada backyard farms. Dito dapat ang away natin sa ngayon. So dito kita yamamantay sa mga tangkal. Practice na natin ang biosecurity nga dapat may kudal, dapat ang tangkal nga hindi masudlan sa tawo, ido, kuring, manok, inindira. May ara siya nga putbat nga tapakan mo kung mapadisinfect. Ang tawo dapat ka-practice din sa biosecurity man na before siya magsulod sa tangkal, dapat nakapaligo siya, naka-change siya, clothing. Kag lastly, gina-discourage na ito ng papakaon sa damo. Especially kung may kitchen waste siya nga may mga tagas ang karne man. For example, na may baboy at gaging luto, may dilin, papakaon siya. So, ang focus natin dira sa farm biosecurity, kay wala pa natin ma-totally eliminate ang ASF diri sa probinsya. So hindi kita ya ASF free. May mga areas nang kitang in-upgrade natin sa pink zone, pero ang threat sa ASF ara gihapon. Kag balikan gihapon natin ang ASF nga very resilient ni siya nga klase ka virus. Mabuhi siya within 1,000 days sa frozen na karne. Patambalon, tatlo ka tuig kung ginfrozen mo ang karne kag may virus na siya ng ASF. I-defrost mo na siya kag ipakaon sa baboy mo. There's possibility nga ma-infect gihapon siya sa ASF. So that is why nga ang biosecurity gid ang ginatutukan natin kag ang practice ni sang tawo. Kay ang ASF hindi madala sa hangin. Hindi siya madala sang.
1: Okay, kita pang Jose lamon ning porsyon sang interview natin kay Dr. Daryl Tabuada, ang provincial veterinarian. May kagtanan siya sang ASF diri sa probinsya sa Iloilo.
0: Okay, as far as provincial veterinarian is concerned, ang plano nila sa number one is panagtagsang disinfectant. Is it for free, Katropa Tibor? Paano maka-avail sini? Kitiway ka ba? Luto man nagasalagod sa baboy. Ito sa umanga may disinfectant niya kinaparagtag. Din ini kutob ng pagpanagtag, Katropa Tibor. May ara na available sini nga vaccine. Do we have a vaccine for ASF already?
1: Panang ko nung magpakigangot lang sa municipal veterinary office. Agad nga mga lista tong ilang mga pangalan. Pero na binagid konti may mga backyard racing sila. Agad na maka-avail sila sa mga disinfectant na gamiton ini Katropa Josel sa footbat.
0: Libre ini ang disinfectant niya ni Katropa Tibor?
1: Uway kita kibalo sa bahin iya sa Banua, pero ginahatag ini sa probinsya sa direkta sa prinsipyo, libre.
0: May sistema karon ang provincial veterinarian office in order to monitor ang mga hog raisers nga ni backyard ah. Ang mga dalakuan nga mga hog raisers kadali iniya i-identify, they can afford nga magbakal sa mga disinfectants, why na gani sila gasalig pa sa LGU. Pero we are much concerned sa mga backyard hog raisers. Ini mga taglima kabilog baboy, pulo, pinakadamo na gidna, kung kaysa tagtatlo, tagduha, may aragani isa lang mo. Amo ng concern naton sa ni because hindi makasarang magbakal sang disinfectant nga ini ang mga ano ni mga tag-iya sang tiga mga backyard hog raisers. Amo ng concern naton kung ano may monitoring sila, ni may master listing sila sa ni Katropa Tibor, may sistema na sila na put in place agud to ma-monitor abi sa isabik banwa. Pareho sabi mo da Santa Barbara. Pila ka barangay Santa Barbara, Katropa Tibor?
1: 60.
0: Sa 60 ka barangays, may sistema sa monitoring as per directive abi from the Provincial Veterinarian naton katropatibor sa Municipal Veterinary Office abi nga naga master list bala nagalista sa mga nagasalagod sang baboy para nga cases like this kun mag balik-balik ini nga problema mahapos naton sila tultulon sa kada barangay ini nakita kinanglan mga tok patok ka mahambal nga ay may baboy kadara kay basi ikaw carrier man sang ESF Blaka Tropatibor ikaw pa iyang naga master list ikaw pa iyang naga kadtuto basi ikaw pa iyang nagadala virus Blaka Tropatibor
1: amo tong ngabali Dr. Tubada nga sa bigay gasimana may meeting na siya sa mga meat inspectors kag ang mga personnel sa Municipal Veterinary Office agad nga himuon ang pamaagi. Sabi may mga bago na karon nga kaya mga daan niya kadapang Josel mga existing niya may mga lista na sila mo. Ang isa sa mga concern ang bago kaya muna nga gina-monitor pagis barangay kag ginasik ina sang Municipal Veterinary Office pagis sa ila si ding meat inspector kadapang Josel.
0: Okay, we are being confronted by reality. Kay balon na si Dr. Tabuada, why man sa nabunag katropang tibor nga ara lang permi sa ano mo sa sulod sang balay ni Yabla. We do understand halim na niya sa kagkintindi sang pangabuhi pinigado sa uma. Ang pamangkot si Nidri is paano naton mas stop ang spread magluwas sa biosecurity? Kay right now, why pagani sang malapnagon sining pagpanagtag sang mga disinfectants but tamalo sini we acted too late ulihin na initanan katropatibor why pagani naton may identify kung sino sino man nagasalagod sang baboy kag pila ka baboy ang inasagod sa mga tao sa isang barangay we have 1721 barangays in the entire province of Iloilo now pamangkot sini ining mga nagapamakal katropatibor may mga nagasululod. May nagapamakal, ari di sa unanta, may gapamakal baboy. Ara da sa Simon Ledesma, may gapamakal baboy. May kilala kita sa Gimaras, gapamakal baboy. Gakadto na sila sa mga banwa-banwa, katropatibor. Suspected ini sila nga mga carriers sang ESF, African Swine Fever Causing Viruses, katropatibor. Paano naton ini sila iya ma-monitor? Anong himuon sang Provincial Veterinarian's Office? Anong direktiba nila sa mga Municipal Veterinary Office? Agud tong ma-monitor ini, ma-identify ini, kag mapunggan ang ila pagtiyog sa mga kabanwanan katropatibor kay gapanulod-sulod ini sa barangay?
1: Minatugyan ini sa banwa kung paano nila nga ma-check kay man suno kay Dr. Tabuada nga dapat may kabi may kargar nga baboy ang angkar-angkar i-check ina sang barangay kay involved sa mga barangay kag ang banwa mo kun may ara nga gin-issue nga certificate halin iya sa Municipal Veterinary Office kay nang kargar nga baboy wala sang infection sa ESF katropang Josel.
0: In short, focus kita sa baboy. How about ang salakyan? Because ang salakyan is also a carrier of virus and viruses katropatibor. Ano ang panigurado? Kag anong sistema gina-implementar sa Provincial Veterinarian's Office? Agud to ma-secure kag mapasigurado nga ining mga nagapamakal sang baboy nga nagadala sang truck, nagadala sang angkar-angkar or whatever kind nga sulodlan sang baboy o kung ano man nga sapat nga ini nakaagi sa disinfection katropatibor kag na himuan sa mga intervention para mapatay ang viruses sa katropatibor nga posible dala nila kay pareho sini may magsulod abida karon nga taga truck nakaagis dumanggas posible ka dalawa to ESF virus magsulod bigda karon sa Santa Barbara anong himuon sino dapat magakto sino dapat ang magmonitor anong sistema kung may ara ang sistema ang inambalan na tunsubong eh. May ara na sila sistema sinay katropatibor nga ni monitor nila ini pagkatapos sa anong ipakita nila nga nakaagi disinfect ang ila sining nga salakyan nga kargahan sa baboy katropatibor
1: sa mga itong result ang meeting nga sang ligagasimana nga tikon ang baboy akong ang carrier na may karga ng baboy kag may ara sa certification iya sa Municipal Veterinary Office, kung na siya, sulod, o kung makagawa na siya kung din siya nagalin ng mga area katapang Jocel.
0: Kiti pareho sini, okay, certification. Ako, bihalin ako sa Haniway. Nakasecure ako certification na pwede ko pamakal sa baboy. May dala ako karon niya elf. Kargahan ko, Bi, pwede ko makargahan mga tag 20-30 bilog. And then, mang taris ako ya sa kabanwahanan. Parehos ni para makakonserve ako ya gatong, mataris ako diya, halin sa Niway, makantukos Mina, Pututan, Lapos Barutak Nuevo, Lapos Cos Banati, Anilaw Banati, Katro Patibor. Balik ako, lapos ako sa San Enrique, Pasay, and so on and so forth. Anong kasiguraduhan nga ang salakyan ko, free of virus, nga wala virus kadala, kaya nga nanarisari nga baboy da, ang nakarga ko, Katro Patibor.
1: Depende na sa mangin pamaagi sa nagtagsak no, ka mga met inspector o kon ang municipal veterinary office katupang Yosel kung paano nila imuon na pamaagi kay nakabahin ato sa meeting kag isa pa sa ginpatamag sini nga committee hearing ni board member Lolito Kahilig magkangran sini sa sitwasyon sa mga pabala mga grazers. Kay ang isa sa mga problema natukiban nga ang mga gabaligya ng mga baboy halin sa ibang probinsya mas barato sa iya ikumpara sa lokal. Ambot sa balon kung diri sa Iloilo barato ang baligya na iya nga ginapasulod diri sa Iloilo halin sa Antique or ibang mga probinsya. Ano ang imuon? Iya muna ay pagkatapos nga mag-ariya ka baboy, for example, kaya tayo kilabanan sini dito sa kwan mo, dito na diretso sa slaughterhouse.
0: Mm-hmm.
1: Dingli, ang iban diri sa Takas, iya sa Iloilo City. Pagkatapos sina, di rin manda i-esprihan ining mga kwan, ining mga carrier sa baboy katapang Diyosel.
0: Mm-hmm. Ang pamangkot sini, okay, dara esprihan. Ang problema right now is kadamo sa mga nag-aihaw lang backyard, no? Pero ni madalagkuan niya ti sa slaughterhouse, gini dapat niya ihawon, Katro Patibor. So ano, may certification sila gini-issue. Anong sistema nila sinito monitor nga really nakaagi ina-disinfect? May certification yung gini-issue nga ang ini sa lakyan, yung ginaparagyan ni Juan de la Cruz, naka-deliver na rin sa baboy kagin paihaw, nakaagi ina-spray. May amo nga sistema silang in-implementar subong, Katro Patibor?
1: Ang certification na ginhatag sa Municipal Veterinary Office nga ang bababoy itong karga niya wala sa infeksyon sa ESF at Dr. Josel.
0: Kaya nga, hindi mo mabalaan kung may ESF infected na ang baboy kung hindi mo. Parehas na yung mangumpra ko subong. Pagkahapon, paihaw ko. Mabalaan mo kung infected sa ESF ang baboy kung hindi. Hindi pa. Kay wipe manifestations mo bago pa lang sa kalamon virus and viruses ka tropatibor and that's our concern. Ang pamangkot sini kung anong sistema magluwas sabi sa lousy nga sistema sang disinfectant pagkadagtag sang disinfectant ikaw ka tropang genre kabalo ka ko din makuha sang disinfectant wipe pa kabalos ka tropang genre wipe pa man ko gani kabalo kun di ko pidi kakuha sang disinfectant ka tropatibor sano naton ini ipanagtag massively. Sano nato ni massive ipanagtag sa mga tag-iyasang baboy labi na gid mga backyard hog raisers kun ubos na kapatay ang baboy kag wahi na.
1: Basta ang bali Dr. Tabada nga napanagtag na kuno ini iya direkta sa banwa mo. E siguro ang imuon sa dasang banwa
0: sang kasano lang sila na nagtag. Sang kasano lang sila na nagtag ka Tropa Tibor, way gani kabalos ka tropang genre lapit banwa balaya eh. May kilala ko deo gamuno sila niya why makamikmaan ko na may ara gali disinfectant na panagtags banwa
1: at ibig pa ita abisa record siya sang provincial veterinary office kon ano nga banwa ang gin pangatagan sang disinfectant kasi base sa atong interview kay Dr. Tabada yang nagpanagtag sila mo sang disinfectant para ining gamiton sa ginatawag nga farm biosecurity. Mm-hmm. Na managamiton sa footbath kag ang pag-spreada sa mga courier sa baboy kag ano pag gidang gamitan sini para nga mapatay ang virus nga dala sang ESF at pang diesel.
0: Oh. Okay, in as far as the Provincial Veterinary Office is concerned, kadto kita bisa legislation. kadto bikita sa dapat timuon. Ang shortcut sini tanan executive order sang governor kon may ara sila sang plano sinimo nga iban magluwas sabi sa pagpanagtag sang disinfectant la katropatibor. As far as legislation is concerned, may ara na sila sang proposal sini kon anong himuon. May institutionalized bala bangod kay ang threat is always there. Ara kag indi na ni madulang ASF ma-minimize la naton ini, or if not mapungga naton ang pagsulod sa aton, pero indi na ni madula, the threat is always there. Ara giniya permi. Ano ang mga proposal sini kon kasuguan abing paghambalan katropa Tibor? May proposal kay nga ari hatag lang ko example ha. Kung magbaligya ka Carabao, ginapangitan ka credential. In short sa credential, kalakip dira marka, kay balo ikaw ko din naghalin ng Carabao, kung kinawatan o kung hindi, kay dapat may credential. As far as ang baboy is concerned, katropa Tibor, may ara na karon sistema kita, bisan locally lang, sistema na to andari sa Iloilo, for example, kung ano mga nagkakadapat himuon based sa ginapropose sini nga legislation o kung ordinansa man na bidra, katropa Tibor?
1: Sa bahayin sang committee, muna di culture kay board member Rolito Kahilig, kay una pa lang atong committee hearing mo, ang sa ligad nga adlaw, wife kita kabalo kon may ara nga ihimuon siya nga ordinance sa kitik ordinance sa katupang Diyosel madugadugayan pa rin kaya maagi pa na sa third reading principle.
0: Oo.
1: Oh. Wife mo on siya nga resolusyon ti o resolusyon ti dasigil na ipresentar lang niya sa plenary tapos sa aprobahan.
0: May proseso. May proseso, may sistema. Apamangkot sini, anong plano? Kaya hindi ka ka-deliberate siya na kung why isang na-put in place ng plano, but tamalon, idiyabla, paano na ito ni i-control, paano na ito ni Moon na risaton sa Iloilo, katropa Tibor. Ari, we don't know if may gamay ining, tawag na ito sini, may gamay ining, kayuhan. Why is it himuon tabing i-monitor tang tanan nga nagasagod sa baboy? We will implement through an ordinance monitoring all hog raisers, backyard man o kondalagkuan, and they should be secure sang ano bala clearance bisas barangay lang nga mapaihaw ko baboy or mabaligya ko baboy katropa Tibor, just like sang ginakuha nimo nga clearance kon magsagod ikaw sang Carabao, mapaihaw ikaw Carabao, mapaihaw ikaw baka, kinanglan mo maglisensya sa kapitan ng baka kung ani ihawon ko para ngang iya sini credentials will be put in place nga ini siya na dispose na patay na ni naihaw na nabaligya na katropa Tibor. Cases like that katropa Tibor, we do understand this is very taxing, pero may sistema, guro kon mag-amona kay parehas ni magsagod ko karon baboy. Masubmit man lang ko kay kapitan, ay kap, nagsagod ko baboy yung presa sa amoni. Compile sa barangay, report this province so that may master listing kita sa managasalagod sa baboy. Pagkatapos may reporting sa amoni nga pizza, ginbaligya ni Juan de la Cruz baboy niya na dispose na ina, katropa Tibor, so that kahibalo kita sang ins and outs sang ato sininga ginasagod nga baboy. And if in case we want to implement something just like distribution sang disinfectant, hindi na kita maglanga-langa kag magtinudlanay nga siya nahatag na Montes Banua, mambal ka Banua, ginahulat lang namun dari ang mga hagraisers magkuha. Sama mo na nga bagay, may master list ng Banua, may master list ng barangay, may master list ng probinsya. Kung ako damo ang disinfectant niya hatag nila, sino hataga nila, katropa Tibor?
1: Hey, verify, sabi ni Kanipal Yosel, kung may amo sina nga mga, may amo sina nga mga formas, so kung pamaagi sa subong kating sa bahay niya sa legislation, wala pa mo, wala pa na, natipon pa na iya si board member Kahilig isang data kag kung ano ang posible nga mahimo
0: di 2024 pa kita inigo
1: problema naton sa ASF.
0: 2024 pa kita inigo sang ASF hasta subong way paghihapon kita sistema na implementar sini bisan na umpisahan naman lang katropa Tibor way paged but tambalo sini wait and see na lang kita hula tonta lang 1000 days ka maglipas basit pa man lang kung maubos sila patay mo na pero hindi ni maubos patay as long as may baboy nga bilin kag hindi iniya masipot ka maguntat na risaton kay for example Wayamapik to Hunter District. Masagod sila dito, baboy. Pagkatapos, nag-untat naman dari after 1,000 days, after 3 years, nag-untat naman dari sa Norte, kag sa 4th District. So, baligya naman dari isang, ano karon na, na-infect naman ang taga 3rd District. Pagkatapos, hulato naman ang 1,000 days para mapatay ang virus. Da, what if mag-silo naman sa 4th District at 5th District? Puta mo nun, silo-silo talaning viruses katropa Tibor. Wala kita sang natawag sining sistema kung paano na ito ma-implement. Kung ang pinaka-the-best implementation is panagtaga na disinfectant, so be it, why kita master list?
1: Sang pag-committee hearing, gabi gin-submit, gin-basa to si Dr. Tabuada ang mga master list. Siguro daw pa na ito daw mga panabala, mga large scale yung mga hog racers ang lista nila, no? Kay may ginbasa si ka numbers sang baboy sa probinsya kung pila ang nabilin.
0: Tama ng problema kita sa sistema ta.
1: Order, kaya yung nabilang ko sang pag-igo sang ESF na may sang last 2000 po na may gipagwa na executive order ang kapitol mo. May kasaran sinin kung paano abi mapunggan ang pagsunod kag paano mapunggan ang paglaptas ang ESF sa probinsya sa Iloilo Catapag, sir.
0: Ang problema sinin elitista ato sinin ang sistema Tropa Tibor where only after of monitoring sa matag 1,000 heads, tag 2,000 heads, tag 3,000 heads. Ang problema kagamadamo nga supply sang baboy ara iya sa backyard ng mga hog racers. Ang mga pigado nga ginahimo nila alkansya kaysa isa ka barangay siguro labi na gid ko susceptible sa pagsagod sang baboy magnubo tig 1,000 ang isa ka barangay ti dira tani kita ma support kay iniya madalagkuan nga mga hog racers without offending them kasarang na sila magbakal disinfectant. They can secure sang ila sininga lugar. We are after sang mga pigado nga hindi ka sarang mabakal disinfectant kag pagkatapos wala sang lubos nga hibalo on how to manage a good to nga hindi maglapta ang viruses Katropa Tibor. That's it.
1: Alam tao tapi Katropa Tibor yourself kung ano ang mode of distribution. Sang kadabado ba kating confirm may Dr. Tabuada nga may gidpanghan nagtag nga disinfectant kadabado mo?
0: Oo. Oh.
1: Sa pagbag meeting yung ligad to?
0: Okay. As far as sa hearing ang bisang Provincial Board Committee on Agriculture, si Board Member Rolito Kahilig ang chairman, ano mga suggestions nila for the immediate implementation in order nga mapahagan-hagan nato ng paglapta? Sini again, ang number one na rin nga nagapalapta, ang salakyan nga ginakargahan sa mga baboy nga ginagamit sa mga nagapamakal sini Katropang Tibor. The way we look at it right now.
1: Oo, ang ligat nga committee hearing, gina-recommend kong tani sa committee ang border control. Ugaling kati ang baliyas ang provincial veterinary office kag ang NIMES na wala kunos ang border control kaya ang ginapokusan nila ang gapokus sila sa gatawag sining nga farm biosecurity kasi mamto amo nang sabat ni Dr. Tabuada nga magasto mahuol sa tawo kag ginapokusan amo ini ang mga ang mga pier diri sa probinsya nga diri gaagi halin sa ibang mga probinsya, ang mga baboy pasunod diri sa Iloilo Catapag yourself.
0: Right now, Katropang Tibor, ano ang sistema sa mga pier nga posible sudlan diri sang baboy? Pareho sini sa Capiz, why kita pier that separates Capiz and Iloilo. Posible makalusot ini diri pagi sa Aglalana sa Pasi. Pagi ikaw sa San Rafael, lapos kas Dumaraw. Pwede man kalapos halin sa Mambusaw, lapos ikaw sa Dumalag Capiz and lapos ikaw diri sa Binggawan kag Kalinog. These are the area, pwede ikaw ka agi dito iyas Balasan, agi ka sa Rojas and Capiz. Kaya ang Capiz karon naka-red zone naman ang bilog halos nga probinsya Katropa Tibor. So paano na to ini mapunggan nga mga salakyan halin dito sa Capiz ay nakargahan sa mga baboy nga ini. Nga posible magkanto diri sa aton sa Iloilo, mapasigurado na ito niya nakagis ang disinfection. Allows as of now, pier lang mo, ti sa pier abi istoryahan tang pier ang halin sa Negros and other parts of the Philippines, halin bis Mindoro, anong sistema naton katropa Tibor? Ang problema again, waay ang sulong nga pier nga pwede naton mabantayan nga gina agyan sa baboy do Iloilo City, Dumangas, Ahoy, Barotac Viejo, Banate, Estancia, Katropa Tibor. Anong sistema na ito? May system na put in place na or ginabilin ini sa provincial government, provincial veterinarian's office sa mga local government units?
1: Sa local government unit, ginatugyan nila na ang pag-inspeksyon sa kutob sa regasulod ng mga carrier sang baboy kay problema sa lamot ng nambal yan na gina-check ining mga papeles nga ang mga baboy or maginhatag nga certification ang municipal veterinary office nga clear sa ESF ining mga baboy nga sulod diri sa Iloilo katapos hotel pagi sa Roro.
0: Okay, border area katropa Tibor, who will man the borders naton to Antique? Who will man the borders naton or border and borders coming from Capiz? Is it hara lang sa local government unit? Or dapat ang provincial government through the provincial veterinarian's office ag magman sini kag mag-implement sa sistema? Kay parehos ni, alin lang sa Capiz ha? Balasan area, Carles, amo nang isa sa mga points of entry. Number two is San Rafael and Limere area, halin kas dumaraw. Number three is Kalinog Bingawan area. Lapos ikaw dito sa Dumalag, lapos ikaw pagkanto dito iya sa Mambusaw or hindi ganit Bangga Sigma, Capiz. Sinong magaman sang sining mga borders nga ini katropa Tibor para mapasigurado nga hindi makasulod ang mga supply sang baboy or mga salakyan nga ginakargan sang baboy halin dito iya sa Capiz, for example, katropa Tibor?
1: Na gintukod na task force kada manuwa. So kung mag-implement niya, for example, ang San Joaquin, ang mga boundary abi sa Antique, kag Iloilo, recognize mo na sa provincial government. No? Kung di ang ginatag abi ang desisyon sa tagsa kay LGU. Tingin na po sa LGU, may arak niya nga task force, ginapangunahan na sa mayor, pero laban-laban siya na, kuder para iya sa mga provincial o sa municipal veterinary office lakip ang PNP kag ang barangay kag pang Joseph.
0: So gina-inform ang LGU sini kung ano mga red zones areas sa bilog sining Panay abi, for example, nga dapat ang ining banwa hindi kapagwa sa baboy niya para makaimo measures ang banwa concerned, ang mayor concerned, kag makahimo measures ang iban sining mga banwa kay ipinga kabanwahanan nga hindi masudlan dira sila sa baboy halin sa naka red zone sining banwa, naga trickle down ini sa kabanwahanan the soonest possible time ang mga informations kay ni katropa Tibor, because are it takes 3 days para magabot a resulta sang laboratory kon bala positive or negative ang i-subject sa laboratory nga sample sang baboy, katropa Tibor.
1: Ang tanan ng mga lugar na affected sa ESF, ginapahibalo sa LGU. Pagi sa NIMES, National Meat Inspection Service, pagkanto sa municipal kag-provincial veterinary office, katipang Diyos, pagkanto na sa ilang mga mayors.
0: Ang NMIS, diya katropa Tibor, they're only after the meat. National Meat Inspection Service. They are only after of the meat nga ang baboy na kaagi ihaw sa slaughterhouse. License, ha? Slaughterhouse. Amo na nga sa paa sa baboy, sa dulungan sang baboy, sa pipingig sang baboy, may gentian violate na nga may tatak. Inspected NMIS, National Meat Inspection Service. Aside from that, ang NMIS is very limited as far as their personnel are concerned. Kang iban sinigani ginatugyan ng nila sa mga local government units in charge sa slaughterhouse ka Tropa Tibor to do the tatak-tatak using the Jensian violet ka Tropa Tibor.
1: Oo, gabulig man abi ang kano ang Nimes sa pag-inform sa mga LGU, ilabagin nga ti sila ga-clear sang karne mo. Once ka matatakan na siya, buta balon.
0: Hindi man na ma-clear ang karne, Katropa Tibor, mahambal, okay. Sila ang nag-bulig clear sa karne. Hindi man na ma-clear kung hindi magagi sa slaughterhouse. What if may mag-ihaw ka rin sa backyard?
1: Ati kung sa backyard na yati, barangay ang LGU, Katropa Diyosel, ang ginatulinan sila ng inang mga bagay.
0: Oh, parehas ni karon, ambal, sistema. May maihaw sa baboy karon baligya dis balabago da anom na daga baligya sa balabago subong mo sa baboy tapos ibaligya das balabago sino dapat mag-inspeksyon sina kon kagis sa slaughterhouse kon uayang ina baligya das balabago sa anom na ka mga pwesto sa bilog lang ha entire balabago ka Tropa Tibor
1: dapat ko may ara nga gin magwa nga memorandum orders may raisa mo na dapat ma-monitor ini sa barangay kung sa barangay ihawon kag i-check man dito ang gasulod ng mga baboy sa slaughterhouse sa Takas.
0: Mm-hmm. Kati we do understand. Ang sistema should be like this, Katropa Tibor. Kung ang baboy, karni na ginabaligyan mo, ginatatakan ini sa portion kag party that should be preserved. Nga during the time of inspection, ina nga parte sa baboy should be preserved. Nga nagapakita, kag nagapahibalo, nga ang baboy na nga nabilin, nakaagi na sa slaughterhouse, kay aring parte naging tatakan sang NMIS, NIMIS, National Meat Inspection Service. Amo na ang sistema, tanis mo nagbaligya. Kay ti karon ginatatakin sa party man lang sang lawas ang baboy mo. What if mabaligya na da karon ang gintatakan. Kung ako man manugbaligya, unahon ko mga kabaligya, may tatak sa ini mayos. Mambala, hindi natatakan ni eh. Ginbakal tong porsyon sang natatakan na. Te, what's a laido? Kaya mo nang pili, iya kaga mo nang gusto sa magbakal. O ni alaos gapon, Katropa Tibor, ano?
1: At dipindi naman sa mga barangay naman, Katropa Tibor, sa monitor sila. Kung may ginaihaw na sila barangay, eh, pwede man nag-iapon ma-report sa Municipal Veterinary Office.
0: In short, sini, monitoring na lang ubra sa provincial government, sa Provincial Veterinary Office. Ang tanan ginatugyan sa Banwa, Katropa Tibor, monitoring and enforcement. Maghamal kita monitoring, ang managkasunulod niya nagginuwa nga baboy, ang nagkasinulod niya nagginuwa nga manok bakal, and everything, parte sa pagpaihaw, slaughter, baligya, so tanan ara na sa kabanuhanan, Katropa Tibor, monitoring na lang ang Provincial Veterinarian's Office and the Provincial Government right now. Hindi na sila maghimo sa border control. Hay, ano kunong rason nga, why sa provincial border control kita, Katropa Tibor?
1: Magasto. Kag-all mas tao eh.
0: Ate, oh, bayan talang baboy maglamatay. Mayroon naman ang paglamatay, baboy. Mapatay naman ang virus kung ano yung baboy, no?
1: Di sa bahay niya sa Provincial Veterinary Office, di mo na may mga gina request sila ng mga muna disinfectant. Kag ipanagtag na iya sa tagsak Banwa. Tinipindin na iya sa Banwa kung paano man iya ipanagtag sa identify sila ng mga hog raisers sa ilang lugar.
0: Mm-hmm. Ay, may sistema na ginman na put in place. Or base sa ulo istorya lang nila na Katropa Tibor, pero wala blas papel how?
1: Nabilawan ko na nga hindi pa naguro papagwa sa statement si Dr. Tabada kung wala.
0: Hindi ah. Ang istorya lang na why na papel mo, maghamal kita nga papel bla issuance executive order because the governor is the one who can issue executive order mo and the provincial government through the provincial board will be the one to make appropriate legislation, ordinansa. Istorya lang na nag-meeting sila with the provincial or the municipal veterinarians and with those in charge sa slaughterhouse, naging istorya sila sini Katropa Tibor. Nga mo nang himuon nyo, mo nang himuon nyo, mo nang sistema. Viber lang gani. Katropa Tibor, online lang eh. Ang mga the rest of the instructions eh, ang ginhimo eh. Pero as to the na put in place ng sistema, allows pa. So in short, that's the thing na dapat sini i-work out sa provincial veterinarian's office and the provincial government. Ang aton is ang sistema. Kaya ito hindi pwede, mamba nga kagasto ni, ayun ni kakak ya. Babayan mo lang na ganin na flood control nga, minilyon na nagkakadula, dari kagali jilling kickback, pagkatapos natahap kita kag, ano ayudahan tala ni? Ma, ayun naman ta kay Governor Defensor, may Governor Defensor, ayudahin naman to ang mga hog racers gani, ang mga registered hog racers. Ang malayan siya ni Kitiway, pakarestro, subong tanan niya mga hog racers, katropatibor, basi manghatag ayudang provincial government, wais lak parestro, blah. So that's the thing na dapat himuan sistema nay ang registration sang tanan sini nga mga racers bisan isa lang kabilog do kabilog at least may listas barangay para kay balo kita sinong target beneficiaries na to if in case kung may intervention ng provincial government ang national government katropa Tibor
1: i-verify tabi katropa Tibor sa mga katropa Tibor kati may arat na yang sistema ang sa probinsya mo ang katropa Tibor ay balawang takon paano nila gina ginakwambra, ginatipon, kaginamonitor yung mga nagasagod sa baboy yung mga gulagag, may lang ba na mga backyard racers naton parang na maka-avail man sa kung ano ang mga ginapanghatag na mga bulong or disinfectant sa probinsya, pagkanto iya sa Banua Triple Joseph.
0: Ah, tiyo mo baboy ito, kumusta? Napaihaw mo na, way pa?
1: Away na, boy.
0: Ha?
1: Away na.
0: Oh, adlo ka man sa ESF, haw?
1: Ati ka nungon sa imong investment?
0: Laban. Sa ilo ka na lang sa, ano, Goro? Hulo?
1: Ay, mayo pa na yan. Kaya bisan, ano nga, virus daw. Dawag di patay ang hulo. Kaya hulo mo.
0: Amo gani. Pagkatapos, hindi ka lang yan mag, ano, ha? Hindi ka lang yan mag-meter-meter. Kaya ba, si karon kon tuktukon kak si IDJ, bla?
1: Ang inyong balita, kaya dulong sa inyo sa Santun Plus Gold, Santun Vitamin C, Santun Plus Coffee Mix, Bisonex Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Antropa, ang PD Boy, Tibor Morales. XFM News.
0: There you are, si Katropa, ang Phoebe Boy, Tibor Morales. Ang ato si Nidari is aktibo, kagmadasig sining action from the concerned government office, just like the provincial government and the municipal government concerned. You know, ang problema sa Senator Ariay. Ang dako sininga hindrance there is the result. May mga ginapasubject sa laboratory suspected of being infected sang virus. Pero nagalabot tig tatlo kadlaw kag ma-release. So suspected pa lang. Ano ang himuon sang natungdan? Mapunggan bala sandig sa existing ordinansa or kasuguan ta nga konsumuhon ina sa tagyam hambal nga suspected palang gani nga punggan nyo kami ya magkaon ti karon pagkaon yang hingod-ingod yan na may virus dupla ya to karon sa may tangkal sang baboy ti ato dilapan sang baboy infected na sa sang virus kay tama ka resistant ha to heat ang virus nga nagakosang African swine

See, as of now, we have no clear sining idea kundiin sa duha nga ini ang pinaka medasig maglapta. Nga ang naglapta, deras dumanggas. Nga naglapta sa Barotac Viejo. Di inaghalin. Anong ginhalinan sini? Nga ang naglapta ini bangod kay may tao nga nagkaon to sang baboy is dumanggas pagkatapos pagpauli iagali ang nakaon niya nga baboy may ESF nagpamahog sa sang baboy nalat na ng baboy niya. We have no so far mga amo naka id-id sini nga ginahimo nga investigasyon o kon pagdiskubre sang kondiin kag paano nagasaylo-saylo kag naga-infect ang ESF dari sa ato ni. But ang pinaka-culprit gid is ang mga nagapamakal. Ha? Kaya nga, let's say angkar-angkar, how sure kita nagasulod na sa barangay nga nakargahan sa baboy nga angkar-angkar na tangkal-tangkal bla nga nakagi na disinfect. Nga maidid ang disinfection. Ha? Because in disinfecting ESF, kinahanglan mo gid kalihon ang higko kag ang yabok sa imo ginakargahan kay dira posible nagapanago ang virus. Kon indi mo ina makudkod ang higko sa imo sini nga salakyan, posible nga kon isprihan mo lang sang disinfectant hapaw lang indi sa maigo dito sa dalom, ha? Ang hambal ya sang ano isang ESF virus tus da ESF causing virus hambal ya dito sa dalom, ha? Dito si dalom kay nga babaw lang ang nabasa sang disinfectant. XFM. That's it, ladies and gentlemen. So we need there is ang maidid sini nga planuhay. It's not just a band-aid solution kay bang hambal nga IT dapat amon yun ni, dapat amon yun sina. There must be planning. There must be somehow institutionalization of actions to be taken. Kay ti mabalik-balik lang ini. Buta malon sini subong madula. We don't know kung saan mabalik. Ha? Tanawa bala 2024 pa kita inigo dari or 2023 pa kita inigo dari asa subong araman ni kihapon bumalik say, ha, may nalipatan sa guro dari sa aton sa Iloilo. Ano pa bumalik, may mga areas nga hindi apektado too much, hindi infected. Why? Parehas ni karon amang hindi too much apektado, ha, Kabukiran sa Kalinog, Lambuna, Haniway, Kabatuan, Maasin sa 3rd district hindi na too much apektado nga katropang dyan ray. Nga, bangod kay wala gawa sa minagasulod dira nga madalagkuan nga mga manugbakal sa baboy kay kalabanan sang mga manugbakal sa baboy kag ang ginabaligya ng mga baboy sa lokal nila sini nga manugbakal ginabaligya. Wala sila nagabaligya sa mga nagalibod-libod kag sa mga nagaagi ng mga salakyan nga nagapamakal baboy nga ginadeal sa Manila. Ha? You see? Amo na. Kung nga ang away gawas ang infections in those areas, kay wala sa may nagasulod nga mga taga-iban nga lugar nga manugbakal sang baboy. Tanawan nyo bala ang mga infected nga mga banwa? Nga dumanggas na ka-red zone una. Kay dira gadong ka ang halin sa may Bacolod kag Negros. Sa dumanggas via Ruro ang mga salakyan. Number 2 sa Barotac Viejo. Why? Bangod grabe ang panglatas dira sa managapamakal sang baboy nga nagahalin sa San Enrique kag Pasay area. Nga kay kalabanan sa managabaligya sang baboy sa Barotac Viejo kag San Rafael dito nila ginadala sa Pasay City. Insakto katropang Jan Ray, katropang Romel. Sa Pasay City nila kay competitive ang presyo. So, ang mga manugsagod, nagapapresyo man, siya budlay, sila niya magkanto, amin to space, pick up on nyo na lang. So, ginadalan angkar-angkar, ginadalan top-down, ginadalan elf. Kag amuna ang ginakargahan sang baboy. Ti, who knows, ang elf, ang top-down, ang angkar-angkar, kasi may virus. And most likely, dira, nag-agi, kung nga, nag-spread. Kaya nga, Mambalti, nag-agis karsada, linibo na kagumas niya naglinas, da,

0: amoy na ka-resilient, kaga-resistant ang virus. Bisan sa ininit, dapat pabukalon mo at least 30 minutes para mapatay ang virus. I-research nyo bala, amoy na ka-resistant ang ESF. So immediate action must be done para hindi kita mag-resort lang sa ginatawag ayuda na naman. Ha? Courtesy ang gobyerno. Pero ang ginayuda, kasi na kwarta na, ito na nag-iapon. You see, ladies and gentlemen, so immediate action must be done from the barangay to the municipality and the sistema sini para hindi kita masudlan sa bilog na probinsya sa Iloilo must be with the help of the provincial government and disenyuhan sa sistema kagpamaagi. Ginaduso ni board member Oli Distura nga mag-conduct kita border control. Mga deterrent factors ini or factor, part of the factors that could deter possible entry sa mga ESF infected nga mga baboy kag mga salakyan nga ginakargahan kag nakargahan sa baboy nga possibly infected sa mga viruses. Kay isa pa gid diri mga culprits ang mga nagapamakal outside of Iloilo. Kay ari nakargahan karon sang ESF infected ang nagapamakal nga taga Iloilo. Nagpamakal sa tos Cagayan de Oro, nagagi sa Negros. Nakatapak sa to karon sang ESF or may ara ESF abi karon infected nga karga siya. Paghuyango kababoy, baligya iya lang na sporto, mahambal baklan lang, tig 190 per kilo lang niya sa karne. Baklan na lang ni, para madispose ko, para yadi pa mo. Di may 100 kilos na karon pila ng bili. Ha, 100 kilos ka 190. Ah, butang mo na lang, 90 na lang ah. Katropan January, that's 9,000. Pierdihan mo abi karon katropan January, 5,000. Diba? San sa mamirdi ikaw, it 14,000. So, baligyan mo dito, barato. At least, hagan-hagan ang pierdi mo. Mabawi mo sa apat bilog baboy. Ngayon, baligyan mo sa karne. Tag-isak libo, ganun siya mo at the very least. Ti karon, ang ginkargahan ng salakyan, may virus na na. In short, sa ibang nga baboy, may virus na man na. Galing hindi lang dahil mag-manifest. Katulad mo sa tao, kung pag-on mo immune system, bala. Ti karon naglapta. Anong nagdala? Ha? Salakyan. Something must be done. Agud to nga makontrol ini. Kung paano, ibilin ta na sa mga eksperto. Just like our provincial veterinary or veterinarian, just like our provincial government, just like the provincial board, in order to have a legislation, maghimo sang ordinansa or kasuguan para mabutangan natong sistema, number one there is monitoring sang mga nagasalagod sang baboy. Ato niya ha, ininihalin sa ila ha, halin niya sa XFM, monitoring sang tanan nga nagasalagod sa baboy sa barangay pa lang. That there must be a reporting kung magsagod ikaw baboy, kag magbaligya ikaw baboy, so that matrace para if in case kinahanglan ang whatever ayuda in the form of disinfectant or whatever, mahapos ang pag-monitor. Kay pasubmiton mo lang ang mga barangay sang report kung sinong may baboy sa ila, pila kabilog ang baboy nga sagod niya. Diba? Subod lagi like din ha. Just like ginimo na to sa Carabao. Diba? Iti amo ng pinaka-vulnerable subong nga ginasagod na to nga kasapatan nga dakong bulig niya sa mga pigado. Nga a concern gi kita sinihaw kay damo ang mga pigado nga dira nagasalig sa ginasagod nila nga baboy backyard racing. It's already 9:58 in the morning. Ay, it's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man gani sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Aran si Dr. Empinado, ada di si Ma'am China kag si Ma'am Eason nga mag-attend sa inyo sa nikinanglanon. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Amo na ang isa sa mga dapat naton ipahibalo sa inyo, duly approved sang Food and Drug Administration, FDA approved ang tanan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo na gani kung magbakal ka mo, tanawa ninyo dapat tatak Yes to Health.
1: Bullseye.
0: Pero kung pansit mulo, dapat atakya kapising pansit mulo, no? Ha? Biar ni sa'yo na magkaon sa badok agutumon mo. Ah, pinakanamit ko ng pansit mulo, inapangita ni sino ganito, kapangita ko naman, Sharon Cunita. Kapising, arada sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Itria, kag SM City. Pero tikon gusto nyo naman magpa-cater, gusto nyo ang venue para sa inyo sining mga okasyon, celebration, na pungko na lang kamo magkaon ka magtindog pauli ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. And kung gusto naman ninyong car wash, ara ng quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. Huwag na ito, tiyempo sa ito sining pagparagad. Happy birthday sa kay former Congressman of the 5th District, Neil Junjun Tupas. Happy birthday. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz. Upod man ang ato sining mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katropang Josel Banyas, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanin tog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, galit, diriyo.
14: Ay, dali na.

0: gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Ay ubusan ng kalkul mo ah. Arap ang sudan ho. Busog na ko, Choy. Isa pa, do hindi ko makatulon sa pagkaon. Nabalakan na ako sila ni nanay kag ni tatay.
2: Eh, paking! Paking!
1: Oy, Rusa, nga ah?
3: Uy, nakita na ang bangkay nila ni Lando kag Adelpha.
1: Oh, bangkay? Eh, Adelpha, ano nga bangkay?
3: Nasapuan ang ilalawas nga nasampay sa baybayo dito sa may piyak nga sityo. Kagpareho nga wala na sang kabuhi.
1: Be, ano?

Ito na ang mga tao na nagkumpanya sa lubong nila ni nanay kay tatay. Ginbayaan lang nila ako diri. Tungod hindi pa ako gusto nga mabiya diri. Gusto ko pa nga makaupod sila ni nanay kay ni tatay. Nay, tay, tumtum subong. Na hindi pa ako makapating andungan ka mga ginlubong diri. Kapintas ang kapalaran. Na andungan di ka mga ginkuha sa ako now. Paano na lang ako subong? Paano na lang ako subong?

pa rin ako sa balay? Kag na magwa ko, isahano na lang ako. Pinagutom ako. Apang wala man ako sanggana nga magkaon. Samtang ginatulo ko ang kabugusan sang balay. Nagabatsyag ako sang tuman niya kasubo. Kagkasakit. Ma. Nagabatsyag ako sang hangin. Eh, nalila nagtupa sa panit ko. Mahinay. Apang may pagkaalabaag. Nay? Ay? Daw hindi ko gihapon mabaton nga wala na kamo. Kasakit. Tuhuman kasakit.

0: Ba? Aga na gali? Masadag na? Hala? May nagpanuktok? Aral na! Madali lang! Mabangon ako. Kagbuksan ko ang pertahan. Ba? Babayi? Ano tane?
1: Ikaw si Leon?
0: Oo, ako?
1: Ako si Chaymo Lucita. Asawa ako sang utod di tatay mo.
0: Amo bala?
1: Pwede makasulod. Para makasugilanon kita sag maayo.
0: Sige. Magsulod ka, Chay Lucita?

0: ano?
1: Oo. Sang buhi pa mga ginikanan mo. Nakasugilanon kami isa ka, bes. Kaya nahinambit nila sa akon. Nga sa pila kaadlaw ko, no? Kun may malain nga matabo sa ila, ako na ko nung bahala sa imo. Ginbilin kanila sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Oo. Ay, wala ko rin nahinambit sa imo, no? Sa syudad ako nag-a-estar. Kag nabalitaan kong natabo sa mga ginikanan mo. Kaniari ako, agod sugaton ka. Kamag-upod ka sa akon, sa luyag mo kag sa indi.
0: Ha? Kung sa bagay, sa edad ko ngayon eh, nalad na ako na may nagatipan sa akon. Sila ni nanay kag tatay. Paano ako mabuhi karon? Na nag-aisahan na lang ako?
1: Sige na. Himusa na mga gamit mo. Agon makahali na kita dayon, Mire. Dalon ko ikaw sa akong pagbalik sa syudad, subong mismo.

0: Pinatay na kita. Manaog na kita diri sa salakyan.
1: Oo. Ba? Kadako-dako sang iya balay ba? Medyo daan na? Apang kadako? Manggaranon siya siguro ay.
0: Ta, sige. Magsunod ka sa akon, ha?
1: Oo. Oo, Chay.
2: Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.

Wala? Kadamo sa mga babae dire sa sulod sang balay? Kamu nga gwapa pa sila, oh. Kaganami isang ilang mga panit. Kahamis. Ang kalabanan sila. Daw mga bata pa. Wala. Basi kung pariyuhin ni sa inalanta ko sa TV. Ang balay ni Chay Lucid. Balay sa mga bayaran ng mga babae. Wala.

Da kahapoy isang lawas ko. Gutom pa ako. Halos wala untat ang subo sa mga tao diri sa akon. Tungod sina, hindi ako makapauway bisan makadali lang. Kaya hindi pa ako makakaon sa hustong oras. Gani kung ano-ano na lang mabiling nga pagkaon, ang munang ginakaon ko. Kung nagakaon sila, nagatanaw lang ako. Nagahulat ako kung anong kinanglan nila. Kando matulo na nga kung laway isang tulog sa ila, samtang nga nagakaon sila. Gusto lang ako nga managitlon. Nagdala pa nga muyo ang akong tani. May mabilin pa para sa akon. Ari naman, hindi ko naman mapungga ng pagtulo sa nga akong mga luha. Nalumduman ko naman sila ni nanay kang ni tatay. Sangbuhi pa sila. Makakaon ako sa gusto nga oras. Kagusto nga pagkaon. Kag makakaon ako sa akong paborito. Kag manamit ka mga pagkaon. Ay, ah. Kutob na lang ako sa pagenduro sa inyo, nay. Tay. Naglain ang lakas ang kabuhi ko. Sugod sa nadula ka mo.

0: nilang balay nanday ang hinglando man?
1: Ay, gabok na mo. Kagkasiot na sa ila palibot. Base ko no kon istaran sa mga manog. Ganiging kaisahanan lang nga gubon, kagawanan. Buhato na lang kuno ina nga mini park. Uy, hindi gani buhato nga garden. Tamnan sa mga utanon.
0: Ay, ahay. Hinali ko lang nga nadumduman si Leon. Kamusta na ayhan siya sa siyudad, no? 5 katuig nang nakaligad. Sugod sa nagbiya siya dari. Kanagupon sa tiya niya ko, no?
1: Bahayo man sigurong iya kahimtangan, eh.
0: Nagabisita man ayhan siya sa lulubgan sang iya mga ginikanan?
1: Amoy nang wala ko nahibalaan, ah.

apoy sang lawas ko? Kagtuman niya kagutom ang ginabatsyag ko? Kadako na sa ginugos ang lawas ko? Sa adlaw-adlaw ay ginimo sa mahal nga Diyos? Wala sang ginbago sa kahimtangan ko sa balay ngayon eh. Ganin ang gabatsyag na ako sang tuman niya kakig kay Chaylosita.

0: Yun?
1: Sheila, nga ah?
0: Do, pinakaadlaw na nga wala nagagawa sa kwarto niya si Mami Lucita.
1: Hindi mayong pamatsyag niya. Gani ginadalaan ko na lang siya sa pagkaon sa kwarto niya.
0: Amo bala?
2: Leon! Leon!
1: Ah, madali lang ha. Ginatawag niya ako. Basi kung may isugo siya sakon.

0: ako sa pagkaon dito. Tagtimplahi ako sa Diyos.
1: Sige, Chay. Pero tapusan ko lang ano yung ginaubra ko.
0: Punyeta! Unahan ginasugo ko!
2: Agay! Chay? Ginampak mo ako sa ulo?
0: O te ano? Mareklamo ka? Hala, sige na! Dali ah! Estupido kagid na litse ka!
2: Pungkan ko lang alay akong kaugalingon. Bayaan ko na lang siya.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon sa akin ng Santo Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santo Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
6: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santo Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santo Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
1: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
16: Sa gari, sa kaservice ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala nang kasakit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
19: XFM.
20: Get ready, Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
20: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
20: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
20: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
22: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
23: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
19: Salzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
19: Salzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
26: Sister Pain.
27: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
26: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.
28: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
29: Eh, palira dula, tagal barangay binalod, alimudyan, Luilo. Nagpapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
28: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
30: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
31: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
32: Maka-college na ko!
33: XFM.
34: Katropa mo!
32: Exciting!
35: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last just 42 na sa aga kagining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus na mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg soft gel capsule ang suplementong kinanglanon ginaton agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan ta ang aton nga mata bangod nga aton siring nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Magtumar kita lawad-law sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok, Shopee kag Lazada. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Biyernes nga edisyon.
1: Sentro!
0: Petsa 3 sa bulan sang Hulyo. Labing una sa lima tanan ka mga Biyernes. Sa subong bulan, ang bulan sang Nutrition Month.
1: Sentro!
0: Kamusta nga aton nga mga drivers sa subong aga? Kamusta nga aton nga biyahe? Aton sa din nga mga XFM taxi patrollers? Kamusta nga aton sa din nga money market sa subong aga?
1: Sentro!
0: Ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kabay pa nga okay lang kamuda!
1: Sentro!
0: Sa mga drivers na aton, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sa din nga mga salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado.
1: Sentro.
0: As always, sa munang aton nga panumdom, bisan hinay lang, slowly but surely, katropang genre. Kay hindi man ko naman nami kung dasig-dasigon mo, may mga bagay kung katropang genre nga hindi mo dapat pagdalion. Kay nga kung dalion mo, masakit man.
1: Sentro.
0: Dapat hinay-hinay lang. Bastang importante dira nga sa dalayon, makalabot gid. Debla katropang JL. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sang Iloilo sa sining matinion, masingkal ang init. Nagabalos ang tiyempo. Grabe ang kapaang kung nakakasasagwa. Di sa mga estudyante, may balon ka mga payong da. Sa mga senior citizen na may kaladtuan, balon gig mo sang payong. Di gani, ini lang bagay nga makaproteksyon, makatagproteksyon sa lawas nyo nga hindi direkta makapa... expose direkta sa silak sang adlaw kay kadelikado, no? Sa aton sa mga tag palamati. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Happy na birthday mo pa. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. And sa mga naga hiwat sang kafiestahan, happy happy fiesta. De, kung si katropang beya, pa fiesta nyo da, tiwagig kami da. Sige, sa aton sa nga mga katropa, mga talalupang don nga mga balita, ang aton sa nga pagatutukan sa Lunes, gali magasugod na ang impeachment trial. Sa kay Vice President Sara Duterte. Isa ini sa mga balantayan ang impeachment trial sa Lunes petsa sa Iskay until now daway pagid officially makapagwa kung sino ang mag-preside katropang genre. Kaya nga under normal nga sitwasyon supposed to be ang mag preside sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Amo ang Senate top president. Pero may mga statement sa mga nagliligad nga ang ginkasugtan or ginaduso sa majority block sa grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Amo si former Senate President, si Senator Chis Escudero. Kay si Senator Chis Escudero, isa ka abogado. Di si Senator, si Senate President Win Gatchalian, niya katropang dyan. Hindi ni siya abogado mo. Negosyante ni siya. Di sa Senado da, daw pinala na sila ang abogado. Duha o tatlo. Di, isa na dira si Senator Chis Escudero. Kag based sa eksperyensya si Senator Chis Escudero naka agi ini siya at Senate prosecutor sa mga previous nga impeachment trial So isa sa mga ginalantaw kag ginaduso sang mayoriya sa Senado subong nga si former Senate President ka Senator Chis Escudero ang magapreside sa impeachment trial. So balantayan ini kay until now daw ay pagidda so far makapagwa kung sinugid ang magapreside, no? Kaysa na siling tana under normal nga sitwasyon supposed to be Senate President. Okay, si Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ni siya abogado. Okay, may mga ara dapat nga i-decidean sa gilayon o kung i-resolve sa gilayon katropang Jan Ray during sa impeachment trial. Okay, dapat Wilbers kasi na katropang Jan Ray kung ikaw

ang matabo sa dire acquitted o kon ano siya, ah, inang konbiktado. Amo ning balantayan sa aton sering mga tagpalamati. Ina sa Lunes, ha, kag ang XFM Iloilo, ang XFM Philippines mag a cover sa impeachment trial, no, sa aton sering mga tagpalamati. Kay isa ini sa mga balantayan man kay kung ano ang mga resulta sa impeachment trial, may dako man ini nga epekto somehow sa political landscape kag sa ekonomiya man, sa gobyerno sa aton diri sa Pilipinas, no, sa aton sa matag palmate. Alas 10:51 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal. Nagatinguha kita nga makapakigangot sa municipal agriculturist sa municipality of Barotac Viejo. Ito may kangtanan mga katropa sa African swine fever sa probinsya sang Iloilo. Madumduman kahapon si Dr. Darrell Tabuada, ang aton nga provincial veterinarian, ang nagpahayag, nag-confirm nga mayara sang African swine fever nga kaso sa Barotac Viejo, sa isa ka barangay sa Barotac Viejo. Ini matapos nga nagwa ang resulta sang ilang test sang mag-report man ang farmer nga nagasagod sang baboy, actually backyard man lang ni, no, hindi ni siling sa pigirigid, no, backyard ini sa aton siling matag palmati. Iti balaan nyo kon sa umaya katropang genre kon may baboy, kaya asort nga daw alkansiya muna na iya mo. No? Alkansiya muna na iya. Kay dira mga katropa gina-invest sa mga ginikanan na to, sa mga ginikanan ang ilang preparasyon para man sa palabuton sa ilang siling makabataan. Ha? Kung baga alkansiya do amuning bangko yan nila, nga kung mabaligya nila after sang pila ka bulan, ha, makaginansya sila, no? Di karon kay naapektuhan sang African swine fever. Tikon si Dr. Darrell Tabuada pa, siling niya, ang African swine fever, way pagigitaya ma-declare nga ASF free ang province of Iloilo, ha? Since 2022. Di ba daw, nga una gin-igo kita sang African swine fever diri sa aton sa province of Iloilo. Di wala pa, why pa kita iya madeklarar nga African swine fever free ang province of Iloilo. And could you imagine ang virus na gatiner katropang genre sa baboy kung i-frozen mo siya mga 1,000 days? Di kung mga 1,000 days, pila man lang ang pila man lang ka simana or pila man lang kadlaw ang isa ka tuig, no? Kung mag 1,000, ti mga dira sa tatlo ka tuig. Imagine on mo bala, no? Imagine on mo kung ano ka dugay mapatay ang virus sa aton sining matag palamati. Sentro. Ti isa ini sa mga nangin sentro subong sang aton sining Iloilo provincial government. Kay ti ang epekto sa sining ASF sa aton sining mga katropa, amo ang pagmahal sa presyo sang kilo sang baboy. Centro. So istoryahan tani kay nagatingwa kita kon tani sa municipal agriculturist sang municipality of Barotac Viejo as to sa mga measures agud matap na ang ASF kag kon paano nila i-monitor sa aton siring nga mga tagpalamati. It's happening nga daw way gid sa way kasabat ang municipal agriculturist sang municipality of Barotac Viejo. Basi ko malabot naman si Mayor Bong Tupas, no, sa aton siling mga katropa dire sa aton nga pagpangalaga. Last 10:55 sa iban pa nga mga balita sa aton siling nga pagpangalaga. Istoryahan taman dugang ang parte ni sa natabo sa Mulo Police Station. Ang pagsulod sa mga katapo sang IMEG kag Special Action Force.

0: gin grabe katropan dyan rin mo, pinahapa ang mga pulis, gin disarmahan pati ang mga sibilyan, kagbati naton gani ko no, do may mga barangay official pa. Ah, pati na ko na doon may media mang gani ko na to.
1: Sentro. Sentro.
0: Ang reason kung nga ang nag-operate ang IMEG because nga mayara sila sang ginapangita nga anay police nga mayara sang warrant of arrest.
1: Sentro.
0: Kagdera nakit-an sa distrito sang Mulo sa may Mulo Police Station. Ining police nga ni, o kung ining anay police nga ni, may kaso nga murder. And dira nakit-an sa Mulo Police Station. Tikon dira sa Mulo Police Station, ano ang hepe sang Mulo Police Station? Hindi aware nga mayara sang pending nga warrant of arrest ang anay police o kung ang ining dismissed police katropang John Ray. Kay tikon dira katropang John Ray nagatiner kag balaan sang hepe na sang Mulo Police Station ni Police Captain Ryan Christa Inot katropang John Ray, nga ining former o kon dismissed nga police na may warrant of arrest dira nagatiner tingaway nila gidakupaw kag nga agin patiner nila da no, sa aton sa matag panamati nga amoy na ang nangin rason kung nga ang IMEG kag ang Special Action Force naghimo sang operasyon sang nagligad nga aga sa Mulo Police Station nga nagresulta nga ang mga pulis nga on duty gin disarmahan ang mga sibilyan o kung may mga barangay officials nga according sa report gin pahapa pagani pati ang mga sibilyan no pati ang media no
1: Sentro.
0: May media kuno at the time katropan dyan rin kaya daw sa likod na dito gin tambayan sa mga intel na da. Te ang ICPO daw bispyok. Pati ang Police Regional Office 6 nagpagwa lang sila sa ila siling official statement pero daw nagpamaliban sila nga magpa-interview no diri sa XFM Iloilo. I don't know sa iban nga mga media outlet ha. Pero diri sa so far sa XFM Iloilo parang mapabati man naton, mapamatian man kung tani naton ang explanation sa aton sa ring ICPO ni Police Colonel Wilbert Parilla and ang aton nga PRO 6 sa director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. At nagpagwa lang sila, nagsettle lang sila katropang John Ray sa official statement nga ilagin pagwa. No, sa Facebook kon accomplishment gani dasig ka mo sa dasig pa ka mo sa alas 4 mag pangimbitar kag ga panguhit kag ka mo nga mapa-interview ka mo anay nga kontrobersiya
1: Sentro
0: nga ang publiko nagakinahanglan man sa nga pathag kon ano gid ang mga nagkalahinabo kag kon bala na monitor na balaan ini nga ang presensya sang dismissed police nakita da sa may Mulo Police Station kung accomplishment gani dasig ka mo sa alas 4 pa manguhit nga oy mapa-interview kami
1: Sentro.
0: Pero kung kontrobersiya gani gapanago ka mo no? Gapanago ka mo gatudlo ka mo dito lang sa babaw dito lang conforme na lang ka mo settle na lang ka mo yan sa official statement.
1: Sentro.
0: Paano abi maintindihan sini sa aton sini nga mga tagpalamati biman especially sa mga nagapamati sa XFM Iloilo.
1: Sentro.
0: Ani kung hindi ka mo gusto kung natamaran ka mo nga magpa-interview sa isa-isa katropang John Ray patawag sila presko no nablang gilahimo nyo bla kada Lunes bla. Nga tanan nga inogbidada kag tanan-tanan nga mga inogbida nyo kag inogsugid nyo, ginasugid nyo da. Di ba? Tanan-tanan nga inogbidada sa kwan, nagligal ganito. Bida nyo nga damo kamo sa mga armas nga gintang surrender sa inyo. Na national news to gani. Di kundi gin-news man ato, di kiti accomplishment na mo. Kung accomplishment, gani dasig ka mo. Pero kung kontrobersiya, gani ka palagyo ka mo.
1: Sentro!
0: Ha? Amo ning diferensya abi sa inyo kay kun para lang sa inyo, para sa inyong publicity, kag para lang sa inyong kayuhan ga kwan kamo ga double time kamo ka pangimbitar sa makatapo sa media. Pero kun pasabton kamo gani kay may kontrobersiya, dasig pa man kamo sa alas 4 nga magpanago.
1: Centro. Centro.
0: No? Amon man lang tikundo tamaran kamo mag pa-interview isa-isa, no? Kay damo man sa media outlet diri sa Iloilo. Tani, tanan-tanan nga media outlet, oh, tanan-tanan nga mga members sa media, be sure nga, aray ka mo tanan-tanan ha, para isa na lang ka statement pala, hindi, black atropan dyan, Ray, hindi daw nami. Ay, ho, kung kaisa, hindi nyo man mabasol ang iban abi katropan genre, no? Hindi nyo man kita mabasol nga makahaboy sa mga komentaryo kung kaisa nga dumidyo ma ano man makasakit man sa inyo. Ti amon di man namon tani gusto mo kung okay man lang tani bla. Galing kay daw kung amon na gani siring naton kung accomplishment gani dasig pa kamo sa alas 4 manguhit mangimbitar sa media. Pero kung kontrobersiya, gani, dasig pa kamo sa alas 4 managu. Hindi ka mo magsabat, kiti, kontrobersiya. Muna, nga tropan dyan, Ray. And knowing si Police Brigadier General Randolph Vanio, spokesperson sa, before siya nang in PRO 6 director, spokesperson siya sa PNP sa National, di ba? Diba, si paman lang, no? Sa mga taga Campo Delgado da kay Police Brigadier General Randolph Tuanio sa ICPO ta ano gid ang mga nagkalatabo man aware ni ang kwan aware ni ang hepe aware ang ICPO sa aton sini nga mga katropa storyan ta ni dugang sa aton sini nga pagpangalagad last 11:02 sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin katropan genre dire kita yao gakaon ka sorbete ina mga dirty ice cream la no gay na inang gina ubra sino ga pa pala kaon da sang sorbete sa inyo ice cream la hindi ice cream nga nabalaan yung ginabakal sa mga ano na inayab lang ginahimo ya homemade no kay bugalon kami ya sa banwasang pabiya katropang genre nga kami ang sorbetes capital sang province of Iloilo ang barangay nga na nga dira nagsugod ang sorbetes capital ang paghimo sang sorbetes inay katropang genre tupad sa barangay ko, Barangay Anilaw, congratulations sa kay punong barangay Tito, Cap. Congratulations kay Cap daw sa ano bala? Barangay Anilaw, no? Tupad sa barangay ko ne. So, hibaloon ta kay board member JP Piñol, kay siya ang nagduso sang ordinansa nga ang municipality of Pabia amo ang magaserbing sorbetes capital sang province of Iloilo. Te katropang Romel sa inyo to may sorbete kamo to? Why? Ni perdi ka samon kay nga sorbetes capital kami sang Iloilo ya. Bye-bye. Tani bye-bye capital pagit kay bye-bye ang produkto sang Pabia mo. Sorbete kag bye-bye no. May laki-laki man ha. Ibaloon tani kay board member JP Piñol nga nagduso sang ordinansa kay sana siling na ang municipality of Pabia bugalon kami iya katropang genre inyo ya ano gani inyo nga ano tinoom hindi bla ang inyo amo niya sorbitis ya matamis niya nga amo niya daw pariyo katamis ang kilala mo. Hibaloon ta kay board member JP Piñol kay ti aprobado na ni sa sanggunyang panlalawigan ang ordinansa nga nagadeklarar niya ang Municipality of Pavia Sorbetes Capital sang Province of Iloilo. Last 11:05 na nga aton oras sa aton sila nga pangalaga diri sa sentro. Good morning! Happy listening tamyaon tanay ni nga ng aton sila nga mga listeners. So nga nagapamati dira sa mga nagapanyaga sa Just Doin Eatery kay Ma'am J. Doronila da, no? Kagay mister niya sa mga nagapanyaga da. Kamusta ang mga nagapanyaga da sa Just Doin Eatery? Good morning, happy listening. Good morning man dira sa Maymays Bukuhan kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin ng Karisma. Also, good morning man sa kay Paring Boy Mortel. Paring Boy, are you okay, Paring Boy? Kay Marie Helen Mortel, kay Kagawad Helen Mortel, good morning. Happy listening lang diri sa aton nga pangalagad. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Ma'am Angelo Di Monteverde, kay Nong Fred Belbao, Nong Fred! Bawa, ako nagapon Nong Fred sa Mandoriao. Oo, ako nagapon sa Mandoriao Public Market. Kay nag-kuan kami ah. No, nagkadto kami, nagpuro pa ma-share kami da kag gusto gid naton na katropan genre di ba kay itamyawon tani anay ang mga naga pamati dira sa aton mga listeners ni naton katropan genre, no, mga members ang katropa listeners and solid supporters, no, kay kahapon nakakita dira sa may Mandoriao Public Market. No, thank you sa mga taga Mandoriao Public Market and subong laban-laban nagaandar gid subong ang ila sa bag-o nga mga radyo, no. Good morning, happy listening sa kay Kagawad da Utay Kulon sang dira sa Mandoriao kay Ma'am Maria Lisa Banyas pariente ni katropang Josel Banyas. Nag-met kami kahapon dira sa may Mandoriao Public Market. Also, good morning man sa kay Ma'am Felisa Niaga dira sa Mandoriao Public Market. Kay Marlene Magbuo, baw kahapon kitanay kami. Patay na gali si ano, no, si nanay niya. So kahapon nagkitanay kami and laban-laban subong gapamati na siya sa daycare center. Kunway sa duty, gapamati na siya sa Barangay Unyati de Leon. Also, good morning man sa kay Mr. Joel Pedroso sa may atubang dasang elementary school, no, nga nagapamati gin sa aton nga pagpangalagad. Also, good morning man, happy listening sa kay Nicole Cordero dira sa Rizal Estanzuela City Proper, kay Naimila Cordero da, good morning. Kay May Dilmo, also sa kay Nestor Cordero III. Good morning, happy listening gid. Salamat sa pamati. And also, ti natural, si Mr. Edwin Guillem, dira sa Barangay Purok 3 sa Banwasang Pavia, Iloilo, na nagapamati gid sa aton. Mga nagapamati da sa Barangay Demokrasya Haro, kay Kagawad da Arlene Evangelista. Kay Naibikbik Mandarico, Naibik, kamusta ka na da? And kay Mrs. Lina Kumplisa, salamat gid sa pagpamati, no, diri sa aton sila nga pangalagad. Si Maninay Grace Mandarico. Sige Maninay, no? Sa ano siya Maninay sa Domingo, ma-feedback siya, no? Ma-feedback to ang naga manugsulod, no? Sige nung Fred Belbao, sige ati sampol bisang sorbiti, bi. Sige lang nung Fred, kaya hambalon ta kiron si board member JP Pinyol. Ha? Sa aton sige nga mataga palamati. Kaya Mike Prabanardo, good morning, happy listening. Also good morning man sa Baka Baka Vlog. Kay Kap Agroy Galida, no, sa Barangay Palagon gapamati man sa aton da. Sa Barangay Palagon sa Banwasang Pavia. Daw ay pa siguro ti mag may chimpo matipo naman kami ni kay ma amutsan ulubong ni anuman ni the late kapitan sang Kabugao Sur si Kap Eddie Nuno kay napatay ang former punong barangay sang barangay Kabugao Sur sang nagdigad no nga inadlaw si former punong barangay Eddie Nuno kabats ko ni katropang genre nga kapitan sa amon nga bats nga kapitan katropang genre do ikapila na ni man ikatatlo na ni si Kap Eddie Nuno nga napatay mo una to si Kap Galinero sang barangay Hibawan ikadua si former Liga President Dino Goriseta ikatatlo subong ni si ano si Kap Eddie Nuno sang Kabugao Sur. So condolence lang sa family ni former punong barangay Eddie Nuno sang Kabugao Sur. Daw ay pa ko ideya kung saan o ang lubong ni Kap Eddie Nuno no sa aton sila nga mga taga palamati kay Sherwin Marcue dira sa Providence ay sa Providence galing ni si Sherwin Marcue kapamati sa aton no. Sige, thank you gina sa pagpamati dira sa XFM 100.7 Iloilo. Last 11:11 na ang aton oras sa dira sa aton nga pag pangalagad mabreak kita nai and sa aton sila pagbalik labuton ta si board member JP Piñol sa Municipality of Pabia may kang tanan sa pagdeklarar sa Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sa Province of Iloilo. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
2: XFM.
3: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Zantong Gold, Coffee Mix.
6: Po si Ansang Sumag, isa kang estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantong Plus Herbal Soap. Bili na! Zantong Plus Herbal Soap.
17: X.
18: F. M.
17: X. F. M.
19: Yes!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
18: The Secret of Health.
8: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
19: Visionix, marami na ang natulungan.
21: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
19: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health Supple Plus Gold.
8: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
18: Santon Gold Live Testimony.
22: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
18: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
18: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
8: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
18: The secret of health.
8: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
8: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Yes, to health!
0: Nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Sentro.
1: Pabalik sa ito nga pagpangalagad sa Sentro, diri sa XFM 100.7 Iloilo. Katro pang Alex, liyog tada sa kay board member JP Piñol sa Municipality of Pabia kay Hibaloon ta, no? Ang parte ni sa ordinansa nga nag-declarar sa Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sa province of Iloilo.
0: Sentro!
1: Bukalon kami sini ni Katropang Alex. Ay, di ba? Kaya nga, proud Pabianhon kami ni Katropang Alex mo. Amo na kun nga ang ipromote na niya ang Sorbete sa Municipality of Pabia. Sa line number one, upod ta, si board member JP Piñol nga nagduso sa ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan. Board, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
2: Good morning, Katropang Mario and Katropang Alex. So, mga kasimanwa, kung sa Banwa sang Pabia, salamat gid sa pag-invitar sa akon sa inyong Banwa programa.
1: Salamat gid, board, sa time, no? Board, maybe, no, sa sining ordinansa nga nag-declarar sa Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sang province of Iloilo. Ano ang kaundan sa sining ordinansa, board?
2: Bali ang ining ordinansa is Provincial Ordinance number 2026-356, which officially declares the Municipality of Pabia, specifically Barangay Anilao, as the Sorbete Capital in the province of Iloilo. Katropang Mario, ginhimuan ini naton sa pamaagi nga madeklarar ang Banwasang Pabia kay nakita naton ang pagpanikasog sang aton nga mga sorbete vendors nga for the past 70 years has been struggling while at the same time thriving at some point. Kay tinga ang ini nga negosyo nila nakapa-eskwela, nakapatapos sang ila kabataan and ultimately nangin professional. While at the same time preserving the legacy and the ingenuity of Pabianhons when it comes to the sorbete industry. Gintipo naton anay ang aton mga agencies, no, Department of Tourism, the Provincial Tourism, Culture, Arts and History Office, ang aton nga mga sorbetero, kay para ma-culture map naton, mahibaluan naton kung sang sanugid nagsugod ang pagsorbete sa Banwasang Pabia, paano ini nga nag-mechanize, nag-thrive, gin-import sa iban pagid nga mga kabanuhanan kag probinsya sa bugos nga Western Visayas. Right now, Katropang Mario, taas ang mga sales, no, sang aton nga mga commercial ice cream. Dapat man naton ulikdon ang aton nga mga sorbeteros because they are part of the medium small enterprises nga dapat naton suportaran. Kaya yung siling ko gani sa isa man ka interview, kung magbakal kita sa mga commercialized establishments pareho sa mga malls, hindi ganin ang sila kakilala sa aton nga nagbakal ta sa ila. Pero once nga naginaulikid naton aton mga magagmay nga mga vendors kagaya sa mga sorbetero, ginatawag nila kita sina nga suki. Kagdi once nga nagabakal ta sa ila, ginasuportaran ta sila, ginasuportaran tang ila nga pagpangabuhi. Amuna ang kaundan ginsang aton nga ordinansa. So bilang pagpasar sang ordinansa nga ina, ang provincial government naton sa pagpanguna ni Governor Toto Defensor maghahatag sang financial assistance halin sa Provincial Culture, Arts, History, Tourism Office in the amount of 500,000 pesos. Kung sa diin, ang 150,000 ibulig ini naton sa aton nga paghiwat sang Sorbete Day de Pabia, no, kung sa May 2 ni siya ginabutang kag may ara pagin nga Sorbete Day ang Barangay Anila, which is ang date to be determined. The remaining 200,000 pesos will be for product development and promotions. So kung sang una makitaan mo ang sorbete nga nakabuho-buho ang baligya, paagi sa sininga suporta sang aton nga probinsya, in the near future makita naton in retail saning aton nga sorbete kay hibalo ka Katropang Mario nga ang sorbete ni naton sa Pabia basta ma-refrigerate lang it can last more or less mga 2 months sa sulod sang chiller naton. So nakita naton sa Banwasang Pabia, may tourism development office kita, may tourism promotion center. Ibaligyata dira ang aton mga sorbete nga naka-cups. While at the same time, naka-istorya na makita sa aton mga malls and other establishments, restaurants, nga i-promote Manila ang aton nga produkto sa may barangay Anilaw.
1: Oh, so isa ini kadako nga bulig para sa mga sorbetero dira sa barangay Anilaw, kaiping gini sa barangay kung daan na board, no?
2: Yes. Tupad balay ninyo.
1: Yes. Board, based on the data sa municipality of Pabia, ano kadamo sa mga nag-sorbete dira sa municipality of Pabia, and kasano nag-start ang pag-ubra or paghimo sa mga sorbetero dira sa sorbete board?
2: Base sa aton nga datos, sa bilog nga Banwasang Pabia, may ara kita nga 46 ka sorbeteros.
1: Okay.
2: Pero from that number nga 46, 38 gid ina dira halin sa may barangay Anilaw alone. Mm-hmm. So in other words, tama kadako gid ang percentage sang ato mga sorbeteros halin sa barangay Anilaw. Kagti ang mga sorbeteros nga nihalin sa iban nga mga kabarangayan, mga parinti man ni sila sa mga taga Anilaw, no? So ang ini nga industry nila sang una kaagi na ini mechanize mo, but let me begin in the 1950s. Mm-hmm. In the 1950s, katropang Mario, it was the carts nga Inday Glen, Star of the Sea, Carlos, Marigold, ang subong ang Care Ice Cream, no, amo na sila nag-start gid sang sorbete vending dira sa may Anilaw. But it was also through the Guadagna siblings, no, nga nagsugod ini. Pero may isa pa gid ka legendary Pabianhon in the name of Antonio Gubuyan Senior, nga nagbaligya siya sang sining sorbete, hindi lang sa Banwasang Pabia, gindala niya sa Sibalom, gindala niya sa Negros. Then pagkaulihi, gindalaman ini isang mga Guadagna siblings sa Kalibo. So in other words, ang ilang pool of suki, nagalapad na siya sa bilog nga Region 6. In the 1970s, nag-start sila sang Alsada, no, si Angel Gubu, Angel Guadagna, paagi sa iya bata nga si Simeon, siya ang nagpa-pioneer sang Alsada sa Banwasang Pabia, meaning ginaalsa nila bala ang mga ingredients. Mm-hmm. From the port sa syudad, sila ang nangin main supplier sang ingredients sang sorbete sa bilog nga probinsya. Hasta uh-huh. nga nagdamo na kag nagadamo ang nagabaligya kag ginatrain Manila. And this is what we have right now. Ang nakitaan ko katropang Mario is that nagatigulang ng aton nga mga sorbeteros.
1: Yes.
2: Kinanglan siguro i-inspire naton, i-ignite naton ang spark sang aton nga mga kabataan nga ipadayunon ang ininga legasiya sang ilang nga mga ginikanan kag ang ilang mga kaluluhan sang una, because or else madula lang ininga sorbete industry sa aton. Sang una tawag naton sina dirty ice cream.
1: Yes.
2: But it was only a colloquial term. Ang gusto siniga ni isang provincial government ay tawag hindi siya dirty ice cream but special homemade ice cream. In short, Filipino term, sorbete.
1: Okay. Sunod nga pamangkot ko na tayo si mo board, no? Ining you mentioned nga ang mga originals nga nagahimo sang sorbete dira sa Barangay Anilaw or sa Banwasang Pabia, yo as you mentioned dati gulang na. But sa subong tiyempo board, since nga ang iba nagtigulang na, may mga ara subong sa mga nagka-interest abi nga mga pamatanon nga gusto mag-engage sa kapareho sila nga klase isang negosyo ang sorbete dira sa Barangay Anilaw, especially dira sa aton sa Pabia.
2: Ginakalipay naton na katropang Mario kay paagi sa Pabia Ice Cream Association nga ginapangunahan ni Pastor Joel Agudelo, nagahikayat sa mga younger generations. In fact, ang tanan nga kabataan ni Pastor Joel Agudelo nagaubra sang sorbete. Mm-hmm. So amo managin paalinto naton sa iban nga mga sorbetero kinanglan subong while it is still early, mas maayo gid ng kun sa ila pamilya may magapadayon sang ina nga legasiya. Parios mabalas ang agriculture katropang Mario dong iban nga kabataan papiliin mo sang kurso do wala gigawa guro may mapili sang kurso nga agriculture.
1: Yes, sabi
2: ni pananom lang ini grabe wa sila kabalo nga agriculture gali pwede man sa technology. There is modernization in agriculture, there is research. So siguro ipaalinton ta lang sa kabataan ta that there are also other opportunities aside sa ilang manahibaluan nga kurso sa IT, kurso sa medtech or iban pa gid nga mga kurso nga medical or industrial courses. Manami gid ko ginabalikan nato ang aton nga istorya kag kasaysayan kag maragtas kay tay mas mapadayo naton ang istorya sang aton nga banwa kag probinsya.
1: Yes. Kay ang ginalantaw naton sini board member Pinyol nga ang suporta ya isa ka. But ang question sini ang sustainability bala. Time will come nga ti ang mga katigulangan nga naga engage sa pag-ubra sang sorbete, gakatigulang na natural ang ibang mga kabataan da masiling sorbitero mangkoti mangita na makusang other opportunities bala board.
2: Correct ina.
1: Yes. So aside sa bulig iya sang province of Iloilo on the part sang LGU pabiya, ano ang bulig nga mahatag sang aton sini nga banwa sa mga sorbiteros nga ni board nga mag nga gusto ipadayon ang ligasiya dira sa aton sa banwa.
2: In fact, katrupang Mario, sa nagbigad na tuig, naghatag ang aton nga local government unit paagi sa Municipal Planning Development Office kag sa Tourism Development Office sang bag-o nga mga ice cream carts kag tools sa ining mga miyembro naton sang Pavia Ice Cream Association. Kahapon, nag-istoryahan na kami ni Mayor Luigi Goriceta kay nag-congratulate siya bala sa aton sa pagpasar sang ininga ordinansa. Ang silingya namin, siguro Jeff sa ulihi, mapakontest kita kag magpa-seminar sa mga kabataan para sa pag-ubra sang sorbete. Kay ambalya, kay guwaya ang anilaw ang ma-judge. Dason ang 18 barangays ang ma-compete. Pero dapat ang paintrahunta sa kompetisyon niya ini mga kabataan as early as 15 to 20 years old para do mas spark ang ilay nga interest.
1: So, kung sabagay, mayo man nga klase sang plano board, no? At least do hindi bala madula sa aton sining mga kauturan dira sa Banwa sang Pabiya. At least ang magambal ka Pabiya, pwede mo ma-relate dayon ang sorbetes capital at the same time ti bye-bye capital man na board member Pinyol.
2: Yes, katropang Mario, sa 2022 tungod nga ang bye-bye is our local delicacy gid, ang Tourism Development Office naton naghiwat sang ice cream bye-bye ice cream challenge. That is why amo na ang ginsugudan sang pagbaligya sa mga bye-bye ice cream. Damo na sang restaurant sa nakatuan ko sa syudad sang Iloilo nga nag-serve sila sang bye-bye ice cream. Kabay pati madabo sang opportunities mo for improvement. Kagaya subong gina-explore sang aton sorbetero sa nagkalain-lain nga flavor.
1: Yes.
2: Sang sorbete. Ang ginserve naton sa Capitolio, melon with chia seed. Nag-serve makita leche flan with cheese. Nag-serve man kita dito sang coffee with chocolate chip. Kag madamo pagigaiban nga flavors. Di sa may anilaw, gaano sila nag-experimento sila subong sang honey bacon kag lechon flavored ice cream.
1: Lechon? Lechon board?
2: Yes.
1: Really?
2: Tingnan ina namon sa nagligad, ang guaya, lechon siya nga gin air dry. Dason gin grind siya into powderized form. Insamo siya sa ice cream kag ang skin nga crispy ginbutang toppings.
1: Okay. So may lechon na daw first time ko bati nga may lechon ice cream. Eh. So mga innovations ni board sang mga nag-engage sa negosyo nga sorbete sa Banwa sang Pabiya.
2: Yes, kagigina pa salamatan natong sila kay padayon sila nga naga-research no kun anong maayo nga ingredients. Pero ang gina-promote tagid katropang Mario is the use of locally sourced ingredients.
1: Yes.
2: Readily available para hindi man magdakugid ang kapital nila. In fact, yung nagligad na sa may bisita kami from Manila, ang in-serve namon is batuan flavored with tapioca pearls.
1: Mm.
2: May ara man glutenate, may honey calamansi man. So kung ano ang mas usually bala ng sorbete is ube, cheese, buko, vanilla, chocolate na doon mo na siya.
1: Okay.
2: So nami subong kay may lain naman lang ang flavor, may ginalook forward nga next time ang orderon ko lain naman ng flavor.
1: Oo. Pero dira sa aton sa Pabia, as you mentioned nga gina-promote naton ang mga raw materials nga pwede mahimo nga sorbete sa ni board no. Dira sa aton sa Banwasang Pabia para nga mangin manubo ang gastohon sang mga nag-engage sa sining negosyo. May ara kita dira na identify nga mga raw materials nga pwede mangin source sang paghimo sang sorbete sa board.
2: Well, originally, ang ginagamit gidya para sa aton nga sorbete based sa history no sang sorbete is carabao or cow's milk.
1: Mm.
2: However, nangin cares ini nga mga produkto because number one, for one, while Pabia is an agricultural town, we have to face the fact nga gabuhin ang numbers ang aton nga Carabao.
1: Oh.
2: During the Carabao Carosa Festival, ganin na hibaluan naton ng iban nga barangay, waay naman sang kuan ng Carabao, garinta sila sa piyak barangay or sa pihak nga banwa.
1: Hmm.
2: So, nakigangot kita sa Philippine Carabao Center, paagi sa aton Municipal Agriculture Office, led by Dr. Phil Cabrera, nagnakahatag ang Philippine Carabao Center sang isa ka toro kung sa diin amuning gamito naton para mas mapadamo naton ang aton nga Carabao. Ang Carabao Sanctuary naton gina on the way naman nga gina-develop no kag may Carabao Center man kita nga i Carabao Village nga ibutang sa may Banwasang Pabia. So that's number one. Namigid ko ang source ang aton nga milk is Carabao or cow's milk kay at least distinctively own. Dason galing kay kamahal abis ang iban nga milk isa ina-substitute ini nila sa skim milk kag cassava flour.
1: Uh-huh.
2: Ang Pabia is rich also in sandia. So watermelon flavor is also being researched on no kanang digagit testingan naton kag kundugangan pag isang other usually gina-pair naton ng isa ka ingredient sa isa. So watermelon with strawberry no kung locally source ingredients man magkuha kita sa may Banwasang Leon no kisa may ara magani pipino flavored ice cream.
1: Mm.
2: Kung anong readily available usually amo na ginatestingan naton.
1: Oh, so with this ordinance siguro at least no ordinansa na siya and ma-promote ang mga local manufacturers ang sorbete dira sa aton sa Banwasang Pabia and as well as di Pabia gidya no kay Tiamacon Mubla bilog nga probinsya out of 42 municipalities and one component city ang Pabia ang kapitalya sang sorbete sa bilog nga probinsya sang Iloilo Board and thank you sa imo sining pagaduso sa sangguniang panlalawigan.
2: Salamat gid katropang Mario. Antes inipasaran ang ining ordinansa in-open ini naton sa tanan nga banwa. Basi bala kang may mabalabag or basi may mag-claim man nga sila ang may ara history sang ice cream, so far wala man. So that is why naging confident kita nga i-elevate ini sa sangguniang panlalawigan.
1: Mm. So again, board, congratulations gid. And also tisa kay dira sa barangay Anilaw, led by punong barangay Tito Hinarios. Although nga subong sikap ang punong barangay pero nag-originate sa mga previous pa ni board member Piñol.
2: Yes, katropang Mario, ginapasalamatan dagit ang tanan nga nangin parte kag kabahin sang ini nga istorya. Kay hindi ta man maobrang ini nga istorya overnight, no? So ang ilang ang mga ancestors naton sa Pabia, ang mga forebears naton, they are important part, no? Kagti, that's why ginbutang naton sa ordinansa gid ang historical significance. May mga names kitang ginpang-mention to thank them of their contribution for Pavia being recognized as Sorbete Capital.
1: Yes. So with that, Board Member JP Piñol sa time ginata ni Rizamon sa XFM Iloilo. Again, congratulations sa Good Board, no? Sa IMO, nga naging ordinansa ini. And also sa Municipality of Pavia led by Mayor Lloyd Diego Rizeta. Kiti, nangin ordinansa ang ining Sorbetes Capital ang Municipality of Pavia Board.
2: Thank you very much, Katropang Mario. God bless sa inyo. Kagsalamat sa pag-imbitar sa akon sa inyo bantog nga program.
1: Salamat, Good Board, and good morning. Sentro. Kabatian mga katropa si Board Member JP Piñol ang nag-sponsor, no, ang author sa siling ordinansa nga ang Municipality of Pavia may nangin Sorbetes Capital sa province of Iloilo. And also ginagcongratulate tagid ang mga barangay officials, no, sa barangay Anilaw led by Kap Tito Hinarios. Si imaginon mo, Katropang Alex, 1950s pa yung nagsugod ang Sorbetes bago lang Kuya Kabalo, no? Tupaday kami barangay. Pero 1950s, bigla nang sugod ang pag-ubras ng sorbete sa Municipality of Pavia.
0: Centro.
1: And as of now, ang data nagapakita nga may 46 ka mga sorbeteros ang Municipality of Pavia. And out of 46 sorbeteros, 36 dira ang sa Barangay Anilaw. Grabe, no? And sugod, no, sa Guadania siblings and may another pa ito kayo nag-mention si Board Piñol, no? Pero on the parts ng province of Iloilo, naghatag sang 500,000 pesos. Maghahatag sila sang 500,000 pesos and out of 500,000 pesos, 150 dira ang paggagamiton para sa paghiwat sang Sorbetes Day every May 2. Ah, Katropang Alex, so May 2 is Sorbetes Day before sang sang despera sang fiesta. Ngala ko nga nagdigad nga May 2 mayara sang ano kay mayara sang ano, Katropang Alex, Sorbete festival, no? And then ang the other, ibulig man natural sa mga sorbeteros sa pagpadayon man sang ila siring mga negosyo pinagi sa pag-provide sa mga kagamitan, no, sa aton siring nga mga tag palamati, no? Mayo ni dapat i-promote ni ang sorbetes, no, kay
0: sentro
1: ang sorbete kay sang una gina bansagan ini nga dirty ice cream, no? Ah, kita mo na magubra manumano niya, Katropang Alex, kita ka na magubra sang sorbete. Manumano, no? Na ice cream day celebration. May 2 nagdigad. Kagtapos dira sa Barangay Anilaw, do may ara sila dira sa sorbete sorbetes festival, bla mo. Hindi ko kabalo kung anong petsa, basta may ara na da sila sa Barangay Anilaw sa Banwasang Pavia. Di dapat proud na niya, Katropang Alexia. Oh, hindi kaya proud ako ya, proud ko ya. Oh, palaktakan ta. Napasar na ining ordinansa, no, sang sangguni ang panlawigan sa province of Iloilo. Las 11:44 ang aton oras, makachimpo imbitaron tabi si Kap Tito Hinarios de, no? Imbitaron tadi si Kap kay parte sa sorbete ni, no? Anilaw, gidya mo? Anilaw, magambal kaya sorbete at o daga Katropang Alex. May iban nga mga barangay da sa Pavia nga nagahimo man. Kagtapos, pero mostly sa mga nagahimo, gidya, dira sa barangay Anilaw, Katropang Alex. Sige, sa sunod kay imbitaron tadi si Kap Tito Hinarios.
0: Centro!
1: No? Sa atong sa nga pag-pangalagad. Las 11:45 ang oras sa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ininga bayin sa aton nga pagpangalagad. Ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikayong lawas, no? Kapin pa kung may mga ano ka, may mga high blood ka da, no? Ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sang lima ka mga ingredients, kapareho sang mangosteen o consantone, mayara sang ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Mayara ini sang powerful antioxidant compound bangod sang mangosteen. Nagilakabig queen of all fruits kag may ara sang powerful antioxidant compound kag nagabulig agud nga ipagwa ang mga toxins sa aton siling lawas, ang mga free radicals sa aton siling lawas ginabuligan niya nga ipagwa kay ang aton ginakaon. May mga lagdo kun sa mga tubig pa, may mga lagdo ni Katropang Alex, ining mga lagdo sa aton siling lawas kinanglano nato ni nga ipagwa. Kay kun indi naton ini mapagwa sa aton siling matag palamati, magakos ini sang pamalatian. Amo na kun nga nga magtumar sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magluwas sa mangosteen, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Protection ko no is better than cure. Mas may na lang may ginatumar ka para hindi ka magkabalatian. Para malikawanta ang mga balatian kasumo sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Santona Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santona Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga vitamin C. Nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system para malikawan naton ang mga balatian. Ang Santon Vitamin C and ang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect, may vitamin D3, ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Mga bacterial o kon viral infections da, no? Dako ang mabulig sang Premium D3 mga katropa. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Raman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Dira sa Yes to Health, adlaw-adlaw may libre man dira ang konsultasyon. Tanan-tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ninyo mabakalda, no? Mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal ninyo dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Ang manami dira kay libre ang konsultasyon. Adlaw-adlaw, arada si Dr. Ray Impinado nga magagiya sa inyo, maghatag sa inyo sa mga program of supplementation, libre ina ang konsultasyon. Ang inyo ibayad, magpakonsulta ka subong katropang Alex, mahal man. Bakal ka na magkadto ka na, instead di bayad mo sa konsultasyon, idugang mo na lang bakal sa mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Libre ang konsultasyon halin last 9 sa aga, tub-tub last 5 sa hapon, Domingo, tub-tub, Biyernes. Pwede man ka mo makakontak sa kay Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman si Ma'am Isen kag si Ma'am Gina Impinado da ang mag-assista sa inyo sa inyong sininga pagpadulong sa Yes to Health and Wellness Center mga katropa. Las 11:49 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro, ma-break kita nay katropang Alex sa aton sini nga mga atag palamati, ma-break tanay sa aton sini nga mga katropa. Balikan ta ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon aton nga pagatutukan pagkatapos ng aton sini nga mga commercials. So, please stand by.
0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gay nung ko sang ordaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix

0: Capital Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Madayat na kubuwas ah.
3: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!

0: Las 11:53 sa ngatong oras, sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning sa kay Catherine Biloso nga nagapamati sa aton. Also good morning man dira sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sang Mulo. Bagutok galida ang Mulo Plaza Subong, no? Katropang Alex, gutok ang Plaza Subong kay Dodamo sa mga nagabaligya da. Manog fiesta bi sa sa Mulo. No? So kay Cap Ising Villanueva da. Cap, good morning. And gusto mo magkaon sa pinakamanamit nga pansit Mulo sa aton nga mga tagpamati ara sa Cap Ising pansit Mulo.
1: Sentro. Sa sentro.
0: Morning pinaka the best nga pansit Mulo kay nga kung si Cap Bots pa. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon.
1: Sentro. Sa sentro.
0: Kay Cap Bots sa Florentine dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Mulo kay Cap Pato Kimsing. Good morning, happy listening lang.
1: Sentro.
0: Kay Cap Alana Aurelio sa North Baluarte Mulo Cap. Good morning, happy listening lang da. Kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan. Aton nga district coordinator sa class da no sa Arevalo district kay Kagawad Alan Ilanggos kay Kagawad Tony Iturriaga kay Sir Busayong kay Mr. Busayong na presidente sa senior citizen kay Ronel Daroca. Good morning also sa kay Sir Bobby Bolivar no dira sa barangay Sook Arevalo nga nagapamati igin sa aton kay nanay niya da no. Good morning, happy listening lang no. Thank you gid sa pag pamati. Kay Gabi Gabo Gab. Bow, gapon kita na kami ni Gabi Gabo no. Good morning, happy listening. Hi Michelle and Romel Abugadel adira sa Mandoriao no nga aton nga district coordinator. Good morning and happy listening na da. Kay nung Fred Belbao nung Fred. Thank you gid sa pagpamati kay kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso kay Ma'am Kisuna Ramin, thank you gid sa pagpamati kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Wala nga lang nakita ko galing sa tiempo no sa aton sila nga pangalagad. It's turbo time na sa aton sila nga mga katropa. Turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men.

0: mo sa mga kagaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakatorbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isa kakapsula kay sigurado nga mas manami kang mas mabakod ang inyo relasyon kung nakatorbo dietary supplement for men ka. Ay, Sir Darrell sa Palo, no? Dira sa US, good morning. Happy listening. Wala ta oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide sa aton sining mga taga-palamati. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.
11: Sis. Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
12: Ang mga pauning headlines, ihatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
13: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
12: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
13: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
12: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension Para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
13: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyos sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
12: Balita international, 8 munghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang minor de edad.
13: Sa balitang showbiz, Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
12: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
12: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
13: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
12: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOSE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
13: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
12: Samantala, hiniga o binaba po ng National Capital Region, NCRPO mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila'y naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
13: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
8: Ikaw ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ng LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question din dito ang umaloy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya. Hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Carl Ropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
12: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
9: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chiz Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
9: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
12: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter affidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
9: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon. Naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent Para sa energy and natural resources, joint declaration of intent sa labor and migration, gayon din po ang dalawang memo of understanding para sa tourism cooperation at cultural cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gamay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
2: XFM News Nationwide.
13: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
14: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects the latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners move up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good thing.
13: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
12: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila mga pagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Filipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangunguna nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
12: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
2: Balitang regional.
12: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik. Sa tropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
15: Patay ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na investigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nubya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16-anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14-anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confined sa ospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
13: Ikatlong biktima ng bomaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
16: Live report.
17: Lay your head, the day is through.
16: Inilibing na ang labi ng 15-anyos na si Joyan C. Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlurip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Ditac, Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14-anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
12: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
18: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
13: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
19: Live report. Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto aresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuhang 28.91 grams ang bigat na mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
12: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawani ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga last pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
20: Report. Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang ayon sa 77 taong gulang na biktima. Lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawani ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News.
2: Weather update.
12: Segue na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi easterlies yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
13: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
12: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
13: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
12: Mga katropa, sumigat po araw 531, lulubog 629 ng gabi.
2: Balitang International.
12: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ng isang pickup truck na minamaneho na isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha umano ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
2: XFM ang news nationwide. Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magaw unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint. Matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final ng pong last year. Sa third round, mga katropa, makakahanap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
2: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
21: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Overas.
21: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
21: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa aton nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-college na ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
20: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa paghatag sa inyo libre ini nga mga informasyon halin diri sa programa The Secrets of Health. Mga tips kung paano kita magpabilin sa lawas tabla or ma-maintain tang lawas tang healthy kag malayo sa malala nga mapamalatian. Aton nga himay-himayon ang mga bagay-bagay nga nagadala sa aton sang mga infeksyon, nagadala sa aton sang mga komplikasyon. Kag ang mga bagay-bagay katulad sa aton sering nga pangginawi, kag ang aton sering nga maginakaon nga makadala sa aton sang healthy body o kon maayo sining nga panglawason. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga maripensanta ang aton ikayong lawas nga indi kita maiguan sang malala ha nga mga pamalatian. Sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health sa gihapon live kita sa tanan sa ring mga XFM station sa bilog sa ring isla sang Panay kalakip man sa Negros Island region. Kag sa inyo sa ring mga palamagutanon, hindi ka mo maghuya-huya, i-comment lang ina sa ato sa ring live Facebook streaming. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa dayon sa ato sa ring consultant. Kag mahatagan sa nagakaigo kamo sininga giya kung anong mga nagkadapat ninyo sininga himuon. Again, sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sininga pagparagad, sa gihapon ang punta ato sininga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos sa pagbulig sa aton, sa paghatag sa mapuslanon sini ng mga health tips and information. Sa ato sini nga pagparagad, welcome na Doc Leo.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad, kaupod sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati. Sa kutob sa malabutan, of course, nga aton sini nga pagwaragwag. Kag tiyari naman kami ni Sir Josil, magabanong balik sa paghatag sa inyo sa piras sini ka mga importante nga mga sikreto nga padayon natong ginatukib para sa aton kaayuhan, kag para sa aton ikayang lawas, ilabi na gid pag-abot sa prevention na kung paglikaw sa badatian.
0: Ang aton sini nga pagkabuhi, Dok Leo, nakasandig sa ginatawag naton balanse, no. Sa aton nga ginakaon, dapat balanse ang mga nagasulod sa aton sini nga lawas nga nutrients. Kag pagkatapos balanse man sa aton ikasarang kag masarangan, ang aton sini nga mga physical activities, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay bilan mo ang kabuhi naton Sir Josil, diri gid nakasalalay sa equilibrium o kon balanse. Once nga may matabo Sir Josil nga imbalances, diri sini nagaumpisa ang nagkalainlain nga problema halin sini Sir Josil sa simple pero kung mapabayaan tubtub maglabot sini Sir Josil sa malala nga balatian.
0: Amo ning hambal gani nila Doc Leo bisan sa pagpangabuhi ta siling niya sa pagigugma dapat kuno balanse man eh. It's supposed to be not a one-sided love affair. In short, sining ang partner dapat magigugma anay. Kung ginatagan ka kuno sang pagigugma, dapat balusan man sa pagigugma.
1: So dapat Sir Josil yung reciprocal.
0: Oo. So amo man ang ato sining lawas. More so ang lawas ta, internally, hindi na makita na Bidok Leo kundi ng diferensya. Mabatsagan talangkot ka isa, mga simptoma or mga pahibalo niya, oops, may ara problema sa sulod sa imo sining lawas.
1: Correct Sir Josil, no, pero ang isa man subong sa advantage tungod sa advancements ng atong teknolohiya Sir Josil, di mahimo na tungod sa mga proseso, mahimo na ginatawag tungkad or matumbok Sir Josil. Kung ano ang problema sa sulod sa lawas based sa masiling naton Sir Josil kung kaysa confusing symptoms. Kibalan mo may mga sintomas Sir Josil nga palo parehas pero lain-lain gali ang kausa. Kag ang manami sini kati kung matumbok naton Sir Josil kung ano ang kausa sini o kung dinhalinan sa mga symptoms nga ginabatyag naton, dira naton masuguran kung ano nga mga reforma or may labot Sir Josil sa lifestyle, kung ano nga mga modification nga aton sarang mahimo parang hindi maglala ang kondisyon.
0: Amo ni nga sa una gani kung magbatyag ikaw hilab sang tiyan, labi na ginay mo sini nga sulok-sulok, ang balong ka lang dayon siya basi na usog ikaw. Pero ang hilap sa sulok-sulok subong, kon dalon mo ina sa mga eksperto pagkatapos i-examine sulod sa imo siling arawas, base kon may acid reflux, ikaw or GERD?
1: Correct, Sir Josil. Kagtis ang una, Sir Josil, kung nalibawa, gabatsyag, kaparmi hilab sulok-sulok. Ito may mga hambalan nun pa na, ay nga, basi ginamatamat na sa lain ginhawa mo nga.
0: Basi nalihap yan ang atay mo?
1: Na, dumunga mo na blan, Sir Josil. Mm. Tapos may ara, man niya panugyan nga, ay ti dapat, timo-timo kapirmi.
0: Mm.
1: Kay amon ng kamangdanan, siguro nagapalipas-lipas-lipas gutom. Kakagang ano pagin, Sir Josil, sa nga mga rasones o kung mga teorya nga sa aton lang blahuna una, husto.
0: Oo.
1: Pero kung sige ka man galit, timo-timo, kapirmi, nagahilab-hilab ang sulok-sulok mo, naganugang pagidili, Sir Josil, paglala sina hindi makabuli gali amo ni pasalamatan naton subong katika damo Sir Josil sa mga innovations mga bag-o Sir Josil nga mga pamaagi and in fact may ara man kita Sir Josil sa ginatawag nga naturopathic assessment tools nga mabalaan naton or mahatagan kita sa isang ideya depende sa isang assessment naton makita Sir Josil sa ginatawag physical or even sa mga ginatawag panghuna-huna through sa Sir Josil sa thorough sa ring investigation kag pagtungkad Sir Josil sa ginhalinan kung ginabatyag sa isang katao.
0: Ang problema lang o galing, ang ikasarang sa tagsa-tagsa sa aton, kay mahal subong magpakonsulta ikaw sa mga eksperto.
1: Mm-hmm.
0: Parehas ni karon may mga consultation, mapakonsulta ikaw, bangod kami ginabatsyag ka, ang bayaran mo subong professional fee, ranging from 500 na nasayas mga tag 2,000, mga side cases, subong 1,500-2,000 bayaran mo, isa lang kasesyon, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil, isa kasesyon, pero may ara man, Sir Josil, sa nang depende pagit sa pagpasunod ni mo si mo sa mga pamangkot.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa lakyan pa ni Sir Josil, kung nag-taxi ka, sinis, sige, patax ang metro mo.
0: Kay pareho sini, ladies and gentlemen, sa mga tagparamatita, kung magpakonsulta ikaw, primero sini, ti mapakikita ka sa imo sini doktor or eksperto, and then tagaan niya ka sang dapat nimo sini himuon, kalabanan sini laboratory and tests, pagbalik nimo sa iya, another professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos mahambalay amo ning resulta dapat hibaloon ta pagid kun ano ini ang cost niya kay daw amo ni nakitaan ta kay amo ning abnormal balik ka naman dito sa laboratory lain naman nga test bayad ka sa laboratory balik ka naman sa doktor ikatatlo nga professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni ka sakit subong ang pagabayaran ta pero why ta kahibalo nga may libre gali nga konsultasyon
1: amo niya ang manami nga balita Sir Josil.
0: Oo, ang konsultasyon libre. May baluan ninyo kung anong kulang nga bitamina, minerals, anong problema sa sulod sa inyo siningalawas, anong mga dapat ninyo sinilikawan, activity man, physical, o kon pagkaon. Agud to ini maglala ang inyo sininga pamatsyagan kay pareos ni mambala. Do ginakulbaan ako permi ha. Silinga basi kon dakpon ako ka nervous. Pagkatapos silinga anuman, anong plastada siniman, tiyang iban sinima, hambal na malanga, ay siya tingala ka pa nga si lulo mo sa una, mumana.
1: Mm-hmm.
0: Buta malun sinay daw, i-charge nilas pala nublion.
1: Mm-hmm.
0: Galii mo, kay may problema na siya, Dok Leo, kay permi siya under stress, daw ma-develop na ang depression sa iya.
1: Correct, Sir Josil, kay basi, may ara pa yung ginatawag nga GERD or acid reflux. Nga nagapalala, pagin Sir Josil, ano, sa ginabatsyag naton, hindi lamang physical, kundi afektado na Sir Josil bisan natong paminsaron.
0: So amo ni kung gusto ninyo magpakonsulta, kadto ka mo sa clinic, libreng konsultasyon. Ara dira sa Yes to Health Wellness Center. Clinic ini dari sa siyudad sa Iloilo. Kag sa tanan siya nga may mga clinic ang Yes to Health, ha? Yes to Health Wellness Center ara sa A Young Building, Yulo Street. Ara da sa city proper atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da may consultant kita dira from 9 o'clock in the morning bukas na to sining clinic. Sa tanan pagin sining may makitaan kamo nga Yes to Health Wellness Center butamolon clinic ina may ara ida kita consultant kag may libre dira nga konsultasyon kag dira man sa clinic available ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So diri kita iya sa ginatawag sininga balance sa sulod sa ato sining lawas kag sa ato sining pagsinalayo. Ang term gamiton tadari Doc Leo is homeostasis.
1: Yes, Sir Josel, homeostasis or homeostasis.
0: Mm. If we speak about this, butamalon sinisa pangkabilugan, Doc Leo. If we speak about homeostasis or homeostasis, anong butamalon sinidok?
1: Simple lang, Sir Josel, balance. Okay. Magambal kita sa nga homeostasis or homeostasis. Amo ning kapasidad o kunabilidad sing lawas naton Sir Josil nga ginabalik niya kita sa balanse. Kumbaga kung sa salakyan pa ni Sir Josil or sa anuman nga device or gamit Sir Josil nga may mga pagbaylo-baylo sang temperatura o kung kainit Sir Josil mo ning thermostat. Nagabulig bala regulate Sir Josil o kung pabalik sa balanse kung tuman kainit. Nagagana siya kung tuman man kabugnaw gagana man gyapon siya para mabalik sa balanse. Buto malon ang homeostasis tuman ka importante ni Sir Josel para ma-preserve naton ang aton sininga kabuhi kag ang aton sinikabuhi nga may ara Sir Josel sang maayo nga pamatyag kun quality sininga kabuhi indi nga ambalbla ni Sir Josel sang nagliligyad naton nga edition nga nagakabuhi ka lang pero daw igo lang nga nagaginhawa ka or ang iba nagaginhawa pero medyo bulubudlay pa.
0: Mm-hmm. So ibalik sa normal no? Or ang normalcy sa ato sa ning lawas. Bagama kita normal ang atong lawas, why kita dapat masakit? Why kita malala ng mga komplikasyon nga mabatsyagan? Then kalibawa, ilang sining ibalik sa normal. Pareho sabi ni abnormal imo menstruation. And then ginimna ni mo Santhon plus coffee mix. Kahit nag-balansin na sa mga hormonal imbalansin sa aton, may mga testimonya na rin sa sige-sige niyang inom balas ang Santhon Plus Coffee Mix na may mangosteen, moringa powder, kag soya powder. Nagbalik sa normal ang iya sining monthly period. Sang una, mga tag-tatlo kabulan, may ara, dua kabulan, may apat kabulan, nga hindi kaabot ang iya sining pamula nun. Pero sang ginsige-sige inom sa Santhon Plus Coffee Mix, mga lapit-lapit man duwa ka bulan nga inom niya si Nidok Leo, sumugod niya, nag-abot ang pamulanon niya hasta subong, normal na, buta malun, monthly ginaabutan na siya sa iya sini nga pamulanon, buta malun, nagbalik na sa normal, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, ang lawas naton may kapasidad niya, kabalo niya, bisan hindi tiyan magpaminsar sini mo. Kabalo siya kung nanong iya sini nga obrahon, tagaan talang sa ginatawag raw materials. Balo na magambal kita homeostasis, Sir Josil, may mga pagbago sa sulod sa lawas naton.

0: Do ano kabud lay balansehon sang lawas Doc Leo?
1: Kabalo Sir Josiel, sina iya magbalanse ang lawas aton automatically galing lang may transition nya ginatawag.
0: Mm.
1: Ang problema sini kun wa kita nagatuon sini kung kaisa kung paano naton ma-support.
0: Mm.
1: Ang aton sa nga lawas dira sini nagalala ang aton sa nga problema. Uko na ang kondisyon pagidyon may ara na. Magambal kita nga way nagatuon Sir Josiel, kadamo sa ginahimo naton nga sa aton lang.
0: Oh.
1: Abi naton husto. Pero hindi galit pabor sa aton lawas.
0: Speaking about that, sa changes yan nagkakainabo, ang lawas ta, nag-double time man para maka-adjust, agud tong hindi mapatay. Ang lawas ha, body cells ta, mapatay ang lawas ta, magkamasakit abi kita at the very least. So, kinahanglan niya dara, pareho sa makina, halin abi sa mabugnaw, nagpatay ang thermostat, gamay kung sumuya sa ang kuryente. Pag abot naman niya medyo mainit, pandaron niya naman ang thermostat sa aircon. So, dako naman ang konsumo niya sa kuryente, Doc Leo. So, in short, ang changes sa nga itong sining alawas, kung may mga pagpanghangkat pareho sa abi, may mga changes sa klima palang kag sa panahon, Doc Leo. Nag-double time ang lawas ta, nagkakinanglan damo nga gatong, damo nga nutrients, gali ang dinadiman sa lawas ta, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? May puntog din na. Kaya kung dali ba, ang ginatawag ng homeostasis din ni Sir Josiel na to, ng pinaka-example nga ma-observe yun na to, kung mainit, ginabalhas kita.
0: Oo.
1: Kung matugnaw, nagkakurog kita.
0: Mm.
1: Amo na ginatawag Sir Josiel nga homeostasis. Nga aman, kung mainit, nag-widen ng aton sa blood vessels, nag-adasig ng aton sa blood circulation, nag-adlagko aton sa pores para magsungaw.
0: Mm.
1: Ang init, kagbalhason kita. Sa sina nga pamaagi, hindi maguba aton sa body system, Sir Josiel, kay hindi ma-overheat.
0: No.
1: Kung mabugnaw man, yakurog kita, kay nagadasig ang contraction and relaxation sa aton sa nga muscles. Rason, Sir Josiel, nga may nagatindog or may nagatilindog.
0: Mm-hmm.
1: Aton balahibo.
0: Oo.
1: Tungod din na sa ginatawag homeostasis magyapon para mapabili ng kainit sa lawas.
0: Amo man ni ganing mabudlay sini mag-maintain sa homeostasis or homeostasis sa lawas. Amo ni buaya, for example.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tapos siya kaon, dapat mangangana siya. Kaya mainit ang mga ginakaon niya, gasulod sa lawas siya. Kinanglan niya mapasungaw ang init. Kung mukawa sila pores, amunin nga nagangangang buhaya pagkatapos siya kaon.
1: Kagang buhaya, Sir Josiel, kung mabusog, bisan hungitan o no, pana, enough na para sa iya.
0: Luwas lang ko ng buhaya, ngayon tumulo. Samta nagkabusog, kapangita pag isang dugang nga dalaskan.
1: Uway ko nung kabulusgan.
0: So, ang pamangkon si Doc Leo, nga importanteng balanse sa sulod sa ato sinang lawas o kung ginatawag natin yung homeostasis, Doc Leo.
1: Kaya nga aton, Sir Josiel, lawas. In fact, every organ, Sir Josiel, mga tissues naton, cellula naton, nakadepende, Sir Josiel, sa stable sinang environment. Kung yung kondisyon sa aton sinang lawas, hindi balanse, Sir Josiel, sulod man o kung sasagwa ng mga ginatawag stimuli sinang o kung nagkakatabo, tungod may imbalance sinang nagkakatabo, tungod nga napabayaan naton, posible sa aton tsakulang o kung mga sobra man nga hindi man nato nabantayan, nagasugod, Sir Josiel, sa pag-untat or hindi mayong pag-ginatawag functions ang aton sa nga enzymes. Like for example, Sir Josiel, ang aton sa nga tiyan, tumanika acidic. Ha? Kung nalimbawa, ang imo karunting uha is pahinaon mong acid sini, mahina man ang imo sa nga panunaw. Hindi ka makatunaw sa ginatawag protina, kagiban pa. Ang cells naton, hindi sa nga makaproduce ang enough sa nga energy, kung wais ang homeostasis. Ang organs naton, mahimo madamage, Sir Josiel. Kag diri na, Sir Josiel, magasugod, amat-amat ang pagdevelop sini sa nagkalinlain nga mga balatian. And, kung napabayaan in severe cases, posible, Sir Josiel, magresulta sa kamatayon.
0: So, dapat na ito natandaan na. Pero ang pamangkot sini, ano mga primary nga mga dapat na itong balansihon sa ito sini nga kaugalingon na Doc Leo? Inang masami ba lang gina-suffer sa ito sini nga mga kauturan?
1: Isa, Sir Josiel, sini nga itong temperatura.
0: Sa lawas.
1: Ang kainit sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ang ginatawag, Sir Josiel, temperature naton. Kaya ang body cells naton, may arasang enzymes nga nagakontrol sa chemical reaction. Sining enzymes, Sir Josiel, maayong ila sining pagtrabaho kung dira, Sir Josiel, sa husto as sini naton nga body temperature, which is dira, Sir Josiel, sa 37 degrees centigrade.
0: Mm-hmm.
1: Kung mas manubo diri, kagkun mas mataas man diri, hindi maka-function maayo hindi maka-function maayo ang aton sininga cellula. So isa gid sa aton dapat bantayan, amo ang aton sininga temperature.
0: Kay ang lawas ta, kita mo lang kun paano balansehon, Doc Leo, no? Mapaang kag may hilanat

0: kita above 37 degrees Celsius ang ato sa ning body temperature, buta mo sini may hilanat ka na or ginatrangkaso ka na, pero mabatyagan mo kalamig.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo lun, that's how our body balanced everything, no?
1: Correct, Sir Joseph.
0: Malamig ang pamatyagan mo pero mainit ang unod sang imo sini nga lawas. Mm-hmm. So, dapat mabalansihon man ina, pero sinyalis gali ina, Doc Leon, no? Kung magtaas ang ato sini nga body temperature than normal, buta mo sini may ginapahibalo ang ato sini nga internal body nga may ato dito nga problema sa sulod.
1: Correct, Sir Josil. Kag ano lang, reminder lang ha, hindi tanan nga hilanat, imnan dayon sang bulong ha, para makuha ang hilanat.
0: Oo, kahit ang iban pagambal nga daw alang ang lawas kuhaw, sining imni dayon na muna yun.
1: Mm-hmm.
0: Dasig dayon manguot kag garapon to kag magbilid-bilid kun ano tong dapat ilimnon.
1: Tekay may naka-prepare nga daan kate ang ilaya, Sir Josil, mentalidad. Pag hilanat primero pa lang, tumaran na dayon bulong.
0: Actually, nagapatama din na sa nga ito sining body system.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghilanat dayon yun, tainom sa bulong, gatamad, butang balo sini, masalig na lang ato sistema sa lawas. Saling niya, ah, may hilanat, ah, by ida, sinin, dugay-dugay, imnan niya malana, bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na mag-function mayo ang sistema sa ato sining lawas. Kay, ang hilanat, actually, bisan magpakonsulta ka pa sa doktor, gahamba lang doktor, ti pila ng hilanat mo, mahamba lang, ay, siling niya daw mga 37.9, ah, siling niya, ano lang anay, pulo pa balas, imni lang anay, damo tubig, pero kung magsubra na sa 38 degrees Celsius, siya imna ini, kung magsaka niya mga 38.5 to 39, amo na ni siling niyang imna.
1: Or pwede man, Sir Josil, gani ko diba, mga 38 ng init sa isa katawo or hamtong abi kung bata. Mm. Pwede na, Sir Josil, puksan sang, hindi pagputson.
0: Puksan. Amo nang lain, Dok. Amo na ang myth.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginahimo, takay kung nila naton nga niyang bata, hila naton nga niyang tao, sila niya inom damo tubig kag manimurun sila niya para balason
1: ka. In fact, ang iban ganyan sila, Sir Josila, even mga practitioners, Sir Josila, pag kuha sila sang bayo, may spray nga tubig nga bugnaw.
0: Mm.
1: Pero siyempre, sundon mo lang sang trapo. Kag, pero sa mga severe cases, Sir Josila, tika nang lang, kaya sing experts guidance sina sa paghimo sang iban niya pamaagi sa tubig. Pero, ang simple, Sir Josil, nga paghulom sang tuwalya sa mabugnaw o tap water lang bala, Sir Josil, room temperature, kag ibutang sa agtang sang isa sinika may hilanat kag saya sininga puson, makabulig, Sir Josil, panubo sa sinima taas nga temperature nga waay mo gintumaran sinisang bulong.
0: Oo. Kag ang isa pagid niya practice na to nga waay mi-explicar. Ning kon maghilanat ikaw, hambal nila pukpuki sang langgaw ang alimpudwan.
1: Mm-hmm.
0: Nga nung purpose sina, there's a scientific explanation to that. Kaya ang langgaw, mabugnaw. Daw pareho sang yellow kon ice. So kung ipatulo mo ni kay ipukpok sa imo sini, mambalay ipukpok, hindi, ibasa lang sa imo sila ilimpudwan. Somehow, ina makabulig sa pagpakalma sang imo sini nga pamatsyagan, kaya makabulig sa pagpanubo sang imo sini nga hilana.
1: Termino to, Sir Josil, nga para makasungaw, bulig pasungaw sa lawas.
0: Oo. So amo na ha, so dapat balanse ang tanan. Ikaduha pa dari. Tiyang blood sugar yan, Dok Leo, kinang lang ginaton balansihon eh.
1: Tuman gin, Sir Josil, kay importante yung blood sugar naton nga balansihon naton. Hindi naton pagtanawon na blood sugar, Sir Josil, nga delikado ha. Pero ang punto lang sa ni blanong iba na hadlok bala sa blood sugar.
0: Mm.
1: Pero sa mga may diabetes nga hindi mamanage, hamon ang problema dara, Sir Josil.
0: Oh.
1: Pero once nga diri pa lang sa primero pa lang healthy nang dani mo sa nga lifestyle, hindi problema. Kag kinanglanon gin, Sir Josil, ang blood sugar o kung blood glucose, ha? Kaya nga man, paano ginabalanse sa aton sa nga lawas? Basta okay lang aton sa nga sistema, Sir Josil, nothing to worry about blood sugar. Problema kundi naton sa ma-control, kay tungod ka pala nubra aton ginakaon, kita mismo gakadula sa balanse pag-abot sa aton ginasulod sa lawas, dira nagasugod ang problema. Kung nagakaon kita, paano mabalanse sa niya ang blood sugar? Halin sa aton sa ni ginatawag food, like carbohydrate, sabi, ginakonvert sa niya sa glucose, nagapagwa ang lawas, Sir Josil, sinisang ginatawag insulin. Parang hindi tuman magtaas ang aton yung blood sugar ma-absorb sa aton sa nga cells. Pero dire, Sir Josil, between meals, nag-amat-amat nubo ang aton sa nga blood sugar. Ano naman na ginahimo sa aton sa nga lawas? Di ang aton sa nga atay sa signal sa pancreas, nagapagwa naman ni Sir Josil sa galamiton nga nag-amat-amat naman pasaka pabalik sa balanse sa aton sa nga blood sugar. para nga hindi kita Sir Josel ma-out balance. Kaya nga daan, isa sa tuman nga kinahanglanon na to, no, nga organ balang nagagamit sa sugar, amo nga aton sa nga utok Sir Josel. So dapat balance gada ni permanente.
0: Amo nang inahambal nila nga normal lang yan nga mag-ilig ang tubig kung may baha.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat ang kanal ta bastante parang hindi mag-awas kag magbaha.
1: Kag way bara.
0: Way bara. Muna nga dapat balansihon ta. Kag ang lawas ta, may ara iyasang mekanismo nga unay nga makabalansi basta hindi lang masubrahan. Ang problema sa ni, kung masubrahan kita pareho sa Panginaon, pareho sa bisaton, other activities or lifestyle.
1: Correct.
0: Dira nag-suffer ato sa nga lawas. So blood sugar, dapat balansihon ta. Blood pressure, Dok Leo.
1: Isama na sa dapat atong balantayan, Sir Josel. Pero mabalik ko lang galing, magamay lang kita nga tips ni sa pagbalance ng blood sugar. Hindi sa mga diabetic, hindi sa mga diabetic ni Sir Josel. Kundi kung gusto mo mabalansin mo sa nga blood sugar, hindi ka dugay-dugay sa nga Panginaon ka nagahilab mo sa nga sulok-sulok, sign na early sign na posible sa ginatawag insulin resistance, Sir Josel. Kaya abikon may ginakaon-kaon, kamo kung timo-timo, man lang kamo nga di healthy, try nyo bala ang pag-inom sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Bastante, Sir Josel, sa protein, nalin sa balunggay, nalin sa spirulina, ilabinig nalin sa soyabean powder, Sir Josel. Mas makabusog ina sa kagdugay kamugot mo, hindi ka mo matentar sa nga magtimo-timo. Kuha na take note ha, sa mga YPS ng diabetes, Sir Josel. Layo naman niya kung dito na kamo karon sa ginatawag condition nga diabetic na kamo. Ari sa mga healthy pa, kung gusto kamo sa mahalungan ang balansin sa blood sugar, kung nag-inom ka mo sa coffee, like, kung nag-inom ka mo sa pampainit-init, kung nag-hilab-hilab ang sulok-sulok ni Permi, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix para dugay ka mo gutumon.
0: Kaysa sa mga patimaan, Mandok Leo, simptoma actually, kung taasin mo sa blood sugar, nag-sulab man ang emosyon nga sulok-sulok, Dok Leo.
1: Permi ka, Sir Josel, ginagutom.
0: Feeling nga ginagutom, ha?
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero buntod ang tiyan.
1: Ibansa ni Sir Josel, magluwas. Buntod ang tiyan, Sir Josel, ibansa ni Dopuno Hangin, ha? Magluwas pagkidiya sa literal nga medyo nagahabok, magkidiya ang tiyan tungkol nag-accumulate ng fat, Sir Josel. Sa aton, sari nga ginatawag abdomen. Amo nang isa sang tip na ton sa aton, sari mga tagparamati. Pag-abot naman sa blood pressure, ti isa man ni sa dapat na ton sa balansihon. Kung manubo ganing aton sa nga blood pressure, paano nag-efekto sa ni ang homeostasis? Ti nag-increase man, Sir Josel, ang aton sa nga heart rate. Nagagamay ang aton sa nga blood vessels. Ginakonserve sa nga water sa aton sa nga kidneys. Kung nagahina ang aton sa nga blood pressure. Pero kung nagataas man ang aton sa nga blood pressure, nagahina man ang aton sa nga heart rate. Nagawiden ang aton sa nga blood vessels. Kaginaremove sa nga extra salt sa aton sa nga lawas kag ginapagwa ini through sa aton sa nga kidneys. Amo ni Sir Josel kaalam sa aton sa nga lawas sa pagbalanse kag mga dapat naton balansihon nga tuman ka importante sa aton sa nga lawas.
0: So necessary kinahanglanon gid ya, Dok Leo, nga from time to time ang aton sa nga blood pressure nagasaka man. Pero as a matter of reaction sa lawas ta sa mga nagakinabo makibot ka, for example, in short, may ginakadlukan ka, normal lang ina, kay kinanglanon man ina kon kaysa sa lawas ta para limpyuhan man ato sa blood vessels sa mga nagabalara dira, Dok Leo. Maanod kumbaga
1: ang reaction to, Sir Josel, depende kag dira sina nagareact man ng aton sa nga, I mean ang reaction dira sina, Sir Josel, nakasalalay man ang sirkulasyon sa aton dugo mo. Like sa emosyon naton kung madasig ang aton sa nga, I mean depende sa stimuli, Sir Josel, syempre nagadasig ang nagareact man ng aton sa nga sistema. Laki pang aton sa nga blood pressure. Sino man abi, Sir Josel, ang ara sa emerhensya nga kondisyon o kung sitwasyon nga ang yasining ginatawag blood circulation, ng heart rate niya hinay lang gyapon. Paano ka karon mag-akto sang maabtik?
0: Ti mga ano na, kung sa mga Korean novela pa, mga goddesses niya kag mga king of wars, they can control their emotions, even their heart rate, Dok Leo.
1: Bisan pa, Sir Josel, no, makontrol na to ng aton sa nga emosyon. Pero normal, Sir Josel, nga nag-react kita depende sa kung anong stimuli sa aton sa palibot.
0: Oo. Amo na gani nga may ginatawag kita nga test sinadera kung nagabutig ka kunwai mo. Kaya kung pamangkuton ka gani, sang pamangkot niya tudok kag ego ka, guilty ka, may impulse na lain ang pitik sang imo sining heart, lain ang pitik sang imo sining pulso, Dok Leo. Sila nga, nagbutig ka. Kahit lain ang reaksyon sa nagabutig, kag nagasugid sa tuod. Kiti kon daw madakpan ka, laban-laban sinta, sako pitik sa korason mo, pagkatapos sako man heart rate mo, sako man ang imo sininga pitik sa pulso.
1: Laban-laban gid Sir Josil, no? Pero binyo kong nano, matag ko tip sa inyo ha, para hindi ka mo sinituman, gid nga mag, mag-react Sir Josil.
0: Oo.
1: Pwede sila ka pamanyo sa Sunthone Plus Herbal Oil mo?
0: Para mag-kalma?
1: Para mag-relax.
0: Oo.
1: Yung makabulig na pa-relax, ang scent pala nga daan Sir Josil, nagabulig na pa-relax ha.
0: Mm.
1: Pero why ko nag-encourage, na why kami ni Sir Josil, encourage sa mga butigon na ang gamitin. Ang point ko lang pampa-relax. Kay kung hindi kita Sir Josel relaxed, kadugay maulian sa aton sininga blood pressure and even sa aton sininga blood sugar may reaction na Sir Josel eh.
0: Mm.
1: Pero ang simple galing pagpamanyos ang Sunthone Plus Herbal Oil makabulig sa dako Sir Josel para kita ang magkalma sa aton sininga lawas physical bisan pa sa aton sininga paminsaron.
0: Sa physically labi na gid kon may huluha plus gamay dabla. Ang tawag nila, siya turutan dugal ang daseling niyang ugat para magsungaw ang hangin.
1: Mm-hmm.
0: Actually, banyusan mo sa Sunthone Plus sa herbal oil, dako ang pictures ni kay pamatsyagan mo, duga pala nungaw ang lawas ni mo sa hangin, baladok leo, nga nagamagaan ang pamatsyagan mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. So, mga dapat balansiyon sa lawas ta, ha? Ti siyempre, number one na radok leo, but pilagi ka minutos nga makaginawa ikaw nga masustain mo nga hindi ka maghapo-apo, ah. Pero, ang inaginhawa ta, but tama na inhale na pasunod sa lawas ta is oxygen. Ang inapagwa na ton, carbon dioxide. So, dapat balanse man galing ni Dok Leo?
1: Dapat gin, Sir Josil, ano? Amo gani ang rason nga ginabalanse ni isang aton sa lawas, nga makabatsyag kita kung nagunubo ang oxygen na ton, ang aton sa breathing nagadasig, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kag mas nagadalo mga aton sa pagginhawa, mas nagadasig man ang aton sa pagpitik sang kurason para nga mas damo ng oxygen ang makapenetrate, Sir Josil, sa body tissues. Samantala, kung nag-increase naman ang carbon dioxide sa aton sa lawas, ang aton sa pagginhawa nagadasig man para ma-remove ang sobra nga carbon dioxide nga hindi kita madula sa balanse sa Sir Josil. Kay kung madula gani kita sa balanse, ating iban sa nagyakalipong Sir Josil tungod sining imbalance sa oxygen na carbon dioxide sa sulod sa lawas.
0: Oh. So, grabe ang homeostasis mag-trabaho sa aton lawas. Kay for example, labi mapila si Kaudok Leo. Ang lawas ta, normal nga nag-release sang inog papali sa aton pilas amo ni nga nagakugan kag nagakipot dayon ang pilas naton Dok Leo because that's the normal working sa ato sini nga lawas para nga dasig magkipot ang ato sini nga pilas man kag magayo Dok Leo.
1: May punto Sir Josel no, pero ang homeostasis sabi may negative feedback kag positive feedback abi. Kun sa pilas ya kung napilasan kita ti amo ning positive feedback sa nagakatabo sa primero Sir Josel. Mahatag ang aton sini nga lawas sang ginatawag pampaklat dira. Dugang pagidya pampaklat, dugang pagidya pampaklat hasta nga matugon ang pagdugo Sir Josel, hasta matapos ang proseso Sir Josel. Uras sa negative feedback naman niya sa homeostasis nga kun anong mataas, ginabalik ya panubo, kun anong manubo, ginabalik ya pataas, balik sa normal nga level.
0: Oo. Kun sa mga ano pa, sa mga sound systems pa, amo na yung volume control automatic.
1: Kag sa kabilugan siguro Sir Josel, equalizer eh.
0: Nag-equalize ang everything nga nagasulod niya sound. Now, ano ang mga, if we speak about balancing or homeostasis, Dok Leo, primarily, ano mga organs na ito directly involved sa homeostasis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Josil, mga importante ng organs na ito nga nagabulig para ma-maintain ang balanse. Brain, especially nga aton sa ring hypothalamus, nagkakontrol sa aton temperatura, nagapabatsyag sa aton na ginauhaw kita, ginagutom kita, kag ginakontrol, Sir Josil, ang pag-release sa isang hormones. Ang pancreas na ton, nag-release ang insulin para magtaas na ton sa ninyong blood sugar, nag-release ang glucagon. Kung naganubo ang blood sugar, Sir Josel, nga mabalik man sa ginatawag pagpataas-taas, nga mabalik sa normal para mabalansin na ton sa ninyong blood sugar. Ang kidneys na ton, ginabalansin ang tubig, ginabalansin ang asin, ginaremove sa ninyong waste, ginabuligan niya mabalansin sa ninyong ton sa ninyong blood pressure, and even mamintinar ang ton sa ninyong blood acidity o kung blood pH. Ang lungs na ton, ginabuligan yung mabalanse man Sir Josel ng oksihina sa lawas, ginaremove ang sobra sa nga carbon dioxide, mapabilin man nga maregulate kung nabalanse nga ton sa nga blood pH. Ang aton panit Sir Josel, Kung mainit, ginabalhas kita. Gina-conserve sini or gina-release sini ang heat. Depende sini sa sitwasyon. Gina-proteheran ang aton sini nga lawas. Aton kaugatan, aton sini kurason, syempre nagabumbas ang dugo, gina-deliver oxygen sini kag nutrients, ginagabulig para mabalansa ang aton sini nga blood pressure.
0: In short, sini, we were created and ang lawas daton ginhatag sa aton ni Dok Leo nga almost perfect and synchronized ang iya sini nga pag-function.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ang nagapatalang sang function niya sini nagapahinay o kung nagapadasig below or above normal, which is wrong. Ang sistema kung below and above normal, number one, our body activity and our lifestyle. Number two, maginakaunta. That's why nga it is advisable nga kung manginaon kita, hindi ta pagpasubrahan. For example, gakaon kita sa mamatam is hindi ta lang pagpasubrahan, makaya gali sa lawas naton, Dok Leo, bisan may sulusubra, gamay lang ha. Ang aton niya ginakaon niya katamis para hindi magupod sa blood sugar, ang aton sining sugar. Ni magupod sa dugo tang ato sugar, nagarelease ang insulin ng ato sining lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Mano ba mga opinion sa una batian ko ba, hindi ko ba malimtan, Sir Josel? Basta magkaon ako ng isa ka kilo ng kalamay or refined sugar sa isa ka adlaw, as long ng pancreas mo is okay, balanse lang gyapon niya, Sir Josel, ang aton sini nga blood sugar.
0: Hindi lang pagpasigun dahil sa sunod niya mga inadlaw.
1: Amo nang problem, Sir Josel, kung nagasalig kita. Kay kung sige-sige ganyan itong paghihimuon, nga mo sila, madula kita sa nisa, balanse. Kag dira, Sir Josel, nagresulta ang nagkalain-lain sa nga problema o kung balatian sa lawas.
0: What if the organs, just like the brain, the pancreas, the kidneys, the lungs, the skin, and the heart and blood vessels, fails to, tawag dato sini, do their job? Buta malo sini, failure ang homeostasis sa responsibility sining mga organs naton. Anong matabo sa lawas na sini, Dok Leo?
1: Nadula na kita sa balanse, Sir Josel. Damo kwarta, pero kalabanan nagsulod sa malita.
0: Abi ko nagsulod sa ganina? Ospital.
1: Sa ospital, Sir Josel, ano? Normal na nga te, may kwaon. Benefits na to, health insurance na to. Pero pinakapunto, Sir Josel, mo't kang balang nagsulod sa maleta, why nag-circulate? Kundi sa pila lang, Sir Josel, ano? Opinion lang niya, ang aton dere. Ang punto lang na aton dere, nagakadula kita sa balanse, kung nagasigisigi, Sir Josel, ang aton sa hindi mayo nga pangginawi, nag-affecto sa aton sa cells, aton systems, aton sa nga organ. Kag nagaresulta, Sir Josel, sa nagkalain-lain nga sakit ang mga balatian.
0: So, damo nga masakit, damo nga balatian, ang magsulod sa aton, kaya tininabalanse ito. That's the problem about kung ma-fail ang inatawag nato sa nga homeostasis. In short, masubrahan kita of everything, makulangan kita sang sige-sige of anything. Paris ni kulang ka lang permi sa vitamin C. Hindi ka kinom sa vitamin C. Ang number one nga babatsyagan mo dira, deficiency ko na sa vitamin C is carvy. Isa dira, gadugo imong islo. Tingala ka lang asya na maguhan ng kung sinisa kay tiga ang brush ang akon sininga si Pilio. Ang iya balang ginabrush mo na tiga, hindi gadugo ina bangod kay ti basi kulang kadagid man sa vitamin C.
1: Isa sa posible nga deficiency.
0: Oo. So dapat nga mangin aware kita. Amo na gani nga dapat mangin aware kita kay balo kita magbasa sa mga patimaan, sinyalis or kon sa mga doktor pa sini simptoma nga ginapahibalo sa aton lawas para kay balo kita kon diin kag ano ang ato sa nga bulngon. Now, speaking of homeostasis, para mabalansi ni tanan, Dok Leo, we are speaking about supplementation. In short, sini, mabalansi tang ato sa nga lawas. Aside from physical activity, kikinanglanon naton maghulag-hulag, Dok Leo, ha? Ang nutrition, ang supplementation, importante para sa homeostasis, Dok Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josel. Kahit ang nutrition, isa sang haligi, Sir Josel, sa healthy lifestyle. Muning hindi kinaton madula ang nutrition pag abot sini sa prevention, especially kag support kung may treatment na kita o kung nagbalatian na kita. Kahit kung madula kita sini sa balanse, ang resulta, Sir Josel, kung madula ang homeostasis, so ay na, sa balanse sa sulod sa lawas na ton, isa sini, Sir Josel, diabetes. Taas aton blood sugar, hypertension, stroke, Ara, Sir Josil, ang pilapagid sini ka problema sa lawas, bisan simple lang, pero nagresulta sa nagkalain-lain pagid naton nga discomfort, even ang kakulang, Sir Josil, sa tubig, dehydration. Posible nga magresulta sa iban pagid sini nga komplikasyon. Karon para mabalik sa balanse, diri naton, Sir Josil, pasudlon ang papel sa aton sini nga ultimate trio. Ang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C. Una, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule. Ano ba lang ari diri nga makabulig sa homeostasis kay anong papel niya sini? Ang sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule nga moringa ukon balunggay. Ay palang dugay gingaan may naghatag sa mon Sir Josil sang balunggay mo kadlagko sang dahon nga kahumok bala lapit pa sa lugbusan kanami gamay lang kamatis ahos sibuyas sa Bombay ginapamalhas ka sang sabaw sang higop sang sabaw mo
0: kapin pa kon may balatong kagalakot sina
1: puro-puro lang gid yan Sir Josil no sanglit nga daw gusto mo nga matilawan dayon ang kapreska bala sa mga benepisyo kati bagong ipo mo
0: kapin pa ko may uhong pagid ay abaw
1: way kagid magsala
0: hindi ginapaila-ila talang ka Dok Leo man bala ka uhong bala ko
1: kagway kagid magsala
0: uhong gid man ako dyan
1: basta ikaw bala Sir Josil maglaway-laway kakaon na kami sinang agina ya aton buligan nyo mabalik sa balanse pinagi sa Santhon Plus Gold Capsule kay isa sa iyasang kapamo ang moringa. Anong roles ni sa homeostasis o kung balanse? Nag-support sa balanse, Sir Josil, sang blood sugar. Isa sang mahimo sini sang moringa o kung balunggay. Ginasuportahan sini nga magbakod ang aton lawas through antioxidant defense. Kami ara sang vitamin C, may quercetin, chlorogenic acid, may beta-carotene nga nagabulig para maprotehera ng aton sining cells batok sa oxidative damage. Ginasuportahan sini ang normal cellular function. And even sa mga hypertensive, para makalikaw kita, hindi kita mag ka-high blood pressure, ginasuportahan man sining normal blood pressure tungod ang moringa may ara sang antioxidant compounds kag may potassium nga nagabulig balanse sang aton sa nga sodium hindi basta magtaas aton blood pressure.
0: So kon magamugali si Dok Leo ang hambal nila nga ang balunggay para lang kuno sa mga anemic para lang sa may mga anemia kay nagapadamo sa production sang red blood cells nagabulig para magdamo production ta sa red blood cells para hindi kita magka-anemic or anemia pero dako galing mabulig yas ni also sa high blood, Dok Leo. Or sa blood sugar regulation or pag-control sa blood sugar na to, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Blood glucose deficiency sini sa ginatawag iron tungod nga nga nagresulta sang ginatawag anemia. Pagtaas man sang blood pressure, baka bulig si Sir Josil, especially sa prevention niya. Pero ni Plus Sir Josil, tahgon tabla ang impression sa iban, hindi sila magkaon sa mga green leafy vegetables. Kay komplikado ko no anemic sila iron deficiency kag may high blood pressure man
0: no.
1: Ato nila ininang duha ya why ina sang labot ya ang pressure sang dugo mo ya tinagatumo din sa pwersa sa imo sa ninyo dugo
0: no.
1: Kaya panalaytay sa imo ugata rin sa imo sa ninyo kurason wala sang imo yang anemia hindi na sa kakulangan ni mo ya sa iron kung magkaon ka man sa green leafy vegetables makabulig ina sa duha ni mo sa ninyo problema
0: kaya binin na kung high blood ka dapat hindi ka na magkaon sang mga pagkaon niya nagapabulig good to sa healthy production sang red blood cells Dok Leo just like sang balunggay iban pag sining mga green leafy vegetables Dok Leo hembal nila siling high blood ka na dugangan mo pa dugo mo matani kon sukob-sukob no hambal ops isa nakapaniga tinin na pagdugang
1: although may mga kondisyon kay man Sir Josil iya sa dugo specifics pero hindi common nga hindi gid man makapaayo kon sige kakaon sang mga pagkaon bla Sir Josil nang gapadamo sa imo sa ning hemoglobin kun mas labi ining nagapalapuyot sa dugo pero ang istoryahan lang nato niya sa mga may iron deficiency anemia kag hypertension nga makabulig ya ang green leafy vegetables lakip ng balunggay Sir Josil
0: oh kay may function man ang balunggay good to nga mabalanse ato sa ning blood sugar no how about ang iban sining mga sangkapya for example Dok Leo spirulina kay malaka ini ang spirulina ya hindi mo ni dali-dali ya ma-access yes merkado mahambal mabakal ko dagan isang isa ka hakop ng spirulina Dok Leo
1: that's why Sir Josil ginahambalan gid naton gina-remind naton ng aton sa mga listeners kag mga suki naton para mapabilin nga urig ang inyo sini nga mabakal, piliyon kag pangitaon gading may tatak yes to health Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaysa sa concern naton diri spirulina eh. Damo nagalakat naga circular Sir Josil spirulina hindi ko man sigurado sang kalidad jay.
0: Kag pagkatapos ang combination ng kloyong iba sini dopi. Why man tayo, we're not accusing anyone, pero importante diri matunaan nga ang mga nagaululupod sa isa ka kapsula may synergistic effect.
1: Correct Sir Josil, kay kun hindi man hustong kombinasyon karon mahulog lang sa sayang.
0: Mm.
1: Ang aton sining syempre kwarta eh kag ang permiso pa susulod sa aton sining atyan. Spirulina, anong papel niya ni sa homeostasis? Kadamo sang nutrients nga content sa ning contain sa ning blue green algae nga makabulig para masuportahan ang oxygen transport. Ang oxygen kinahanglan nun para maghimo sinisang hemoglobin. Ang oxygen nagakerry sinisang ang hemoglobin nagakerry sa oxygen pakadto sa aton sininga lungs and body tissues. Kag kinahanglan nun na nagakaigo nga oksihina para masuportahan ng aton sininga cellular respiration and energy production. Kung kulang sa energy, kung kulang sa oxygen, mahina man ang aton sininga energy. At the same time, ang protein na nga ginaangkon sa ni Sir Josil nagasuporta gadiya for energy production. That's why tuman kay importante ang papel sini sang spirulina para mapabili ng aton sini nga oxygen sa lawas nga ara sa usto sini nga level kag mapabili man ng aton sini nga energy tungod nga may protina nga nagabulig diya Sir Jose lupod sa B vitamins sini para nga maghimo ang aton lawas ang dugang sini nga puwersa.
0: Do halos kompleto ang mga mayor nga kinanglanon sa ato sini nga lawas nga ara sa Sunstone Plus Gold Capsule ni sa protein pagkadto sa naglain pag sini nga mga vitamins and minerals because of the presence of malunggay and palaya, may garlic at the same time may mangosteen. Makabulig ini, hindi lang sa paghatag sa aton sang specific mga vitamins and minerals, pero makabulig specifically sa pag control man sang pag-spike sa ato sining blood sugar, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kag ang protein may ara man sang dako sa natira nga papel. In fact, sa una Sir Josil, sumaypat na makatuon sa biology sa what's it called, this preventive medicine kag sa naturopathy. Pitsar ko man gani ya kun na makuha talang protina ya from animal source.
0: No.
1: Dira lang naton kwaon, pero samtang padayon gali kita nagatuon nga nagtukib Sir Josil. Diri gali spirulina tuman kadamo sa isang ito ang protina, amo man ang balunggay. Nga, amo ni mga sangkap sa aton sa Sunstone Plus Gold Herbal Capsule.
0: Okay. Now, ang Sunstone Plus Gold Herbal Capsule actually, may upod ini nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Pero ang aton sa always na ginamuno sa inyo, doon nyo gid ang premium D3 softgel capsule kag Sunstone Vitamin C. Now, i-refer nato sa homeostasis, Doc Leo. Ano iya ang papel sang premium D3 softgel capsule? Ang papel sang VCO, malunggay oil, vitamin D kag vitamin D3.
1: Kung may isa man Sir Josil ka vitamin or hormone vitamin nga importante sa aton sang lawas pagabot sa homeostasis, isa ang vitamin D, Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3 is one of the most important vitamin involved in maintaining homeostasis because it influences many body systems. Isa sa ni Sir Josil, ang pagbalanse sang calcium or calcium homeostasis. Ang vitamin D3 nagabulig sa aton sa intestine para maabsorb ang calcium malin sa aton ginkaon or gininom mismo naton sa nga premium D3 para magpabakod sa aton sa nga tulan para nga mapabakod ang aton sa nga kaunuran. Mabuligan niya magnami ang function sang aton sa nga kurason, may blood clotting kita para makalikaw sa nga hemorrhage kag nerve signaling. Without enough vitamin D3, the body cannot absorb calcium efficiently kag ang isa sa manami sa ni Sir Josil kaya nga aton nga premium D3 softgel capsule since nga fat-soluble vitamin siya ang vitamin D3 kinanglan para mag-absorb siyang calcium. Pero ang vitamin D3 kinanglan siyang good fat para ma-absorb man siyang ginupdana sang duha Sir Josil kadikalidad ng fat amuning VCO and moringa oil.
0: Oh, amuning nga bisan amo na lang ng imnonimo. Ini sila nag-ululupod kag nag-tinabiray, nag-hinagaray. Why ni ba yaaya mo? Paghambal yan ni Sunstone Plus Gold capsule nga atake. Basta ara si premium D3 kag si Sunstone Vitamin C, siguraduhon mo may duhagid ka backup ina siya.
1: Mm-hmm.
0: muna ang Papilias ang premium D3 soft gel capsule as far as ang homeostasis is concerned sa ato siling inawas. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong ginahimo is in? Anong Papilias sa homeostasis?
1: Kung may isa ka vitamina man, Sir Josil, ano, nga kinanglan para may antioxidant protection kita, amuni ang vitamin C. Kasubong siling aton nga, Santhon vitamin C. Because vitamin C, Sir Josil, is one of the body's major antioxidant. Nagabulig neutralize ang free radicals before they can damage our cells. Amo ni Sir Josil, ang papel niya tumangkad ako pagabot sa prevention. Kati mabulong kapabalakon una-una, mapabakod mo na nga danang imusin nga defensa. Sa una nga panahon, Sir Josil, ang isa sa nikabalay, nga waising kudal, ginakabig na ni Sir Josil nga pierde na. Kaya ang imusin nga kudal o konfensa, amo na imusin nga defensa para maprotehiran ang imusin nga property, which is ang aton nga lawas, sabi Sir Josil, protektaran na ton, pabakuron ng aton sa nga defense, pinagi sa bulig sang vitamin C, immune support, kinanglan sa white blood cell function, kinanglan sa production sang immune cells, kag protection of immune cells from oxidative damage. Kag isa pagid sa importante niya nga papel, Sir Josil, collagen production. Kinanglanon ang collagen sa aton panit, sa aton kaugatan, sa aton katulanan, sa aton lutalutahan, kag bisan pa sa madasig pagpapali sa aton pilas, Sir Josil. Nga mahimo lamang ina kung may nagakaiyong itang vitamin C sa lawas sa ginapasulod through sa pagtumar sang Santhon vitamin C.
0: So in short, ang vitamin C is badly needed in the production of collagen. Natural body production sang collagen, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: So mas maayo gali nga samtang nagainom kamo sang Santhon vitamin C, ang ginagamit ninyo sini nga kape kon mga pika mo is Santhon na gold coffee mix, Dok Leo, kiti may upod ini siya nga collagen kag glutathione wherein fully ma-process ang collagen nga ara dira sa may Santhon na gold herbal or Santhon gold coffee mix kung mag-inom pag inikaw sa Santhon vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kumbaga, imno naton ang aton nga premium D3 regularly. O galion ba naton ang pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santhon vitamin C. Kag think out kali, ah. Kung nag-inom kita sa Santhon vitamin C, Sir Josil, or Santhon vitamin C, kung nag-inom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ang pila ka mga utan dito, Sir Josil, may iron na mo. So para maproseso man sang lawas naton, dapat updon gid naton sila para kumbaga waay sang uyang. Kumbaga, Sir Josil, ang pila ka mga minerals dira ang present sa isa kag isa, may mga pagbinuligay sa Sir Josil nga ginahimo, ang isa may liabi nga dala, ang isa nagagiya, ang isa nagatuytoy, ang isa nagapapenetrate, ang isa nagabulig sa process ng absorption, Sir Josil. Mahimo ina kung ginaupod na to ng tatlo, Sir Josil. Makasiling kita ako ginainom ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, updan pagin sa Santhon Vitamin C. Waising uyang ang mga binipisyo nga ara, Sir Josil, sa tagsa-tagsa ka kapsula.
0: Amo nang ginatawag nila nga kung mag-ayag ikaw bala, mag-sift. Parehos ni maluto ikaw sang whatever nga pagkaon. Kung nagagamit ikaw sa mapino sa nga mga material, katulad na bisang harina, gina-sift, gina-ayag mo bala, wala sa nagakabilin, Dok Leo, ang tanan lusot.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang tanan ma-absorb sa lawas.
1: Yes.
0: So, amo na ka-importante. Ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. And then, para nga daw hindi ka magutumon, labi na ginda mo ng hambal ni Dok Leo, kung daw gapamibi na sa inyo ang type 2 diabetes, balaan nyo may insulin resistance na kamo, try ninyo lang Santhon Plus Coffee Mix. Kay may ara na sang mangustin, moringa powder, kag soya powder, kumpleto pa na sa supply, labi na ginang protein, ara dira sa Santhon Plus Coffee Mix. And then, ari, kung gasiling ka mga positive na gid niya, ano na gid niya, type 2 diabetes na gid niya, may insulin resistance na ako, goodbye kape, hindi ka mo magsiling ka goodbye kape, pwede pa mo giyapon ka pang kape, basta gamiton yung kape, premium D3 coffee mix, Dok Leo.
1: Pililion na lang, Sir Josil, basta may diabetes ka, no? Ang makaon ni mo, kag ang mainom ni mo. So, makabulig sa support ang mga utanon, Sir Jose, nga sang capsule na ito, Sir, nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C especially.
0: No.
1: Kay dasig, Sir Jose, nagaka-drain ang aton, Sir, nga vitamin C kung diabetic ko ng isa sinikatao.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat may ara kita sang support through nutrition and through food supplementation. Kagte, kung hindi ninyo malikawan, iya ang magpangafe-cafe, at try nyo ang Premium D3 Coffee Mix. Pero may mga gina-advisean kita sa ni Sir Jose, hindi lang kamo na sige pangafe nga nagtry man nga naguntat sila sang kafe pero hindi gid bala Sir Josel mahimos. Do na anad gid bala ti why not dok try na mun ang Santhon Gold Herbal Tea. Kinabatian man namon sa inyo sa ning program nga makabulig man pwede gyapon. Kaya nga man, ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man niya para sa insulin sensitivity. Kasubong man actually sang Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel. Kaya may ara sang Premium D3 Coffee Mix, Vitamin D, kagpanit sa isang mangustin niya may Santhon for insulin sensitivity. Oh. Ang ato naman sa nga Santhon Gold Herbal Tea, may ara man sang cinnamon bark na nagabulig mapabalanse sang aton sa nga blood sugar. Kag may upod nga turmeric for insulin sensitivity man gyapon nila sa dinga function kag bulig sa Josel.
0: Oo. Ini tanan actually mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot ko nin kamo pwede ka bakal. Actually sa suki nyo mabutika kag pharmacy kag to bika mo da. Pamangkutan nyo may Santhon Plus Gold Capsule kamo di, may Premium D3 Soft Gel Capsule, may Santhon Vitamin C. May Santhon Plus Coffee Mix kamodi, may Santhon Gold Coffee Mix, may Premium D3 Coffee Mix kamodi, may Santhon Plus Gold Herbal Tea kamodari. Pamangkot kamo, may Turbo Dietary Supplement for Men kamodari. Pamangkot kamo, kag tan-awon ang tatakya dapat Yes to Health. May tatakin na ang tanan niya produkto sang Yes to Health, may tatak sa karton para sigurado kamo nga urig ang hinabakal ninyo kay bangod man sang ginsaligan pagkatapos nakitaan niya madamo sini ang positively nabuligan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang iban sini gina imitate so pangitaon nyo ginang tatak Yes to Health. Kon may branches dira sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo dira makabakal o hindi gani maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod may store kita dira kumpleto na da. May mga set of may mga nakaprograma sa supplementation man dira nga kinanglanon ninyo depende sa inyo sa ninyo ginabatyag sa lawas. Ara da ang store ngalan niya Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic, may clinic, dari kami consultant kita, libre ang konsultasyon. Arada, ang pangalan is Yes to Health Wellness Center. Ara ang address sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. So initanan, quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Tikon may homeostasis sa sulod sa lawas na tondari dokleyo. Dapat i-complementa ini sang pagpanglimpyo sa guwa sa ato sining lawas para wayti may makasulod yung mikrobyo, wayti may makasulod sining mga germs sa ato sining lawas that could siling nato sining makatugas ang dugang pag sining pamahog sa ato ni kayong lawas. Tikon maligo kita number one dira. Why man ta naghambal nga kuwagin ka mo kalugod to kuno bladaw lugod ka ati baladok leyo. Pagkatapos ipang lugod nyo sa bilog nyo nga parte sa lawas. Ang pagpanghabon actually kon makugi ka mo magpili sang habon ninyo. Dako nang mabulig ya para malimpyuhan sang germs ang nato sini nga panit dok leyo.
1: Correct Sir Josel. Pero kung may lugod ka mo dira, okay man.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagabulig ni sa mga reflexes wala naton Sir Josel. Once again lugod na
0: ton. Masahi pagid no.
1: Yes. Nagpanami pa bulig panami sa aton sining blood circulation and beside ang isa ka organ Sir Josel involved sa homeostasis ang aton sining panit. So dapat matinlo tinloan naton pero may aton sining panit para nga wise nagaklag dira ang mga oil sa mga pores naton mga bakterya nga nagaplano brother kung magtabuay sa balhas kapangalis nga aton baho gamitan ta sang habon nga may natural nga mga sangkap kasubong sang bayabas, kasubong sang kapayas, kasubong sang balunggay, pila lamang ina sa natural nga sangkap dira sa Santhon Plus Herbal Soap Sir Justin.
0: Oh, so Santhon Plus Herbal Soap para nga malimpyuhan tang panit sa mga germs. Inyo'y panghabon na halin sa liog pedalum kung sa guya iya, gina-advise naton nga painon nyo kay mas sensitive abing panit naton sinisaguya. Kagkalain man na nga manghabon ikaw, ang guya mo kay sensitive kung kaysa hindi kasaw sa iban sining habon. Pagkatapos tikon na hambal ti santon na plus herbal soap, inakunuay mo ginapang panghabon dala lugod bala. Ining bang habon ka ginalughod mo gid bala. Asa si mo sining dapa-dapa kay kung kaysa tigasangat pa na si mo sining tagalugon ko lang ni singit.
1: Mm-hmm.
0: Tinano naman lang ang hambal nila nga grabe man sila niya ang ano ba? Ang ano gani ni? Ang imo habon sila niya si mo singit hamon habon mo pagin si mo guya.
1: Mm-hmm.
0: Tida no kahigko bala ina. So painon tang habon sa aton guya kag specially made para gid ya sa timplada sang guya para nga makalikaw kita sa tagihawat yun sa Tagalog, punggod kun sa Ilunggo, gamit kita sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: May punto gin, Sir Josiel, kay gusto gin na to ni stress, wala kin emphasize, hakatagan sang emphasis, Sir Josiel, lain balaan ang ginagamit dapat na ton nga habon sa lawas kaysa sa ginagamit na ton sa ton sininga-guya, depende ina sa kung ano ang sangkap. Like for example, ang Santhon plus plus herbal soap, gin-design na niya para sa lawas.
0: Mm.
1: Ang clear skin herbal soap, gin-design na niya para sa guya.
0: Oh.
1: Tungod sa ila sa mga sangkap, like ang clear skin herbal soap, may kojic at may glutathione. Para may mga dark spots dira, pinalayan sa punggod, mabuligan niya, kaga para mag-even o kung sa lalamang kolor ang sangkapotion sa amat-amat ha, sa aton sa nga guya. Kaga kung tuman man kadrayin mo sa nga guya, dali man na magkurinot. Ang isa sang bintaha kung ginagamit mo clear skin herbal soap, may VCO, Sir Josiel, para mag-moisturize sa aton sa nga panit.
0: Oh. So para sa aton guya, para makalikaw kita sa mga punggod, pagkatapos infeksyon sa aton sa nga guya, gamit ka mo sang clear skin herbal soap. And then, ang isa pagiging ka dapat aton balansiyon na aton sa nga activity, using our eyes, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat balansigin na yan. Enough rest. Muna nga, soldado, gani, makagisgira, may R&R,
1: mm-hmm.
0: rest and recreation.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton pa nga matang halak himot-mot dasta sa gamay sininga mga numero, kagamay sininga mga tinaga, bala litera. So pa, hatagan taman R&R matata, rest and recreation plus suplemento. Using VisionX Plus.
1: Correct, Sir Josiel. Rest, recreation, and supplementation.
0: Mm.
1: Using beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E, nga ara sa VisionX Plus of Gel Capsule. Bisan twice daily lang, Sir Josiel, especially sa mga palabasa, mga palatuon, or bisan hindi man palatuon, Sir Josiel, puro napilitan tungod niya kinanglan sa school
0: mm-hmm.
1: or sa imo sa nga trabaho. Kag especially, kung nagabatsyag ka na nga doon nagaluha-luha, imo mata daw kapoy na ang iban, Sir Josiel, may double vision na nga ma-experiensyahan na nga suno sa mga feedback nila sa aton, nabuligan sa sige-sige nila nga pagtumaras ang VisionX Plus soft gel capsule twice daily.
0: Oh. So, ang VisionX Plus bastante na sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Quality product niya po nila sang Yes to Health Incorporated. Kagamonin nga ito siya nga ginamuno sa inyo kung pala nakit ganis sa lawas siya makadisturbo na sa inyo siya nga normal siya nga panghinawi labi na gigong may ginasapar ka mo nga gusto niyo makulukondisyon man bisan pa paano ang lawas ninyo kagwain na nagapalanakit balon lang ka mo sang cease the pain.
1: Correct, Sir Josiel. Inaya kung daw hindi naging magwanta. Pero basi, Sir Josiel, kulang sa kung may imbalances na bala.
0: Mm.
1: Dula na kung bagang homeostasis sini. Kaya ang chronic inflammation mahimo mag-damage sang aton sininga cellula, Sir Josiel. So para mabuligyan kita nga mamata-amat balik sa balanse, bala, ma-address na to ng chronic inflammation nagresulta sa pananakit sang kalawasan, nagpabalik-balik sini. Ugaliyon man nato ng pagtumar sang aton ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kag may anti-inflammatory properties ang synergistic effects ni. Pero sulito na ton, sa kung ano man yung mga factors, Sir Josiel, ano, na tuman kasakit o kung busog, ngut-ngut na batsyagan na ton, makabulig para mapatawahay ang pamatsyag na ton sa pagtumar sa cess the pain.
0: Oh, kung uncomfortable ka gali, Dok Leo, amuning hambal nila, kung uncomfortable ka, buta mo lang ni either state of mind ni mo, or if not, may ginabatsyag ka sa lawas ka, actually, hambal nila kung noga kadulaan ka ganas partner mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung magamit ikaw sang turbo dietary supplement for men, bisan pa nga may nabatsyagan ikaw nga uncomfort. Pagkatapos na medyo bothered ang imo sining nga paminsaran, mabuligan niya gihapon gali, Dok Leo, no? Ang imo sining nga performance.
1: Atuman ni kadako Sir Josil ang yan sininga mabulig.
0: Oh.
1: In fact may mga linahog-lahog storya tinuba gani Sir Josil nga do may punto man. Siya ang healthy kuno nga tao Sir Josil pila ko nok bilog ya tudlo. Nasa kamot tag sa tiil.
0: 20.
1: Pero kung mas healthy ko na Sir Josel, 21. Oh. Ang isa galing way koko.
0: Oh.
1: Ang pinakapunto na ito sa ito sa mga tagpanamati, pag abot sini sa sexual performance, indication ina nga may problema kasalawas kung afektado na.
0: Oh.
1: Isa, blood circulation. Mabuligan din na kung nag-inom kita sa isang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa maka, kaglamo huwas ka, nagabulig pa namin sa blood circulation. Kag, ang bonus pagid na ton, Sir Josil, nagabulig sa amat-amat batak sa isang nagnubo nga libido. Nagabulig sa dugang sa isang pwersa kung waay ka na bala, Sir Josil, sang extra energy. Kapin pa kung kapoy ka na sa trabaho, tisinuman, Sir Josil, lang ganahan sina sang dugang pagid sa ninyo aktibidades man.
0: Mm.
1: Hambal sang kilala ko, bisan ano pa ka nami sa putahe kung kapoy ka, kung may ginabatsyag ka, dumay ka na gana sina magtilaw kang magkaon.
0: No.
1: Pero ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagabulig amat-amat pabalik sang pwersa, nagabulig amat-amat pabalik sang sirkulasyon, nagabulig amat-amat pukaw sang kainit, and eventually, nagabulig sa Diyosel pukaw sang gana para sa maayo kag healthy nga sexual performance.
0: Actually, ang turbo ang paggamit sinis mga 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang ha. Ang iya sining ipikto bala, makabulig sa inyo up to mga 72 hours o kon that's equivalent to 3 days.
1: Correct Sir Josil, pero area may user kita sinido na natali ko daw mga kuta sa 5.
0: Mm-hmm.
1: Mag-isip kita sa 1, 2, 3, cross 5.
0: Now,
1: 5 nga mga kaisalan sila magtumar. Pero nagtayo yun nga nagnami ng ila sila nga pamatsyag and performance, makasiling sila nga may pagbago.
0: Mm.
1: Pero sa iban si Sir Josel, kinanglan nila sang ginatawag pag-follow up like every 3 days nga nagatumar sila para nga matuloy-tuloy anay ang kondisyon sang ila sila nga ginatawag balancing asulod sa lawas pag-abot sa hormone, especially sa libido nila, kagdugang alalay sa blood circulation, kagdugang pag-insining alalay, kag-gamay nga spark, kag-kick pag-abot sa ila sa nipuwersa ang kinanglanon.
0: Amo na ginman hambal nila kung sa kung bagong change oil ko, no? Hindi mo dayon pag ibarumbada, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni nga ti, kung makainom ka mo sang turbo dietary supplement for men, kabatsyag ka mo sang alibyo sa inyo sa nga performance, hindi man mo tamalon sa nga untatan nyo na dayon, panilagan nyo lang anay. We're not saying nga, sige-sigihon nyo man, pero panilagan nyo depende sa reaction sa inyo sa nga dawas.
1: Pero basta nami, kaya ko no, Sir Josel, ko for me maka-change oil, ah.
0: Gatanlas ko no, andar sa makinay.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Galing ito daw, urit na kita sa ato sa nga pagpalagad, time out na kita sa program The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang mga mapuslanon nga mga tips and informations parte sa pagtipig sa ikayong lawas, pag-intindi ta sa mga ginainom ta, ginakaon ta, kay ipikto sini sa ikayong lawas ta. Lastly, kuantan lang sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Madumduman ko, Sir Josel, kin correct lang ko. In a nice way, asang kilala ko bilang may shop, dako nga shop. Siya, Doc, actually, hindi na change oil. Siya, oil change. Kaya kung nag-change oil ka, mailis ka brand sa mo sining a oil.
0: Uh-huh.
1: Well, salamat sa gamay nga correction. Pero tuman ka dako ang ginatawag mabulig sa aton, especially sa naanda na ton yung mga termino bala. Amo man, sa ginagmay man na ton, siguro Sir Josel nga umisyon nga nagaresulta sa badatian problema sa lawas tungod yung nabaliwala na ton ang pila sila ka mga kakulangan, mga sintomas nga madaladalak ginapabuyan-buyanan. Pero, try nyo bala. O galiu na ton na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para nga mabuligan na ginagmay yung kakulangan sa lawas mapunaan kag makalikaw kita sa nagkarainlain kag malala nga balatian ko na ton map pabayaan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sige na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are ato siling certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joel Salbanias, XFM News.
2: Yes, to help. Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na manghitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga

0: batik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centrum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain. Mag-assisted pain.
7: Kangkarang pain.
3: Fast and safe.
7: Yeah!
3: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mag-diet na kubuwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: Action X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
3: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:11 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang bihimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
4: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
7: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
7: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan.
1: Raiko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X rated. X rated.
0: Ilo-ilo, welcome na naman sa programa ng X-Rated with Katropang Bea. Mayong hapon na da sa mga katropa natin nga nakatutok, naka-tune in sa 100.7 XFM Ilo-ilo. Welcome na sa programa ng X-Rated subong Friday afternoon. Kamusta ang inyong Friday so far, mga katropa? Oh, isang iti naman dyan, Friday na. Ang ginahulat nyo, ari na, Friday na gidman. Finally, mga katropa. Deserve nyo man nga magpahuway. Deserve mo, deserve ko, mga magpahuway. Deserve natong tanan nga magpahuway. But tomorrow is a rest day na naman, mga katropa. Magluwas na lang niya eh, no, sa mga masunod pang adlaw ang ilang rest day. So enjoy lang sa work, ah. Ubraha lang ang kung anong dapat nga ubrahon, ubrahang imong trabaho. Pag syempre, dapat be happy sa kung ano man ang imong ginaubra. O, dali na mga katropa. Update nyo na si katropang Bea this Friday afternoon. Magbili na kamuna sa inyong mga mensahe sa atin yung Facebook Live. Kag pwede pa angga. Please do share our Facebook Live, mga katropa. Pangitaan nyo lang ang XFM Iloilo 100.7. And for your messages, mga katropa, sa mga wala sang data, sa wala sang wala nakakonect sa Wi-Fi, you can send your messages sa aming text line 0950-975-6970. Dali na, syempre, ang ating mga katropa, yeah. Ang mga ano na sila, mga alerta, alerta. Dali na, may mga comment na sa ating nga Facebook Live. Good afternoon, gid ha, sa ating nga 9,000 ka mga live viewers. Good afternoon to ma'am kagaya, kabaya Lori Jean Gomez. Ano ni siya ni, ano, ni JL? Ano ni siya ni JL? Kabaya kagid man, no, di ba? Tiyo niya gali. Oy, good afternoon nang da sa inyo. Ah. Kay Sir Jaffet Kabaya, tutok na tutok si MM Lori Jean Balak. Oh, kaya ano da kay Mama Lia Zor Caspillo, good afternoon katropa watching live. Oy, thank you so much ha sa inyo nga pag ano. Parinte na lang ko, no. Ah, parinte gali. Wala subong si Katropang Era. Actually, mga katropa, every Friday afternoon, ako nag-hold no, sa programang X-Rated. From Monday to Thursdays lang na si, ano, si Katropang Era. So, magsama-sama tayo ngayon this afternoon. Mag-comment ako na sa atin nga Facebook Live. Para nga matamyawan na naman kamo. Hindi na kamo magsulusunggo. Okay! Kaya, ano, hambal ni Ma'am Lori Jean Gomez. Inaabangan, na kada 2 p.m. O, oh, diba? Sana all gid ya. Alerta, alerta, hambalan ka mo. O, oh, diba? Ibagid yung aton yung mga katropa, ya. Good afternoon, katropang Bea. Hambal ni Ma'am Lori Jean. Shout out lang da kay JL. O, JL, ho, oh, ari ka naman di ginapanawagan. Ka na naman di. May feeling ko yung blast si JL do, pero may lang ni nagakadula. May feeling lang siya ginapanawagan. Ay, bongga, gid ya. Damo, gini siya yung idol, si JL. Yeah. Kay Sir Nolly Camino, good afternoon. Katropang Bea, medyo gaulan-ulan dari sa Leon. Pero naka-tune in, gihapon sa XFM. Amo na iya, Sir Nolly. Ah, diba? Mister, nag-ulan-ulan na nag-pahunay-hunay. Kada kay bago ka tapos panyaga, no? Diba? Nag-hilay-hilay. Samtang nag-pamati isang music dari sa XFM. Subong nga, hindi anay music. Kaya syempre, madrama taan na diba? Thank you kita, Sir Nolly Camino. Shout out git sa tanan ng mga taga-Leon, mga katropa da naton. Good afternoon git sa inyo tanan-tanan. Katropang JL, nahidlaw na ko no si Jaffet Kabaya sa imo. Puli na ko no. Puli na. na. Na-miss niya na si JL. Mapuli na ni siguro. Karunti kay Friday na subong tomorrow. Wala man sila duty. Wala sila sang duty tomorrow. And also, to baby Lisa Asi Astorias. Hi, Tabibe. Aradaguro si Mari, no? Hello, good PM. Pwede pa shoutout sa pamilya Astorias. Hardy Lesa, sa pamilya ko sa Batangas, Asi Family. Oy, grabe, good ya. Asta na to sa Batangas. Oy, shoutout lang daw sa mga taga-Batangas. Also to Ralph Robles. Good afternoon, mga katrop. Good afternoon man kay Sir Renan Aducal. Hi, Miss Katropang Bea Joy. Galantaw di sa San Jose, Batangas. Uy, grabe. Namo, kita yung mga katropa from Batangas, no? Maghalong, git kamo daha, mga katropa. Kamusta da ang, ano, ang tiyempo sa inyo? Ulan-ulan. Diriya sa Iloilo City, kanami isang tiyempo, wala sang ulan. Pero nagatagiti ang inya. Kung may mga binulad ka da ang mga palay, do perfect, git. Kung may mga hinalay kamo da ang mga inabhan nyo, panigura do mamalagid ya, grabe gid ang init ya, feeling mo magwa ka gani nga halin ka sa aircon, sakit gid ang ulo mo. Dali na, dali na mga katropa. Padayon lang sa pag-comment ha, sa inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook Live. Good afternoon, nang gali sa tanan naton nga mga vendors dira sa naglain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Good afternoon gid ha sa mga katropa naton da sa La Paz, sa Mandoriao, sa aton nga mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers no dira sa may Alta Chera. Good afternoon gid sa mga katropa naton nga mga mahugod na nagabaka-baka sa adlaw nga tanan para ma-provide ang wants and needs ang ilang family. First place ginaya in first hindi na ako kabalo mag-explain yung mga katropang Johnson. Ang una best gid no mga katropa, mas unahon ginaton ang aton nga needs over sa aton nga wants, di ba? Kasi karon gin bakal mo da ang mga hindi importante nga bagay, tapos ang mga butang nga kinanglanon gali, nalipat ka na nga baklon mo pero wala ka na budget, di ba? O sa mga katropa na naton nga bag-ubugta, kahit ka temprano pa sila aton iban abi nga mga katropa tag 11 pala nagapanyaga na sila 11, 12 yung mga alauna alas 2 nakatulog na sila yate. Kamusta? Sana all na lang taniin, no? Dali na kamo mga katropa, o dali na kayo kasi karon igo kamo naman mag-comment parang tapos na aton nga live. Tapos masulusunggod ka mo, hambal ka mo si Katropang Bea, wala niya gid ko gintamya. Oy guys, shout out lang nagali abawi gid ko suwong kay Tito Rafi Carubin from New Zealand, nag-monitor siya last week pero wala ko dayon nabasa iyang nga comment. Pasensya gid kay damo abi aton nga comment no mga katropa. Sige lang, pa-comment lang kamo da kay aton ina nga basahon mga katropa please. All this afternoon balantayan kun ano man nga story no ang ginpadala sa aton nga letter sender. Kagun may ara kamo mga advices later on mga katropa. I-comment na sa atin nga Facebook lang. Again mga katropa, pangita lang ang XFM Iloilo 100.7 para sa atin sininga Facebook Live this afternoon. Pwede man kamo maka-private message sa amon sininga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayari man si Sir Dave. Sir Dave, good afternoon. And also kay Ma'am Lori Jean, no, ambal niya. Kita ilang ang mga kagrupo ni JL Buas sa kondo. Ay, grabe, bongga. Bakit yang may kondo yan? Balaan ko ginahimuon yung every weekend. Ay, ginahimo, mananamon sang una. Basta college ka gani. Basta upod mo imo mga barkada, classmate. Ibagid yan, no, mga katropa, no. Pasadya, ginias ang kabuhi kung upod mo ang imo nga mga dabar cards. Amo balasang palamangkutanon katropang Jan Ray. Ay ambot ang hindi ambot gani amo man ang palamangkutanon ko nga pwede lang man nga wala tani no, di ba? Ay ambot pwede ko lang na di malawag on air lawagon ko na mo para man nga maka-comment bala sila no kung ano dapat kung nga may ano nga ako no may kinanglan nga may balahibo git sa kwan sa libo. Ay nga for your information. Sabat mi kamo nga abay ko no may balahibo dapat ang inyo nga mga libo. Kadamo sa mga problema. problema sa kalibutan, pero grabe na paminsan mo pagidya, no? Ay, iba kagidya. Hi! Hello to Nonoy Jeff! Good afternoon, Nonoy! Ara ka mangyapon sa Bourbon. So, ay, sa mga katropa na naton nga mga yayamanin. Basi gusto nyo magkaon sa mga, ano, mga malahalon nga restaurant. Kato lang kamo sa Bourbon. So, sa akon, para siguro nga ang mga higko, bala hindi magdirekta. Pero nga, ano, nga, biyaw. Kung sa imo, bikatropang January, nga, abi, may balahibo ang imo nga liibo, how? Tropang Jansen, ano ba yung rason nga may balahibo ang imo nga? Okay, sige. Isulat nyo da kay basahon ko lang. Kay basi karon na ari din yung aton nga mga katropa. Basi may araw man sila kasang sabat. Good afternoon man kay sa Ma'am Raquel Aurelio. Mga katropa na nato na. Ginagata pa matigit sa radyo. Kaga hindi bala makapadala sang ilang nga mensahe. Kaga panamyaw gikita sang maayad-ayad nga hapon. No? Sa inyong mga katropa, pips, madamo gid nga salamat sa pag-monitor. Diri sa 100.7XFM Iloilo. Kasi gana da katropang January kay basahon ko. Defense mechanism? Grabe ba? Naisip mo yun? Kawiti kay katropang January. Ang rason niya, kung nga ako nung nga may balahibo ang mga libos ang tao, it's because defense mechanism na ako nung. Gaya wala. Yambot na lang gid-a. Ah, kadamo sa problema sa kalibutan. Pero nagdugang pagkikita, yambot na lang gid-a. Good vibes na yung mga katropa, no? Defense mechanism against viruses. Bacteria. Grabe ba daw D3 bio? Grabe na. Maulok na ako di karon kadlaw. Sige, yan yun na. Umot na lang gidyo sa inyo. Ah, oh. Good afternoon man kay Ma'am Robeline. Mayong hapon gida, Ma'am Robeline. Oh, mga katropa na naton. Mga ano lang niya, mga good vibes ng mga question ni katropang genre. Oh, para sa inyo nga mga mensahe. Again, mga katropa, ha? Padayon lang i-send sa amon sininga text line. Kung mag-comment lang sa aton sininga Facebook line. Kamusta dagali ang inyo nga pagpangapikapi, mga katropa? Anong mayo nga kape, subo nga hapon man? Siyempre. Hindi ko na lang masaliton. Ay, oo, gali, no? Nalipat ko, aril na gani sa kilid ko. O, oh, diba? Minus one sa heaven. Ay, umbot na lang gid sa life. Subo nga, mga katropa, kung stress ka mo da, kung feeling nyo natuyo ka mo, pipangapi na lang ka mo sa Sunfin Plus Gold, katropang John Ray. O, oh, diba? Kay Bongga da, kay tatlo ka pa kang imo da nga, no? I-share man na sa iban, be. Away ka mo kabalo, mga katropa, nga ang Sunfin Plus Gold is a natural food supplement bangon mayara ini sa nga mangosteen, ang palaya garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini, mga katropa, sa atin immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health. Nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa, sa mga may diabetes, kami rin isang ampalaya, nagabulik sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Oy, good afternoon kay Sir Jet Hibaga. Ari na si Sir Jet. Sino ga itong hambal? Si Princess Tuli. Ay, hindi. Si Kwanto Yagali. Si Lois ang naghambal nga ma-absent siya. Pero kahapon, si Sir Jet Hibaga ang absent. So, Sir Jet, absent ka kagapon. Sa programang X-Rated ni Katropang Era. Ay, ambot na lang ginia. Hambal niya. Good afternoon, Ma'am Bea. Shout out lang din sa Amon. Nagahilay-hilay sa duyan. Shout out lang gali kay Ma'am AJ Bordon from Barangay Bayang Ahoy. Ay, shout out ha sa mga taga Ahoy da, mga namit nga uga. Ay, makapa Ahoy ko makadtogi ko ya kay Sir Jet. Ya, inform ka na malong kun Sir Jet. Sir Jet, ari ko di sa may Ahoy. Abi mo bala ka namin na dablang hilltop, dablang katropang Jet. Nakalabot ko da laga. Namit no, nami gali ang place. Tapos ano namit man ila food. Ah, di ba? May sugid ka gid ya kung palalagaw ka no. Ay, ambot na lang gid ya. Sa mga katropa naton ha. Padayon lang sa pag-comments ang inyong mga mensahe. 2:27 ang oras diri sa XFM. Kailangan, balik ka tropang ni John Ray. Mangkot ko, liwat bi. May LTO man sa langit. Siguro ang mga napatay nga LTO, dito na sila, di ba? Bo, mindset ba kung ikaw, be? Siyempre, mga taga-LTO man na sila gapon. Bombot na lang ganda sa imo, ah. Hindi mo ba naisip yun, katropang John Ray? Oh, di ba? Mangkot niya ko kung may LTO man kuno sa langit. Nahadlok siya guro sa checkpoint. Kaya bala, ano? Wala na siya lisensya. Wala siya lisensya. Pati sa napakato sa langit. Nahadlo ko pag sa checkpoint. Na ano, nagin na iya. Uy! Ayun mo na lang niya kay katropang John Ray. Langit Transportation Office. Muna na sa bumining sa ano, sa LTO. Ayun mo na tapos ko ginaton kung maka ano ka, madakpan ka sa LTO, pusa kagid. Mapalangit kagid. Ano bang mapalangit gid ang balayran mo tapos kagid. Ilagani ang ano ang multa sa wala sang restro ang motor, 11 or 15. Mga 11 guro no. 15 no, 15k. Ba. 12 mga 12. Apo sakit-sakit ba mga tunga gawas sa bulan ah. Pwede marimet. Apo sakit-sakit ba? Mga isa ka buwan ay tunga sa bulan ni katropang John Ray. Hey, rimet na lang sa LTO. Oh, ah, sakit-sakit. Wala ko katultol kung diindampi office nila sa langit. Pero tultolan mo kung diin ang impirno. Wala siya katultol sa langit pero ang impirno umbot na lang ganyan. Okay, Sir Rinaldo Abeto, good afternoon, katropang Bea. Ay, Sir Jetty Baga, busy ko to kasaga, busy ko kaluto kasag, Ma'am Gapon. Hi, Lois, ari na ko. Ay, sana all. Lois, ari na ko na si Sir Jetty Baga, Lois. Ay, ambot ah. Tapos may araw, pag hindi ako nung kasag to si ano, si Sir Jet, buka namit ba? Namit na bala, Sir Jet, i-ano, i-butang sa tambo nga may gata. Oh, di ba? Tapos, sambal pag ini Sir Jet. Oh, ma'am, namin na da sa hilltop lagawan, basta damo ka lang da. Ayun, syempre, kikatropang Jet, hindi alangan man tayo maglinagaw nga wala tas ang darangad da. Udlay na makasandad, tatos ang panit sang ibos, tapos wala tayo nugbaya, di ba? Ay, nano na lang gidya. Ah. Oh, 2:30 ang aras diri sa XFM, mga katropa. This time, mag-pause kita, anay, for some commercial break. At sa aton nga pagbalik, aton nga pag-abasahon ang aton story this afternoon. 2:30 mga katropa, kagpadayon ka mga nagpamati sa 100.7 XFM Iloilo.
1: XFM.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health!
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

oras dili sa XFM mga katropa. It's now 2:38 in the afternoon. Ote, handa na bala ang tanan nga maghahatag sang ilang nga advices para sa atin yung story. Syempre, relax lang kamo kay syempre basahon ko pa danan. Mali, Sir Jetty Baga, ginalibaki ko guro ni Ma'am Era gapon mo, nakagat ko dila ako sang gapamasaw ko sang kasal. Hindi, Sir Jet, wala na tungod sa ginalibaka, kay wala ka lang ganyan ang gapanghatag amuna nga nakagat mo. Ay, ambot na lang ganyan ako, diba? Ambot na lang ganyan sa inyo. Sa mga katropa naton, ready na bala ang tanan? This time, mga katropa, pag-asugudan na naton sa pagbasa ang atin nga story this afternoon.

katropang Bea. Gusto ko lang tani nga ipalabot sa mga agot nga pareho man sa akon. Nga kun kaisa wala gid naton makita ang mga sakripisyo sang aton mga kamagulangan tubtob nga ulihin na ang tanan. Ako si Boy Boy, 22 years old. Tatlo kami ka mag-utod, ako ang agot ka tropang Bea. Sang una, abi ko mas nami ang kabuhi ni Manang kag ni Manong kaysa sa akon. Sila, hindi na kinahanglan nga mag-eskwela. May ubra na sila kag may kaugalingon na nga kwarta. Samtang ako, pirmi ginapukaw ni nanay sa aga, ginahambalan nga magtuon sing maayo, kag pirmi ginapahnumdom nga tapuson gid ang pag-eskwela. Kisa, nagalain pa ang buot ko, katropang Bea. Hambag ko sa ila, nga feeling ko, gina-pressure ako. Mangisi lang sila kag magsabay. Ikaw na lang gid ang paglaom naton, boy. Tapusa lang. Abi ko sadto ginahambal lang nila ina agud mapilit ko nga ang akon kaugalingon nga mag-eskwela. Si Manang pagkatapos niya senior high school, wala na nag-college. Nag-obra dayon sa isa ka grocery store. Si Manong naman naguntat sa college kag nagpangita sa bisan ano nga obra. Kisa construction, kisa delivery, kisa kargador. Sa akon paminsaron, amo na ang ila ginpili nga kabuhi. Wala na ko nagpaminsar ka tropang Bea sang iban pa. Nagligad ang pila ka tuig, nakagraduate ako sa college. Grabe ang kalipay namon tanan. Si nanay halos hindi mapunggan ang iya luha. Si Manang kag si Manong, hindi maributay, hindi marabutay kuha sang damo nga pictures kag video katropang Bea. Hambal ni Manong, graduate na gid ang agot ba? Si Manang naman daw mas nilipay pa siya kaysa sa akon. Isa ka semana pagkatapos ang akong graduation, nagpanghimos kami ni nanay sa mga daan nga gamit sa balay. May nakita ako nga brown envelope nga gintago sa sulod sang cabinet. Inbuksan ko kay tropang Bea. Sa sulod sini, may admission letter. Nakasulat dito ang pangalan ni Manang. Nakapasargali siya sa isa ka state university sang una. Naglibugid ang ulo ko. Kay nga, amo ni siya nga sulat nga wala ko gid nakita. Ginpamangkot ko si nanay. Dito siya naghipos sa makadali. Pagkatapos, hinay-hinay niya nga ginsiling sa ako. Boy, wala nagpadayon si Manang mo sa pag-eskwela kay wala na kita sang inugbayad kag kun magdungan ka mo o kun mauna siya sa imo. Ginpili niya nga ikaw na lang anay ang una pa-eskwelahon. Daw may nagbuno katropang Bea sa akong dughan. Ang balpagin ni nanay. Si Manong mo naman, boy. Gusto yung gintani makatapos. Pero sang nag-obra siya, siya nang nagabulig bayad sa tuition mo, boarding house mo, allowance kag mga projects mo. Naghipos na lang ako kag wala na nakasabat. Doon nagbalik tanan sa akon paminsaron ang mga adlaw nga nagapangayo ako sang allowance, ang mga project nga wala gid gina-delay ang bayad, ang laptop nga ginbakal para sa akon. Wala ko na ibaluan nga sa kada piso gali sina halin sa balhas nga ginpangabudlaya ni Mano kag sa mga damgo nga ginsakripisyo ni Mano. Grabe gid ang akon paginulsol sa mga tuig nga nagligad. Wala gid nila gin pabatsyag sa akon nga daw pabigat ako. Wala sila nagsumba. Wala sila nagreklamo. Wala gid sila nagsiling tungod sa akon. Wala sila nakatapos. Sang gabi nang ina katropang Bea, nagpalapit ako kay Manang kay Manang. Ginhakos ko sila. Kag dito lang gid ako nakapangayo sang patawa. Hambal ko. Pasensya na gid. Wala ko gid nakita ang tanan yung ginhimo para sa ako. Nakangisi lang si Manang. Hambal niya. Okay lang, boy. Hindi pagbasulang imo kagalingan. Basta nakita namon nga graduate ka. Daw kami man ang nag-graduate. Si Manong naman nagtapik lang sa akon nga abaga kag nagsilip. Boy, labutang imo handom kag hindi pagpabaiisin nanay. Katropang Bea, sa gabi nga inagin kuha ko liwat ang akon diploma. Ginlantaw ko ang akon pangalan nga nakasulat dito. Pero sa sulod sa akon paminsaron,
daw hindi lang isa ang pangalan nga ara didto. Kay kun wala si Manang, kun wala si Manong, wala man ini. Amo na sa mga nagapamati subong, kun may ara kamo sang Manang kag Manong nga pirmi nagahambal nga okay lang ako paminsaraan ay. Kay base ang tao nga pirmi nagahambal nga okay lang siya, siya gali ang pirmi nagasakripisyo para sa buwas damlag. Pasalamatin nyo sila. Haksan nyo sila. Kaghambalin nyo sila nga proud kami sa inyo. Kay ako, sa kadalantaw ko sang akong diploma, isa lang gid ang pirmi ko ginahambal sa akong kaugalingon. Hindi ni akon lang. Amon ini. Katropang beya ko si Boy Boy, kagamuni ang akon sugilanon. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga sulat.

0: FX Rated.
1: 257 mga katropang oras diri sa XFM and welcome back sa programa nga X Rated with katropang Bea. Mati ano nang mahambal nyo kay sa atin nga letter sender sa kay Boboy, ah, diba bongga? Boy-boy gali, oh, diba? ano mahambal nyo? Basta ako, no? Maka-relate kay ko daya kay ang akon nga magula is nag-sacrifice

0: Guys, mano, siya ang nagpaiway nga hindi anay mag-eskwela. Kay ako ang una nga ginpa-eskwela. Actually, 5 years ang gap naman sa magulang ko. Pero ginpauna, gin ko yung eskwela. But basta amo na ako ko na nga utang na loob sa akon magulang. Kung nga nga nakatapos man ako sa college. Kag, syempre, kay sa Iloy ko kag sa amay. Actually, si tatay ang nagapanikaso. Pero si nanay, gin ang nagapush nga kag nagahambal nga. Maskin ano, kaya taniam, kaya taniam. Ni mapatapos sa college. O, di ba? Pag-ara na gidman, kaya gidman, o, di ba? O, ang living proof, nga kayang-kaya. Basta ka panikasog lang, no, makatapos ginain. O, di ba? Congratulations, ino, sa mga katropa natin, nga mga nag-graduate na, no? Kag sa mga mag-graduate pa lang, advance congratulations. Ay, si Sir RV Chris Caceres, wala siya nagpaulihi, subo. Good afternoon, Sir RV, ha? Kaya thank you again sa pag-monitor sa programa nga X-Rated with Katropong Bay. This time, mga katropa, wala na kita sometime sa atin nga program. Lasig lang gid ang isa ka oras ba? It's now 2:58. Kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Sa Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may aras ang mataas nga antioxidant content halin si mangosteen na nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atin oxidative stress. Kag nagasuporta sa atin immunism. Mayari ni mga katropa sa anti-inflammatory properties na nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation. Kag nag-improve sa atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday edition isang programa nga X-Rated. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remedy Tuuig. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josil Banis. Ako naman si Katropang Bea Choi Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Maka-college na ko!
4: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya akong sa Sister Pain. Nadasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026 starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge 6K, 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
16: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Pa-diet na ko bukas ah.
6: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Exciting oras sa XFM Philippines, las 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Petsa 3 sa bulan sang Hulyo, labing una sa limatanan ka mga Biyernes sa subong bulan sa tuig 2026. Liwat kita nga magpangalagad upod sa aton nga regular partner sa tagsa ka Biyernes sang hapon, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario, kag sa tanan nga mga kabanuhan kag kabarangayan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo, kag bilong nga Region 6. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW Rigya sa XFM 100.7. Mayong hapon.
0: Mayong hapon gid sa aton sa mga tag palamati, and ang aton sa mga pagpangalagad, magpangalagad kita tumtob sa takna nga last 5:30 sa pagtalakay sa mga tupiko na hanungod sa aton sa mga overseas Filipino workers sa subong hapon. Daw hapon nakatropang Bombet, pero ang kasingkal sang init, triple gapon, no? Sa aton sa mga taga palamati, masingkal ang init, nagbalos ang init, makaligad ang pag-ulan-ulan sa nagligad sa mga inadlaw katropang Bombet.
1: Good, no? Timuran, kung lain-lain ang climate change pa lang ang panawag, yes. Katropang Mario.
0: Yes, sa aton sa pag-pangalagad, ang aton nga programa, ang Builog sa Gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kaga-epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Assist the Pain, agsubong man sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Ini ang mga dekalidad kag garantisado ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal naton sa mga butika nationwide, katropang Bombet. And sa subong hapon, sa aton sa nga pagpangalagad, medyo malawig-lawig ni aton sa nga pagtalakay, no, sang atopiko kay subong hapon. Live naton nga may kaupod diri sa studio sang XFM Iloilo ang head sang public affairs unit sang PhilHealth Regional Office Number 6. May nakay ma isa-isa naton, no, ang mga bagay-bagay nga gusto man naton mahibaluan, may kang tanan sa mga programa and mga pwede mahatag, no, nga benepisyo para sa aton sa nga mga OFW sa katropang Bombet, no. So subong hapon ari sa aton sa nga live studio si Miss Janimni. Okay, inchak no pa pronounce ko, ma'am. Janimni, no, Janimni Halbuna, katropang Bombet, no, ang head sang public affairs sa unit sang PhilHealth Region 6, katropang Bombet.
1: Yes, so una, no, namasyar ako sa PhilHealth. Mm-hmm. While nga dyan kami sa hallway, kanami man kay namang ko tanen ako kung din ang opisina na ay Ma'am Jan. Pero nasumalang ko ang anda nga Executive Vice President. Kag siya mismo namugno, no, si Ma'am Cabrito, no. Mm-hmm. Oo, siling niya ako ang EVP, ano ang mabulig ko. Siling ko, Ma'am, masyar ako to kanimo kay may mga pamangutanon na natuhoy sa mga OF W kag hangged ang mabulig ninyo in terms of information and of course ang PPAs or programs, projects and mga activities ninyo. Of course may dyan makita sa general public, no, kay iti ang PhilHealth subong sa mudyang adlaw, Ma'am Jan. Headline sa, no, sa Inquirer, no, ang mga pagbayluhan ay isang mga ideya sa mga health groups kag ang executive secretary, no, kay Secretary Recto. So nagbalik ako, nakilahay kami ni Ma'am Jan kag mismo nagcommitter nga mapa ano sa ato, no, mapa-interview kag face to face live, yes, sa XFM Radio. So liwat, pasalamat kita kay Ma'am Jan, no, kag chimpo na maski masake nagaparekpar parek inatawaan gi katimpo ang XFM radio ang serbisyong OFW.
0: Yes, so sa aton sini nga mga tagpadabati katropang Bombet, no? So dito na siguro pagpadugayon parang mas mayo ni makadamo kita katropang Bombet la, no? So good. Makadamo kita pamangkot kay
1: Kaduro gid ang pamangkot
0: kay Ma'am Janime Halbuna. Ma'am Halbuna, ti medyo daw related sa pabiyan eh.
1: Related kung okay na to sa kay Mrs. mo. Ang husband.
0: Yes.
1: Ang husband ni Ma'am Janime. Yes.
0: So sige, no? So tagaanta sa Ligwang nga makapanamyaw sa aton sining matag panamati ang head sa Public Affairs Unit sa PhilHealth Region 6 si Miss Janime Halbuna. Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
2: Yes, mayong hapon, katropa Mario, katropa Bombit, no, mayong hapon gate. Kaya siyempre, mayong hapon man sa tanan ng mga miyembro sa atin sininga PhilHealth nga nagpamati no, sa sininga programa Serbisyong OFW. This is my first time to visit the station.
0: Yes.
2: Kaga again, madamog inga salamat for this opportunity. No, and I hope ang ining una nga pagbisita ko, hindi lang mangin una. Madugangan pa, no, kag mapadayon pagit nato ng atin sininga partnership. Pinaagi sa inyo sininga programa. Madam, magiging salamat katropa Sir Mario and Sir Bombit.
0: No? Yes, so katropang Bombit, umpisahan ta siguro, no? Sa mga palamangkotanon. First, siguro katropang Bombit, para maintindihan sa aton sininga mga tagpalamati, ano bala ang PhilHealth kag ano ang mandate sang PhilHealth, ma'am? Pwede naton ma-explain sa aton sining mga tagpalamati.
2: Yes, ang aton sining PhilHealth ukon ang aton Philippine Health Insurance Corporation. Actually amo ni ang talatapan sang aton sining gobyerno. We are actually a government owned and controlled corporation. Nga kung sa diin ang aton sining mandato is to administer, no, the National Health Insurance Program sang aton sining pungsod. So matandaan naton sang una, no, for those nga nakaabot bang mga Medicare na bala naton, oo.
1: Yes.
2: Sa mga kauturan naton nga nagatrabaho sang una sa gobyerno, may Medicare na sila nga coverage. Kagang aton man sini nga mga pribado nga mga kauturan, no. Ang ina nga mga function gina take over na ina sang aton sini nga PhilHealth, same is true, no, ang aton sini programa sa mga OFWs naton, ginkuha naman ina sang aton sini nga PhilHealth. So currently we are now the single healthcare purchaser, no, meaning maghambal kita purchaser, kita ang nagabayad sa mga serbisyo nga gina-avail sang aton sini mga miyembro, no, para sa ila sini ikaayong lawas. So kita ang nag-administer sa programa sang gobyerno tuhoy sa iya sa aton sini nga ikaayong lawas.
1: Okay.
2: Kag syempre ang aton gisini nga mandato, no, amo ang maghatag sang financial risk protection. So ano ang about silingon sining financial risk protection, no? Sa panahon sang pagmasakit, katropa Mario, no, katropa Bombit, di ba la may gastos gid na iya.
1: Yeah.
2: So may balayran, may gastos.
1: Mm-hmm.
2: So ang trabaho sa aton sining PhilHealth, ang masiguro nga sa tag-sa-tag sa kamiyembro naton sa panahon sang ilang emerhensya,
1: mm-hmm,
2: sa panahon sang pagmasakit, sa panahon sang pagpa-ospital, mayara kita nga bulig financial,
1: yes,
2: no? So may ara kita proteksyon nga ginahatag against sa risgo, no, financial, kay silingan ni naton magastos, no, ang pagmasakit, magasto ang pagpa-confine. So mm-hmm, amo na ang aton mandato sa PhilHealth nga makahatag kita bulig pinansyal, no, sa aton sininga mga miyembro nga nagakinahanglan sang serbisyo, no, para sa ila sininga ikaayong lawas.
0: Okay. Na-mention naman ni ma'am ang mandate, no? So under sa inyo sininga mandate and sa mga serbisyo nga gina-offer katropang Bombet,
1: mm-hmm,
0: sang PhilHealth, so dala na dira ang serbisyo nga pwede mahatag sa mga OFWs naton, ma'am.
2: Mm-hmm. Tama, gina sir. Covered gid ang aton sini nga mga OFWs kay kun lantawon naton ang mandato sang aton sini nga affiliate ang i-cover 100%, no, sang aton sini nga mga kauturan, no. All Filipinos dapat mangin miyembro, marehistro naton sa aton sini programa sa affiliate. Kay syempre, kaupod na dira ang aton sini nga mga OFWs. Actually, sa aton may ara kita ginatawag nga mga migrant workers, duwa ni siya ka category, no, either land-based OFWs or mga sea-based naton nga mga OFW. So magsiling kita land-based, siyempre ara gid sila nagatrabaho mismo, no, sa isa ka country, no, kung sa diin man sila nagapangita man sang ila sining income. But for those naman, siyempre ang nagasakay sa barko, no, mga seafarers naton, they are part of the sea-based category naton.
0: Okay. Kato pang Bombet?
1: Oo. Ang madiretso kita siguro, no, kay ang pasar nga tawag nga law ni sa siguro no Universal Healthcare Act no I do not know kung anong Republic Act ining number, but how does it relate to the PhilHealth as a government ano ang insurer no sa tawag nga aton nga pang ano ikaayong lawas sa ma'am Jan?
2: Yes, ang aton sini nga Universal Healthcare Law RA 11223 no ang Republic Act 11223 napasar ni siya actually ano na 2019 pa Sir Bombet no February, and then became effective November man of the same year 2019.
1: Okay.
2: So ang aton sini basically kung lang tawo naton ang aton sini nga UHC law may ara na siya dira nga mga reforms no nga gusto ubrahon para ma-improve naton ang aton sini nga health system no. So tatlo na siya kay areas sa ginalantaw naton. Actually yung una ang service coverage, kung sa diin dapat masiguro naton nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipinos ma-cover na naton sa PhilHealth. Kung matandaan naton sang una although kung sa pag-umpisa ko pala sa PhilHealth no, ang mga una pangalayin nato naghambal na nga dapat tanan yung Filipinos ma-cover na gid naton. Pero during that period wala sang ginatawag nga automatic membership na no? Wala kita mekanismo nga ma-automatically enroll naton aton mga miyembro kun ara na sila sa hospital. But this time under this new law may ara kita ginatawag nga automatic membership no. Again, parang masiguro naton nga ang tagsa-tagsa ka mga kauturan naton nga ma-hospital mag-access ang serbisyo gilayon maka-avail sa aton sini nga benepisyo. So may ara kita nga of course sa aton sini mga miyembro sa panahon sa at the point of service no, for example ara na sila sa ospital tapos wala pa sila nakapamiyembro sa aton sa PhilHealth. So may mekanismo na kita subong nga kung sa diin pwede na sila kapamiyembro until sila mag-o sa ospital para nga maka-avail man sila gilayon sa aton sini nga benepisyo. Unlike sang una kung hindi ka miyembro automatic hindi ka gid ka-avail.
1: Okay? Ma'am, yes. Follow up lang no. Kumaghambal ka nga magpamimbro sa idalom sang PhilHealth no. Kinanglan ba lang magmasakit ka nay kag magpamimbro o kun pwede nga way ka pa magmasakit nakapamimbro
2: ka rin. Ang ginang nami nga pamangkot Sir Bombet no. Kag ginaginang gusto man naton emphasize no sa aton sini nga mga kauturan no nga nagapamati subong. Ang pagpamiyembro sa PhilHealth hindi lang kung may ara na sang emerhensya
1: okay.
2: No? O kung may ara na sang pagmasakit no?
1: Yes,
2: o kung ara na kita sa ospital no? Ang pagpamiyembro naton dapat mahimo na naton again responsibilidad na naton sa aton kagalingon samtang maayo pang aton sini nga sitwasyon no.
1: Okay.
2: Kay although hamba ko gani kagaina may mekanismo na kita under the new law kung sa diin nga kunara ka nagidya sa ospital kag wala ka pa nakapamiyembro sige pwede ikaw ba? Mapamiyembro no antes ka magwa para gilayon ma-avail mo
1: imong
2: benepisyo. Yes, so okay sang una yes sir kung di kaya miyembro di ka gidya ka avail di ba sir. Pero subong under Universal Healthcare Law RA 11223 pwede na naton ma pamiyembro, marihestro nga ton sininga miyembro, ara siya sa sulusong ospital, anti siya magwa, dapat matagaan siya sa PhilHealth identification number para immediately, no, ma-avail niya ang iya sininga benepisyo. Okay? So, again, no, sa aton sininga miyembro, mga kauturan, nga hindi pamiyembro sa PhilHealth, mapamiyembro na kita, maparehestro na kita, subong pa lang. Kag take note, ang benepisyo sa aton sininga PhilHealth, hindi lang sa panahon sa pagpa-ospital. Okay? Nabatian na ninyo siguro ang PhilHealth yakap.
1: Yes, so yeah. Makadto kita na karon ma'am, no? Ang una lang anay ang anon is pwede ka na kapamimbro maski way ka pa hospital.
2: Yes.
1: O mapreparahan mo na ako just in case you are in a vulnerable situation.
2: Tama.
1: Or moment nga dyan di kao si emerhensya, no?
2: Mm-hmm.
1: O, so ma'am, kaysa gobyerno man ako naglahalin, no? Si Katrupang Mario, tanati privado nga sektor.
2: Mm-hmm.
1: Sa amon, may dyan ang daan nga gina-require ang PhilHealth membership, no?
2: Yes.
1: Kag may ginabayran kami. I do not know for the private sector. More so, nga wala ako kamaan, kung ang dyan nga hambal ninyo nga dapat ang coverage ini kabilugan tanan nga Pinoy no ma-cover sang PhilHealth. Ano ang himuon sang sa pribado nga sektor especially when we talk about the sea base and the land base kay tigaw brasa na sa sagwa. Ano ang mekanismo nga makapamembro sanda? Second is paano makapamembro ang mga pigado natin nga mga kauturan. These are two questions nga siguro duro gid ka pamati.
2: Yes. No. So sa aton sa PhilHealth no, may ara kita duwa ka category subong,
1: yes,
2: no?
1: Ma'am.
2: Sa aton sini nga membership, una dira is the direct contributor category. maghambal kita direct contributor category, mm-hmm. ang aton sini nga payment directly nagahalin sa aton man nga own no nga pockets,
1: yes,
2: no, so
1: okay.
2: meaning ikaw gid nagabayad personal. So sino ang sino ang covered diri? So amo na ang nagatrabaho sa gobyerno, kay automatic na yan no nga gina-register kita sa aton employer kag gina-dedakan sa aton sini nga contribution, kag syempre i-remit na siya, sir.
1: Yes.
2: Same is true with our private no nga mga empleyado,
1: okay.
2: no, because under the law mandatory na, compulsory na ang ila sining membership sa aton civil health. Obligasyon sa aton employer, okay, be it government or private, na irehistro ang tanan niya nga empleyado.
1: Mm-hmm.
2: Ikaduha, after niya marehistro, obligasyon man sa aton sining employer nga mag-deduct no, okay. sang iya sining premium contribution base okay. kung pila ang aton sining balayran.
1: Mm-hmm.
2: No? Kag ikatatlo, obligasyon sa employer naton nga i-remit ang ina nga
1: collection,
2: yes, no?
1: Ma'am.
2: And finally, after nga ma-remit, i-report sa aton sa PhilHealth para individually mapasulod sa records ang aton sini nga empleyado. So again, for those nga employed, be it in a private or government, mandatory na siya.
1: Mandatory
2: okay?
1: na siya. Oh.
2: Now, may ara pagkikitang mga kauturan amo tong sa OFWs naton,
1: yes, kag
2: mga land-based kag sea-based naton,
1: oh.
2: covered man na sila under that category.
1: Yes.
2: Basically because may ara sila kapasidad nga magbayad.
1: Okay.
2: okay? So pag ginabal naton direct contributor, may kapasidad ikaw nga magbayad sang kontribusyon.
1: Mm-hmm.
2: Sa sea-based naton, mandated man na ang ila sini nga mga employers, no?
1: Mm-hmm.
2: nga mag-register, mag-deduct, mag-remit kag mag-report.
1: So, mandatory man.
2: Mandatory man. Sa aton land-based OFWs, kung natawon naton ang layi, dapat mandatory na siya, no?
1: Oh.
2: There is a provision in the law na naghahambal, antis naton tagaan sang Certificate of Employment, parang OEC.
1: Overseas Employment Certificate.
2: Yon.
1: Yes. Oh.
2: Before na sila naton tagaan, dapat masiguro naton nga narehistro sila sa PhilHealth kag nagabayad sila sa aton sa PhilHealth, no?
1: Mm-hmm.
2: Kag sang una, ma-recall ko na before sa POEA, nag-aagi man na sila or sa aton sino mga OWA, kag gina-check kina kung nagabayad sila antes sila i-allow nga mag-trabaho sa luwas ng pungsod,
1: mm-hmm.
2: no? However, this under the new law, same na actually yung provision na ton, dapat mandatory man siya.
1: Yes, ma'am.
2: But because kung nantawon naton, may ara kita maging pagwa nga order ang aton sini former nga president kay nangin optional, no? Ang ang membership sang aton sini mga land-based OFWs.
1: Land-based.
2: For the reason nga ang premium contribution medyo bugat para sa ila, no?
1: Okay.
2: Kaya kung natawon naton under the law, ang premium contribution sa mga direct contributor categories computed siya at a certain percentage sa iya nga basic. So sa subong nga tuig, ang aton nga computation is 5% sang basic income.
1: So mo na ang benchmark mo,
2: yes,
1: balasihan.
2: Oh, yes, oh, so 5%
1: sang 5%.
2: Yes,
1: okay.
2: sang iya sini nga basic income. Kag ang aton sini nga mga OFWs, unlike sa aton balasoy nga nagatrabaho sa gobyerno kag pribado nga may counterpart ang employer, no?
0: Yes.
2: Di bala 50% kaltason sa imo sweldo. Ang katunga amo nang ibuhin, ang amo na ang bayaran sang employer.
1: So may sharing.
2: Okay. Yan.
1: Oh,
2: pero sa kaso sang aton OFWs, wala sila yasang share, ka-share.
1: Mm-hmm.
2: So medyo bugat sa ila, oh. no, ang premium contribution.
1: Sa sea-based man, balik ko mamaha. Sorry
2: sa
1: to cut. Sa sea-based,
2: may sharing man. Yes.
1: Only sa land-based.
2: Mm-hmm. Sa land-based, nag-compute kita 5% sang iya sininga basic income.
1: Okay.
2: Naka-reflect sa iya sininga kontrata. So
1: okay.
2: that is why, because medyo bugat siya, nangin optional no sa
1: nangin
2: aton sininga land-based OFW sang aton sininga pagpamiyembro sa PhilHealth. Pero syempre, na-emphasize naton kung ano ka-importante no? ang benepisyo sa aton sining PhilHealth.
1: Mm-hmm.
2: No? That is why we still encourage ang aton sining mga land-based OFWs nga nagapamati subong
1: mm-hmm.
2: nga magparehistro gihapon sa PhilHealth. No?
1: Mm-hmm.
2: Kay while nagtatrabaho sila sa luwas ng pungsod, ang ila sining nga mga kabataan, no? ang ila sining ang ila sini asawa, no? nga ari diri, wala man nato na pangayo katropa Bombit, no? katropa Mario, kung may matabo sa ila, at least no, may ara sila nga benepisyo nga makuha sa aton sa PhilHealth.
1: So, sa ano lang kita ma'am, sa land-based, no?
2: Mm-hmm.
1: Kay why sila sing mandatory nga ano nga pag ano gani contribute no
2: yes.
1: sa PhilHealth. But they still have to register for the beneficiaries
2: yes.
1: nanda nga maka-avail sang PhilHealth nga ano nga mga benefits. Now, kay tungod ma'am why sila nag-contribute, no? an paano maka-benefit ang kwan kay ti why sa natanda gabayad kang ano tawag nga anda nga personal share no ano karon ang basihan mag-register sanda are they already considered as a PhilHealth member just by registering even we without that mandatory payment on their part.
2: Tama na, Sir Bombet, no? Once nga nag-register sila sa aton sa PhilHealth, matagaan sila naton sa ila PhilHealth identification number. Mm-hmm. Amo na siya ang pasaporte, amo na ang requirement naton para maka-avail sila sang benepisyo.
1: Benepisyo.
2: Okay? So gusto ko gina siya emphasize. Kisang una, ang policy ni PhilHealth, before ikaw maka-avail sa benepisyo, ginalantaw naton ang imo kontribusyon.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Okay.
2: Kung ma-recall nyo na, sang una, dapat nakabayad ka anay 3 kabulan antes ka ma-ospital.
1: Mm-hmm.
2: Or may ara kita na provision sang una nga dapat 9 months kid gani within 1 year no mm-hmm. Kumatandaan naton antes ikaw maka-avail sa benepisyo sang aton sining PhilHealth prang ina nga policy wala na naton subong ginapatuman kay nasiling okay. Ko kagaina ang availment naton is immediate
1: mm-hmm.
2: Okay so ano ang requirement naton para sa aton sining mga OFWs ang inyo lang PhilHealth identification number mm-hmm. Amo nang requirement naton
1: okay
2: para nga maka-avail so okay. Paano pagid ang pag-avail dapat ang imo kabataan imo mga dependents na declare mo man
1: as beneficiary.
2: Okay. So pero gusto ko man i-emphasize although nga aton nga availment subong is immediate kag wala kita nagalantaw kung pila na kabulan ang imo nabayaran
1: mm-hmm.
2: Still may obligasyon kita no sa pagbayad sa aton sininga kontribusyon because mm-hmm. Under the law ang ginahambal dapat padayon ang aton pagbayad kag may provision man under the law nga may ara kita nga interest or penalty no in the event nga ma-delay kita sa aton pagbayad.
1: I agree.
2: Oo. So sa employed sector actually kung malipatan magbayad sa aton sininga employer no
1: mm-hmm.
2: Mabayad ang employer naton currently ang aton nga interest is 3% sang iya sining balayran sang principal niya nga balayran kag compounded pa na siya monthly that is why gina-remind ginato naton mga employers nga hindi gid sila malipat sa pagbayad sang ilang kontribusyon or else may interest kita nga 3%
1: mm-hmm.
2: Pero sa aton mga other paying members sir no like mga voluntary paying members naton kag even ang aton sining OFWs
1: yes ma'am
2: wala pa kita nag-impose subong sang interest
1: okay.
2: So that is why gina-encourage gid sila naton nga kung may mga gaps no sa ila sining contribution may nalipatan sila bayad bayaran na lang nila amat-amat
1: okay.
2: No para nga hindi magdako no ang ila sining balayran
1: yes ma'am gusto ko ma'am ma-focus kay dumidyo ka sakit buot ko kay kung magtubang ako sa OFW nga tuuna nga diyan pa ko sa ano ganiya sa konektado pa ko sa peso
2: mm-hmm.
1: Masami ang mga land base no mga domestic helpers maguli may mga masakit no pero why sa dati pangtustos di kung ang basihan natin membro sanda ka PhilHealth assuming nga nakaparegister sanda
2: mm-hmm.
1: Pero ti why tanda it is not mandatory on their part no sa land base nga magbayad anong basihan karon kung nagsalud ikaw sa hospital anong basihan karon kang imo nga benepisyo kun ano kun baraydan hay may baraydan gyapon maski hindi pa ka why sanda gina ano ganya why gina require o ano nga okay lang why sanda ti baraydan mm-hmm. So ang punto ko liwaton ko lang ma'am ano ang benepisyo nga ma-avail sang isa kapigado nga land-based workers the time nga dyan sanda sa vulnerable nga situation nagmasakit sanda kay duro gabralik nga lumpo no maltreated no may mga masakit may mga even sakit, nga mga maselan nga mga ano nga mga sakit like sa cancer which
0: yes.
1: Ang OWA may dyan sa tawag karang nga med plus no
0: oh,
1: makabagal ka lang yeah. Med plus kung maselan ang sakit mo now from the end of the PhilHealth and knowing that health is a human right no
2: mm-hmm.
1: Hindi nga privilege mm-hmm. And it is enshrined in the constitution nga ang health is a pangkit na butang mm-hmm. Karajan sa constitution naton so, kung mm-hmm. Kung ang isa ko FW ma'am lihog bi ko explain kay duro ka pamati kanato nga nagabarantay ka dia nga mga FW kay kulan based ka domestic helper ka ano karong benepisyo mo kung may mga masakit ikaw ma'am?
2: Mm-hmm.
1: Ano mabuel?
2: Yes, tama to sir, ang ambal mo sir no, nga health is right no, yes. Every Filipino actually amo man na ang ginahalinan sa aton siningalayi no, kung nga amayara kita sang PhilHealth no.
1: Yes, ma'am.
2: Kay trabaho na sang aton si gobyerno nga maghatag sang serbisyo para sa ikaayong lawas sang aton, yes, sining mga miyembro. So particularly for OFWs, amo tong ambal naton kagaina land-based OFWs,
1: yes,
2: kinahanglan lang may PhilHealth identification numbers
1: amuran
2: na, para maka-avail.
1: Para maka-avail.
2: Okay? So meaning maparehistro sila, mapamiyembro sila para matagaan sila sang ilang PIN.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, in terms naman sa benepisyo,
1: yes,
2: ang benepisyo nato nakabase sa klase sang masakit. Okay? So actually damo-damo kita klase sang benepisyo, may ala kita benepisyo kung sila ang mga ospital.
1: Mm-hmm.
2: Amo nang tawag naton inpatient benefit,
1: mm-hmm,
2: no? So may ala man kita benepisyo outpatient.
1: Outpatient.
2: No, hindi kinanglan nga ma-confine.
1: Ma-confine.
2: Okay?
1: Yes,
2: may benepisyo man kita para sa mga sustainable, mga SDG related benefits or sustainable development goals, no? Nga mga benefits kasubong sa maternity, tuberculosis, HIV AIDS, no? Ang aton rabies, no? Mm-hmm. Those are some of the SDG related nga benefits.
1: Ang dialysis o MDRA.
2: Pwede siya sir sa outpatient, pwede siya sa
1: okay,
2: inpatient.
1: Okay.
2: Okay? May ara man kita benepisyo para sa catastrophic conditions. So, mutungin man, sir, mukagay na, sir, bombit, kung may cancer na.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Mm-hmm.
2: Madamo na kita subong sa mga cancer conditions nga ginacover naton. Isa dira ang breast cancer.
1: Mm-hmm.
2: No? Kag according to data, amo ni una, gid the leading cause of death sa aton sininga mga miyembro, mm-hmm, ang breast cancer.
1: Mm-hmm.
2: May ara naman kita benepisyo for colon cancer, rectum cancer, may ara kita for prostate cancer, no, kagkadamo pa.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kag may ara kita benepisyo for prevention. Amo ni guro yung importante, sir, no?
1: Yes, so.
2: While kita nagabayad for curative, inabalang bulungon ka, kahit may sakit ka na, no? May ara man kita benepisyo nga hindi kinahanglan nga nagamasakit na kita.
1: Mm-hmm.
2: Antes pa kita mag-avail.
1: Mag-avail.
2: No? Kaya basically, ang purpose sang aton benepisyo nga ini,
1: mm-hmm,
2: is mapalayo kita sa pagmasakit. Malikawan, yes, naton ang pagmasakit,
1: yes,
2: or matap na ang paglala sang masakit. Kag-amuning ginambal naton kagaina nga PhilHealth yakap. So, ini nga mga benepisyo, sarang ni siya ma-avail sang aton mga land-based OFWs,
1: mm-hmm,
2: kaupod ang iya sini nga mga qualified dependents.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, ang amount nag-vary siya depende sa kaso sang masakit.
1: Okay.
2: Okay? Kung simple nga kaso, so may ara kita din nga benefit package man,
1: mm-hmm,
2: kung mga catastrophic conditions, dalagko naman ang aton sininga pakete. Kasubong sang breast cancer, we are paying currently at 1.4 million pesos, no,
1: mm-hmm,
2: sa kada miyembro naton or pasyente nga mayara sang breast cancer.
1: Okay, ma'am. So kung ang OFW, ma'am, given nga may masakit siya and then may package commensurate, mm-hmm, to that sickness,
2: yes,
1: no, or disease, tiko karong kung nagbalik sa liwat kag nagsubra na tong package nga 1 point something million,
2: mm,
1: or 600,000, may tawag ka mo nga gusto ko lang i-relate nga zero billing.
2: Mm-hmm.
0: O, zero balance billing.
1: Zero balance billing.
2: Yes.
1: Kay tipigado siya, OFW pa, no, pag-uli, nagasala-sala, kung din mabuhal kang inugbulong na,
2: mm-hmm,
1: ti, ano ba lang OFW, mapatigayon kang PhilHealth nga magwa sa ospital, wara at baraydan din.
2: Mm-hmm. May ara ang zero billing nga ginamention naton, applicable na siya sa aton sining mga DOH retained nga mga hospitals.
1: Mm-hmm.
2: So amo nang ginahambal sang aton sining presidente nga masulod ka dira magwa ka, dapat wala ka sa
1: wala ka
2: bayaran.
1: Oo.
2: Pero syempre ang benepisyo nga makuha mo sa PhilHealth, baya ibayad gid naton nya, i-reimburse gid na yan naton sa hospital. Okay? May ara man kita nga no copay or no balance billing kung ma-confine ang aton sining miyembro sa isa ka basic or ward accommodation.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Okay? Kag dapat minimum standards of care. Dira, guaranteed man ang ginatawag naton nga no copay. Wala man siya bayran.
1: Mm-hmm.
2: As long as, again, basic ward accommodation, minimum standards of care sa aton sininga government hospital.
1: Mm-hmm.
2: Kag even sa aton sininga ng mga private hospitals, no, may ara naman kita dira, ginamat-amat na naton because under the law, ang government naton dapat may 90% sa iya total bed capacity nga allocated for basic or ward. So, ina sila, libre.
1: Mm-hmm.
2: Now, sa private naman, at least 10% 80% sang iya total bed capacity ma-allocate naman basic or ward. So may mga pasyente man kita nga kung dira magsulod dapat wala man sila sang
1: bayaran. Oh, sa 10% okay? Katong ka bed capacity yes, kinahanglan may 10% yes. Sina nga na alute sa
2: para sa basic or ward. Kag kung dira aton pasyente wala man siya dapat sang pagabayaran.
1: Pagabayaran.
0: So 10% dapat katong pambeta sa private.
2: Sa government 90% yes. Naman.
0: Dapat kung sa private kung may ara siya sang 150 bed capacity ang isa ka hospital 10% dira.
1: Oh.
0: Allocate gid ya. So meaning kung mga 10% kung mga
2: 150 15 beds.
1: Oh. Ang masadya kung buta kay permiso buta. Oh.
0: Kay bisan may ara kung kaisa cases nga bisan hindi pa buta gahambal nga ti buta na.
1: Buta
0: bay bay na kami bakante di. Mm-hmm. So meaning daw ginatago
1: oh.
0: Bla.
1: Oh, luwas oh. Lang ko kilala mo si oh,
0: na.
1: Oh. Sa hospital may kilala. Oh, so, masipi lang may may diyan.
0: Yes,
1: so
0: yes, kato pang bubit pan. Ay pamangkot na kay ma'am no. Paano naton i-deal ang katulad sina nga maklase isang sitwasyon maman?
2: Mhm. Ang siguro ang aton pwede ubrahon dira kun ara na kita sa hospital no. Pwede gid kita makapagkigangot sa aton sa affiliate so that we can also validate date no and check no eh syempre kung makospital lang aton sino mga miyembro ang presensya so, sila ang ara dira no sa sinang hospital pero gusto ko idugang na lang kung need gid naton assistance may ara kita nga mga gin-deploy nga mga nurses mm-hmm. no sa aton sining mga accredited man nga hospitals ang tawag ni naton sa ila P-Cares.
1: P-Cares.
2: So, PhilHealth Cares. No? Mga customer assistance and relations empowerment staff. Ang munang meaning sa P-Cares. Okay. Nga ginassign natin sa mga hospitals nga sila ang pwede mag-assist no? Sa aton sininga mga pasyente. Mm-hmm. So kung may mga concerns related sa ila sininga pag-avail sa benepisyo, pwede gid sila makakadto sa aton mga P-Cares.
1: May desk na kamumama. Sa hospital nga nagaman sang P-Cares nyo.
2: Yes, may ara kita na ang specific nga area for them. Ang iban sa ila ara sa admission, ang iban ara sa billing mm-hmm. section sang hospital. So pwede gid palapitan.
1: Tanan gid nga hospitals may ara isina.
2: May naka-schedule sila sir. Kag ang iban on rotation. Ah. Pero may naka-assign gid kita sa kada hospital. Ang iban nagastay for the entire 5 days, ang iban nagabulus-bulus lang sila. Mm-hmm. Due to limited man nga number of P-Cares naton.
1: Okay. Ma'am, what if no? What if kung sa 10% kato hambal kina ni Katrupang Mario buta mm-hmm. atong sa ano naman niya sa mga hindi private sa ward no buta man now emerensya nagagtubi kag nagano ang avail ang ano ang isa kang pigado FW nga i mangutang la kami private lang no ti ano man mang pagplastar kar kay sa pribado sa nga room or sa may private room mm-hmm. which is no longer can cater atong 10%.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang barayda na karano ang basihan sa pagbayad kay ma'am.
2: Yes. So ang aton sininga pagbayad again ang benepisyo nimo nakabase sa imo masakit. Mm-hmm. Sa diagnosis ang aton sininga doktor. So for example, high risk pneumonia, mm-hmm. no? Common man na siya no mm-hmm. nga kaso sang masakit. Ang coverage naton for high risk pneumonia is 90,100.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ang matabo sina since ara ikaw sa private room, okay? So hindi ka na covered sang no copay, no balance billing.
1: Mm-hmm.
2: So ang matabo sina kung ang imo sininga total nga bill is more than the package amount ni PhilHealth no so imo bill example 150,000 example mm-hmm. lang sir ha
1: mm-hmm.
2: ang coverage ni PhilHealth is 90,100
1: oh.
2: So ang excess dira out of pocket mo
1: mm-hmm.
2: meaning bayaran mo personal okay
1: oh.
2: So amo na ang diferensya nila sir mm-hmm. Bombit no mm-hmm. kay but for those naman yang covered sang no balance billing naton no copay naton mm-hmm. bisan maglapaw pa na iyang bill sa aton nga package wala gid siya dapat bayaran.
1: Why kita na baydan?
2: Wala gid siya why dapat bayaran. No.
1: Oh. Sa liliwat pa. Ang why ti baydan atong bago lang
2: ang wala sang bayaran ang naara sa basic ward accommodation.
1: Basic ward accommodation. Basic ward.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: Pero kung ara ikaw sa for example private accommodation, posible no nga may bayaran ikaw kung ang imo bill naglapaw sa aton nga
1: sa
2: benepisyo.
1: Benefit.
2: Yes.
1: Oh, muna siya. Okay. Ano pa mari? Oh, kay gusto ko itma matengkad kay magtubang ka sa OFW nga mga ano mga domestic helpers bla ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Maturo luha mo kay ang masami nga ginahambal ko, gin-train sila dire physically and mentally healthy, no? Mm-hmm. Kaya iti may physical, ano mo, ano ganito ang exam,
0: requirement,
1: bantis mong panaw, uh-huh. Tapos ang skills na lang, gina-upskills pa sanda, mm-hmm. Tapos may NC-NC pagkatesda sa, ano, sa housekeeping. Mm-hmm. Pag-abot tuya, no? May isa ko may ka OFW nga gin ano gin balda kang isa ka mentally ano retarded nga ano nga bata kang
0: amoya.
1: Mm-hmm. Ti naka ano siya naka physical injuries, mm-hmm. Hasta nga na trauma man siya ti amo na siya mamang isa kang ano kang blasihan nga ginapadara naton yang ano ang aton yung mga workers abroad domestic help especially domestic helpers they are in good physical and mental condition, mm-hmm. Pero pagbalik ng dagiya physically and mentally man sila nga naging ano ano ang ilang ikayong lawas, no, mm-hmm. So ka ano blado ka hindi acceptable on my part nga ako ni opinion na kay timo padara mo ang Pinoy nga workers to kumpleto kag mayad ang lawas na pagbalik ibaldado siya, mm-hmm. Ang masakit sa tanan pag nabalda siya, no, our government cannot provide, no, the what you call the privilege or the ang diretso nga pag bulig kananda sa ilang ikaayong lawas nagasala sa lapasanda, so amura ng masakit nga tanawon for those nga hindi ka batyag kuway nakatubang, no, probably way makuki experience kang ano, pero in terms of, you know, engaging these people siguro ti kung may empathy ka kang nagabatyag kang andaman nga ginabatyag ti ma ano ka gini mapiktuhan ka man, no, no, you can also feel that that stress, no, sa self mo, so mura nga ginimbitar ko una ang PhilHealth kay masami amo di ang ginatubang ko, not because nga ang OFW gambal nga mabangkot ni sa PhilHealth, but you know taking initiative, yes, of knowing kung ano gin nila ang programa kag proyekto kag gobyerno kay tengad ang health ceiling ko gani it is enshrined in the institution, it is not just a privilege but of course it is a right, no, sang ano sang kada Pinoy, no, nagano, so hindi alaihan ma'am nga subong mahambal kay na maginhambal ka ma'am nga direct contributors, mm-hmm. Yes. May indirect contributors man ma'am,
2: yes, may alam makita indirect contributors,
1: ano na siya yung ma'am,
2: pero before siguro sir sa indirect contributors gusto ko lang itagaan yung emphasis, no, sa mga OFWs natin kasi wala bala sila kahibalo,
1: yes ma'am,
2: nga in the event ka ma-confine man sila sa gwa, no,
1: yes ma'am,
2: granting sa gwa sa pungsod, mm-hmm. Dito sila ma-hospital, pwede sila maka-claim for reimbursement sa aton sa Pilipinas, mm-hmm. Sa ila sininga pagpabulong long or pagpa-hospital dito.
1: Ano kinanglan, ma'am?
2: Under the law, may arak sila 180 days to file their claim diri sa aton sa Pilipinas. Okay?
0: 180 days.
2: Upon discharge. Mm. Upon discharge, sir, sa hospital.
1: Okay.
0: Bisan dito pa sa gwa?
2: Oo. For example, na hospital sila to.
1: Yes, okay?
2: So, magwa sila sa hospital, ang counting nato 160 days upon discharge. Pagwa nila sa hospital, 160. May arak sila mga almost 6 months, no? Mm-hmm. Nga pwede sila ka-file for reimbursement diri sa aton sa Pilipinas. So, ang requirement nato, syempre, ang proof nga na confined sila, ila sini medical record, kung may operasyon, ang operative technique, mm-hmm. Ang ila sini nga statement of account, resibo sa expenses nila, no? Kag kung ano tong ilang kaso sang masakit, amo man na ang basehan naton sa pagbayad sang iya sini benepisyo.
1: Okay.
2: Okay, so kung balikan ko, kung pneumonia package man ang ibayad naton sa ila.
1: Sige.
2: Kag i-file diri sa aton sa Philippines, no, mm-hmm. Inang reimbursement,
1: okay.
2: No? Apart pag it of course, kung magpuli sila diri sa aton sa Pilipinas, kag wala man nato na pangayo, kung confined man sila, sir, no?
1: Liwat,
2: kinanglan nila, no, for whatever reason. May benepisyo man sila gihapon. Gusto ko iniidugang, this is very important.
1: Yes, ma'am.
2: Una, ang aton policy sang una, ngayon ang kung nagabalik-balik, kabala pa ospital, mm-hmm. For within the 90-day period, isa lang ka-benepisyo ang ma-avail naton. Mm-hmm. Wala na sa subunga policy. Mm-hmm. Okay? So, meaning sina, kung subunga bulan na confined for dengue, tapos nagbalik naman next month for dengue again. Oh. Tapos another dengue case naman.
1: Line
2: sa kada pagpa-confine niya for dengue, pwede. Sa subong na panahon,
1: pwede
2: sa
1: na.
2: Subong na policy, pwede na mabayaran ang kada pagpa-hospital.
1: Sa
2: una, isa lang.
1: Oh, isa lang.
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: Kagang isa pagid nga, gusto ko pagid idugang, I hope na batian naman ni naton, wala naman kita limit as to the number of days of confinement.
1: Mm-hmm.
2: Meaning, kung sang una, hasta lang kita 45 days in a year, mm-hmm. nga pwede naton ma-avail ang aton sining PhilHealth benefit.
1: Mm-hmm.
2: 45 days lang sa kada miyembro, 45 days nga gina-share sa mga dependents. Mm-hmm. Sang una, pag lumapaw ka 45 days, hindi ka na maka-avail.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hulat ka naman next year naman.
1: Mm-hmm.
2: No? But sa subong, wala naman na ang amuna
1: well,
2: ng
1: 40
2: policy.
1: Day. Oh,
2: wala na kita limit, mm-hmm, no? Sa aton sininga benepisyo nga pwede ma-avail sa PhilHealth.
1: Okay.
2: No? Kag ina, maka- take advantage gid ang mga kauturan naton, mga pasyente naton nga nagapabalik-balik sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Kag syempre no, kung ma-exhaust na nila inang 45 days, still they are guaranteed nga mabayaran, ma-cover gihapon naton ang benepisyo.
1: Okay,
2: now, balikan ko si indirect, sir. Amal
1: yeah
2: naton kag ina kung direct gabayad ikaw because may kapasidad ikaw.
1: Oh, correct?
2: Sa subong naman sa mga kauturan naton nga wala kapasidad nga magbayad sang premium,
1: yes,
2: igado,
1: mm-hmm,
2: no? Indirect contributor sila.
1: Yes,
2: okay? So, ang magabayad para sa ila, ang aton nga, gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, meaning libre.
1: Yes,
2: so, sinuning libre? Ang mga indigents naton, libre.
0: Okay.
2: Ang aton senior citizens, libre. Ang aton solo parents, mga PWDs naton, ang aton sini mga 4Ps beneficiaries naton. Okay? So, ina sila nga sektor, libre na sila sa aton sa PhilHealth. So, meaning,
1: okay,
2: wala sila bayaran, ang aton pagasukton, ang magabayad, ang aton sini nga gobyerno para sa ila.
1: Okay? Okay.
2: Kag kung yes, benepisyo ang pag-istoryahan, parehas lang ang aton benepisyo. Whether nagabayad ikaw
1: kaguna
2: o wala ikaw nagabayad. Kaya
1: yes,
2: ang aton programa, Social Health Insurance.
1: Mm-hmm.
2: Kung natawon ganin aton, may ara kita da iyang mga preferences pa sa mga kauturan naton nga pigado, mga vulnerable members naton sa sosyedad, may ara kita iyang ganin nga may mga additional pa no or ina nga coverage ginahatag pagid naton sila gina-extend pagid naton sa ila bisan nga pigado sila
1: kag
2: isa
1: okay
2: na dira amo nang no balance billing naton nga ginatawag or okay no cooking.
1: Sa duka ka nami pamatian kay ma'am Jan no ang nido ka comprehensive no. Of course, please ma'am, don't take it against me kay do medyo emotional ako kung mag
0: sentimento
1: no. Oh, ma'am, ang balik kita sa OFW no. Very interested gitaken kang tunghambal mo nga confinement outside.
0: Yes.
1: And they can still what you call have a refund
2: reimbursement,
1: no, or reimbursement, I mean, no, sa mga gastos nanda dito. Ma'am, would it be possible that you know, lain tuya sa sagwa,
2: mm-hmm,
1: no, ang system kultura
0: yes
1: tuya, ang lingwahe tuya. Hindi kalabanan ka na ba istorya ko nga OFW na hospital tuya nagpadara ang pamilya kang inugasto sa ospital.
2: Mm-hmm.
1: Ay kuway gani tinog padara sa puan lang gituya sa kuan sa luwas ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: So ako parang nga makatubang man ako sa mga organization sa OFW, ano, masami permi ko imaw last ano gani tong ano na Lunes tuya ako sa organization sa OFW sa ano sa San Joaquin, no, with Mayor Lazaro. Ang ako lang niya ma'am, would it be possible maiduso niyo man ang policy nga to make the requirements simple kay ang kalabanan sa aton maski gani ako no nga iti nakabulig man ang PhilHealth sa akon operasyon sa mata no kapilado apat ka beses ini ang akon lang niya is kadamaan sang OFW ang even the ang aton gi nga mga kauturan sa Iloilo or sa Pilipinas man nga pareho ta nga Pinoy ginapatay ka gobyerno ang mga binipisaryo kang tawag na rekwisito. So, sa akon is, would it be possible kanami pamatian nga may dyan kamunga ginatao nga bulig, sagwa, but taking into consideration again, the culture and the language, no, and the policies of the, ano eh, kung diin ang host country, pwede man mama una mangayo ako kang kami ni Katrupang Mario kang ano gani kang diyang mga requirements,
2: requirements,
1: ma'am. Kag ini nga requirements mabulig kami sa PhilHealth,
2: mm-hmm,
1: kay ti programa nyo dia para ako din kami nga pusod kang Iloilo magagto ambalan ko amo di hambal ni Ma'am Jenny May,
2: mm-hmm,
1: kanamon ti pero kung makita ko ma'am nga kag ang iban nga makunsan na ba o ti sang Qatar baro man diyang rekwisito. Ang iban gani nga term is patayro kita kadya kang
0: ba sa requirements ano, pa lang
1: o, sa requirements pa lang ukon patayron ang presinte kag antes na
0: matapos
1: na matapos ng mga rekwisito. So again, why pa ko kakita kara ma'am pero I am appealing no sa inyo nga ahensya na kung pwede man, no, just like what we are doing in the provincial government, that the local legislative body is helping us in the different departments to simplify the requirements in order that the beneficiary, you know, would be able to avail of the program nga hindi man sila gid mabudlayan, no. So pangayoon ko kay Ma'am Halbona na ako masyar ko liwat, ma'am, kaya ang tutok tagya ang party sa OFW. Mm-hmm. No? Ti, kapin pa, labi na gid, ang mga OFW, ang mga land base. So, mga ayaw ako requisito, ma'am, para nga kung magbasakit sa natuya, no? Mamananda, nga ang jagali, pwede nang damaripan, no? Ma-reimburse, kag kung ano nga mga requisito, mm-hmm, dokumento, ang pwede nga madara. Kay, kisa man pa nakauli sa nas Pilipinas, ay hindi kulang ikaw kang ano ganirang do magkopira ganirang procedure ano ganirang
2: operative technique.
1: Operative technique. Di kung hindi naman pwede nga na confine ikaw sa hospital nga muran, so nabutang may operation kau sa for example bisa ano sa gallbladder mo, kinanglan pareho man di sa Pilipinas kung gina-require kanimo kung mag-ano sa mga mag-ano ka bla sa mga HMO mo bla kag sa mga PhilHealth bla. Amurag, ti mangayo ako may ma'am pwede.
2: Yes, oo. Oh. Actually, nga itong requirements sa PhilHealth, kagusto ko lang emphasize nga may mga kauturan na kita nga nag-claim man sa aton sa PhilHealth for reimbursement, no, sa ila sininga confinement abroad. So again, ang aton requirements, pero ihatag ko man sa imo,
1: yes, ma'am,
2: katropa,
1: malihog ako, ma'am. No, oo.
2: Again, PhilHealth identification number, ang inyo sininga official receipt, no, as proofs ang inyo sininga ginbayaran, ang inyo nga statement of account, no, ang imo nga SOA billing statement,
1: so,
2: ko
1: billing,
2: kung ano man ang format sang ila to sagwa, okay lang, no, billing statement, and then kopya sang medical certificate para makita naton kung ano ang kaso,
0: yes,
2: sang confinement. Kag kung may operasyon, ang matong hambal naton kagaina, sir, ang kopya man sang operative technique para makita ta kung ano nga klase sang operasyon ang

0: Il naman sa aton sining reimbursement para sa ila confinement abroad.
1: Yes. Last 4:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Do mainit ang aton sining diskusyon, no? Upod sa kay Ma'am Janimi Halbuna, ang head sa Public Affairs Unit sa PhilHealth Region 6. Ma'am, mabuhay lang kami anay kadali, no, ni Katropang Bombet. And may iban kami diri nga palamangkutanon. Angot sa gyapon, no, sa serbisyo sang PhilHealth sa aton sini nga mga OFW kag some issues, no, nga pwede namon ipamangkot, no. Pero mabreak kami anay sa aton sini nga matag palamati. Balikan ta ang aton sini nga bisita with Ma'am Janimi Halbuna pagkatapos ang aton nga mga commercials. Please stand by.
2: XFM.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Gamit na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Para sa XFM Philippines, last 4:58 na sa hapon, pabalik sa ito nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa XFM Iloilo. Sagi po na nga ito sa pagpangalaga, ang buylog na ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kagipiktibo, ng mga produkto sa Yesto Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen,

0: Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain Kag, Subuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sang Midtown Hotel. Sige po, nagapamati kamo sa aton sa mga bisita, no, kay Miss Janimi Halbuna, ang head sang Public Affairs sa unit sang PhilHealth Region 6. Sa aton siling mga katropa. Katropang Bombet, no? Balikanta si Ma'am Janimi. Si Ma'am Janimi, kasi siling ko, during sa aton nga commercial break, siling ko, mga isang galika oras, siling nga, daw hindi...
1: Kulang eh. Tamaan ka kulang.
0: Hindi kaigo sa diskusyon, no? Balikan ko lang Katropang Bombet, no? Ano mention kay na ni Ma'am Janimi? Party bala sa land base, no? As discussion naton nga 5% premium sa ano ni sa ilang
2: contribution.
0: Mm-hmm. Okay lang niya kon okay lang niya sa si Ferrers, kay bisan pa paano may kumpanya nga may share ti how about ya kun sa land base kaya why ka gidya imo gidya kulo ni Ma'am Janime, no?
1: Yes.
2: Tama sir, oo. Siya gid ang magabayad sang entire nga premium contribution, no, kung pila man na ang iya sining ma-compute, no, based sa 5% sang iya basic income.
1: Yes, so meaning ang domestic helper, no, kung gusto niya nga magbayad, that is between 23 to 30,000.
0: Yes.
1: 5% of that, amo na siyang iya nga contribution. So, pero hindi, kulang pa na Katropang Mario, ma'am. No? Why hindi rin sa nakadumdum kara katawag nga mag-set aside for the contribution of 5% for purposes of paying or registering or paying, of course, sa ano, sa ilang PhilHealth. So, amo gani na nga, is it not pwede maduso nga polisiya sa gobyerno nga ang diyang 5% sa mga land base with a threshold nga kung ano ang manubo nga
0: pinakanabagit,
1: oh, no? Amuraya baydan kang gobyerno, i-increase nanda ang budget or funds sa PhilHealth instead sang physical infrastructure, no? Na flood control ma lang, no? Tapos iduyan lang ibutang idugang sa health, no, kang human infrastructure para nga mabuligan natin, matauan kang bulig, no, ang mga pigado nga mga not necessarily ang OFW but ang atin nga mga pigado nga mga kauturan na Ma'am Janimi.
2: Yes, actually may ala subong nga bill, no, ginapasa, no, and we hope nga ma-approve na siya kag manginlayi na siya, no. May mga amendments kita sa aton sining universal healthcare law. So kita sa PhilHealth, we simply implement the law. So hopefully ang aton sining amended nga law will be more favorable na sa aton sining mga OFWs.
1: Yes, ma'am.
2: Kung hindi ako magsala, ang nakita kung posible, no, kag anyway, ano pa man lang siya, bill pa man lang siya, basi mas manubo na, no, ang aton sining computation for the premium contribution
1: for,
2: so
1: the
2: siguro for the OFWs naton, land based. So bantayan na lang naton, no, ang ina nga bill, kung mapasar na siya kag manginlayi, kay i-implement man na sa aton sining nga PhilHealth.
1: Oh.
2: Okay?
1: Oh.
2: So pero ang ginatrabaho subong sa aton sining nga PhilHealth para nga mas mabuligan pagid nato ng aton sining mga land-based OFWs, ang pagpasangkad, no, kag pag-improve sa aton sining nga mga benepisyo. Okay?
1: Yes.
2: So for the past 2 years, actually nag-increase kita 30% sa aton sining benepisyo, and last year nag-increase kita 50%, no, across the board sang ila sining nga benepisyo, kag madamo kita sang mga gin pang increase pagid, no, nga mga benepisyo. So amo ning isa kapamaagi man sa aton sining PhilHealth nga para mas mabuligan pagid nato ng aton sining mga OFWs, kung ini sila, no, ang ma-confine or mag-avail sa aton sining mga benepisyo. But as to premium, again ang aton layi 5%, and hopefully, no, kung makagwa gid man ang aton sining amended nga law, kabay pa nga mas paborable na ni siya sa aton mga land-based OFWs.
1: Yes, ma'am po. Liwaton ko lang Katropang Mario, Ma'am Janiway, no. Ang sa OFW, ang kulang kananda kay kada uli nanda. Instead nga makasupot isa way pa gani 3 kabulan uli resanda, or makauli man sa within the contract period nila, way gisanda titawag kisa nga para sa anda nga health na kay tani ang husto nga ang tawag nga abroad period no nga ginaplanuhan, planuhan man ang tawag nga uli period ang pag-uli balik. No ang pagbalik nga nga ano nanda nga as OFW kumbaga retirement la nanda nga ano bla nga period. Now ang sa isab la ma'am, is it not nga ang possible kay tingan panubuon ninyo ang tawag nga ano ang balayran nanda no ti madubo man akong mataas-taas kung ang atin liwaton ko kung ang gobyerno takay pwede mag-subsidize sa mga atin nga mga tawag lang indigency mm-hmm. mga indigents no mm-hmm. just like you know ang ginatao sa tupad no sa akap no hangged ginatao ginabeol sa isa ka pundo sa iluhon sa akap ginarealign no kagina oo oh, ginadugang ti instead nga kung ginadugangan tagledyang akap nga dia kadyang tupad nga dia why not increase no the budget for the health as an aspect sang aton nga ano ba niya nga pagbulig no kay ti ang iban gani nga radyan nga kwan that is the physical infrastructure yes. social services man na pero mas kinang lanen kang ano kang aton pumuluyo ang tawag nga ikayong lawas so posible nga ti pamangkuto natin ang mga organization of W kasi makabulig duso sa regional level kag mapasaka ninyo dito si Babaw nga ining polisiya nga ginahangkat ang gobyerno nga pwede nga ma-improve ang ining pundo para nga ma-improve natin ang atin nga health services sa Ma'am Janimi.
2: Mm-hmm. Actually that is a very welcome gid nga ano no nga proposal no kay ti kun natawon naton hambagani naton kagaina nangin optional ang membership sang aton sini nga OFWs precisely because medyo bugat no ang ginatawag naton nga premium contribution para sa ila no kay yes, wala sila sang ka share pero gusto gaya paminsan man ako Sir Bombit no again ang aton sini programa actually in the event no nga ari na sila sa Pilipinas no kag wala naman sila plano nga magbalik actually pwede sila ya kapamiyembro voluntarily not as OFW na okay so dira naman ya ang aton minimum is 500 pesos kada bulan. Okay, mm-hmm. So hindi na siya tuya prasang OFW naton nga premium nga computed base sa iya nga income. Mm-hmm. Okay? So amo na sigurong pwede ang i-update ta pagit sa aton Sir Bombit no nga mga OFW.
1: Yes, ma'am.
2: Nga in the event magpuli sila sa Pilipinas, mm-hmm. ang ila sini nga status na is hindi na OFW.
1: Hindi okay? Na.
2: So, kay wala na sila kontrata.
1: Yes,
2: wala na sang valid nga contract sa ila.
1: Yes,
2: okay? Kag wala na sila income.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ang ila obrahon mapa-update sila sang ila record as voluntary paying ni PhilHealth.
1: Okay.
2: At the current rate, ang minimum nato is 500 pesos lang kada bulan.
1: Mm-hmm.
2: So mag-an siya.
0: Yes.
2: Kag in the event pagid nga wala man nato na pangayo no, nga ang OFW naton ma-assess sang aton sini nga local social welfare office. Kung sa city ka ti ang CTW CSWDO no kung sa munisipyo ka ti ang imo municipal social welfare officer ang mag-assess sa imo.
1: Yes ma'am.
2: Kag makita dira nga wala na ikaw sang kapasidad nga magbayad sang imo premium,
1: mm-hmm.
2: pwede kanila tagaan sang certificate of indigency.
1: Okay.
2: Sa sina nga bahin naman, pwede ikaw naton makover as indirect contributor member, meaning libre na ang imo sininga premiums.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So amo na Sir Bombet no ang pwede pagid naton nga ma-share man no sa aton sini mga land-based OFWs in the event nga magpuli na sila diri sa aton sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Either mabayad sila minimum amo tong 500 pesos naton as mm-hmm. voluntary paying member
1: okay.
2: or kung upon assessment sang ila sini nga social welfare officer wala na sila kapasidad, pwede okay. sila naton malibre. Mm-hmm. Yes. As under the indigent category or financially incapable category nato.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Katubang Bombet, kaina bala before sang pag-abot ni Ma'am Janino. Gabasa-basa ako ga research ako about PhilHealth. Sa isa ka article na naka-across ako sining nabasa ang party sa grupo nga naga mga ano ni healthcare workers
1: group, health groups na
0: mga do mga 70 something ka mga group health care workers,
1: yes,
0: nga nagaupos sang proposal. There was a proposal halin sa kay Secretary Ralph Ricto,
1: Executive Secretary
0: Ralph Ricto, parte sa ginapropose niya nga benefits bala sa mga indirect kag indirect contributors sa katubang bombet nga daw something daw unequal bala, no? Katubang bombet daw unequal. Tiya mo na akong nga ang mayaka sang pag-oponer subong sa sinang ginaduso niya ng kasuguan.
1: Yes.
0: Oo. And then na nabasahan ko man ning isa ka case ang 47 years old. 47 years old nga why siya maka-claim sang iyang PhilHealth benefits, napatay lang siya. Why gid siya maka-claim, no, sang iyang PhilHealth benefits bisan pa nga dekada na siya nakabayad sang gabayad religiously sang iyang PhilHealth sa contribution sa ma'am. I don't know kung
1: namurang nag-viral, ma'am,
0: nag-viral
1: o nga tong why siya nakasulod sa 24 hour bla.
0: Why siya nakasulod sa 24 hour
1: nagnapatay tong banaya.
0: At tong case ng 47
1: years old, pero so, na-explain na to sa kwan sang PhilHealth why nga amo na siya, no? Pero kung gusto ni ma'am Halbo na i-explain further why the PhilHealth duway sa gintagaan to sang benepisyo nga muna nga gina ano nila gina-expectar nga gin may mando ganito sa presidente sa tunga do investigaron to mo muna siya about if you would have the ano ma'am to explain.
2: Sa aton sining policy, no, na mention ni Sir Mario ang parte sa 24 hours, no, yes, nga requirement. Tama na siya, no, kung sa aton sining inpatient benefit, confinement benefit, may ang layina to, ang policy dato nagahambal dapat ma-confine ang aton pasyente not less than 24 hours para maka-avail siya sang benepisyo. Okay? So meaning sina ang aton sininga benepisyo for whatever condition, example stroke, no, dapat may aragid siya nga 24 hours antes niya ma-avail, no. So sa kaso sang aton sininga pasyente, suppose that was a stroke, parang stroke condition,
0: yes,
2: siya
0: stroke.
2: So kung ang stroke naton actually duwa ka klase, ischemic stroke kag hemorrhagic, no. Ang managbara kag may bleeding. So kung barado, ano siya, 76,000 kag ang isa is 80,000 siya. Amo nang aton pakete. Now, sa kung ang kaso wala niya nakumpleto ang 24 hours nga requirement naton, confinement ni siya, sir, ang ginambal naton. May ara kita resuscitation package, no, nga ma-avail. Meaning, kay syempre may ginadapat na may ginahatag na siya nga mga treatment mo during the time nga gina-confine na siya, may mga initial na nadira nga mga bulong, base may mga laboratories na dagani and other mga services nga na-avail. May resuscitation package kita nga sarang niya ma-avail. Okay? So amo to siguro ang medyo may gap dira, no, ang pag-implement sa aton sininga policy. No? Pero ang latest ko dang information is that nakapag-communicate naman ang aton sini central office sa concerned, no, nga family, kag they were told nga mag-file sila sang claim sa aton para ma-reimburse naton ang ila sininga nga expenses based against sa policy naton. Okay? May ara naman kita yung pakete, gusto ko lang isulod niya siya. Sa emergency condition naman, wala kaya na confine. Less than 24 hours nag-expire ang pasyente, may ara kita benepisyo under the outpatient emergency care benefit package. Okay? Wala siya yakalabot 24 oras, ara lang siya sa ER department sang hospital, may ara man siya benepisyo nga ma-avail sa aton sa Philippines. This is actually new. Ang ini nga benepisyo, kaysa una kun ara ka sa ER, ikaw gid na mabayad sang imo nga ER consultation, imo bulong, imo laboratory dira, no? Pero subong kung lain imo matyag, pinuti mo dughan or nabudlayan ka maginhawa, no, may manabatsyagan kada nga mga masakit sa imo kalawasan, may pain dira and all, pwede ka na yaka diretso sa imo sini nga ER kung may emergency gid man dira, bayaran na yan naton less than 24 hours. Kay papulion ka malana ni do.
1: Ano ang terms, ma'am? Emergency
2: outpatient emergency care benefit package. Okay. Oh. Pero kung admissible, meaning kinahanglan mo gid jam ma-confine. Kasi syempre ipa-confine ka man, no? Kagidugang ko na lang, syempre ang aton sining affiliates, take note ano ni siya na nag-evolve man ang aton sining policy, no?
1: Yes, ma'am.
2: Depende man sa needs ang aton sining mga miyembro.
1: Correct.
2: So hopefully we can come up with another amendment man sa aton sining policy sa mga amo naman nga kaso. Mm-hmm. Kay gusto ko lang i-share ang aton nga mga policies, ang aton nga mga benepisyo, nakabase man siya sa pagtuon, kag consultation with certain society or specialty society, no? So kung parte sa mata ang aton nga benepisyo, nagka-consult man kita mga opto, no?
1: Correct.
2: Kung parte man sa heart, cardiologist and all. So may mga amo kita nga consultations before kita maka-come up sang policy, before kita maka-come up sang pakete.
1: Mm-hmm.
2: No, kag may gina-follow kita na ng mga clinical practice guidelines or standards of care. So may ginabasehan kita kung nga nga amo ina ang aton sininga polisiya.
1: Okay.
2: So I hope nga klaro na siya sa aton, but again ang aton sininga PhilHealth ya nagapangita gid sa pamaagi para maka-respond kita, no? Nag-evolve man niya ang aton sininga mga policy na mention kung gani kagaina. Sang una, kung balik-balik kag masakit, same condition.
1: Hindi pwede.
2: Or kung 45 days more than, wala naman. Pero
1: yes,
2: subong, wala
1: pwede
2: naman to. Nakakasta na ang amo na nga policy.
1: Yes,
2: so, ga-respond kita, no? Sa pagkinahanglan sa aton mga miyembro.
1: Sige, ma'am. I hope nga ga-respond ng, hindi lang ang PhilHealth, ga-respond ng aton, ang government, not because nag-viral, no?
2: Yes.
1: Nag-viral. But because nga we are sensitive, no, to the situation, the vulnerability of the moment nga kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo, no, amo na siguro ang ma'am in relation na tukina kay Katupang Mario, just your own thoughts of it, no, kay di takagawa ka intindi kaya kang kwan sa inquirer bla to. A proposal of the Executive Secretary Ralph Recto to the kind of packages to the kind of benefit packages from PhilHealth in note today to the amount of contribution from its members. Instead, ang tong grupo urging the government to increase the budget allocated for PhilHealth to prevent the polarization between direct and indirect contributions. Your thought about this, ma'am? Ang imo lang yan.
2: Siguro ang ako, siguro ang pwede ma-share siguro kung anong nasa layi, you know? Ang aton sininga layi, actually, since again it's a social health insurance na mentioned ko kagaina, ang benepisyo naton sa rarama. Wala kita nagalantaw sa kung pila ang imo ginbayad, kung pila ka bulan imo ginbayad, kay because we are a social health insurance.
1: Okay.
2: May prinsipyo kita nga gina-expose Sir Bombet, no, Sir Mario, ang bayanihan concept.
1: Mm-hmm.
2: No, nga prinsipyo.
1: Mm-hmm.
2: Meaning kung ikaw member sa PhilHealth, may ikasarang ikaw, dako imo income, mas dako ang imo sininga contribution sa PhilHealth. Kay ikaw nagabulig sa mga kauturan naton nga wala
1: pigado. Dugi na subsidize.
2: Yes. That's the term.
1: Oh.
2: Kung ikaw naman in a healthy, wala kaya ga masakit. Ang imo nga gina-contribute sa PhilHealth, gina-pool na naton, ginabulig naton ang inang kwarta sa mga masakiton naton nga kauturan. Kag syempre ang mga very young,
1: pamatanon,
2: sino gina subsidize ta ang aton
1: mga
2: tigulangan, no?
1: So, nakan, senior.
2: Kay ina sila wala na sila nagabayad, libre na ng mga seniors naton. So kita yang mga batan-on, may mga income and all, kita yang nagabulig sa ila. Kaya ang pondo nga gina-contribute naton, ginatingob siya naton, ginapool siya naton, kag dira kita nagakuha sa ginabayad naton sa mga kauturan naton nga nagamasakit. Kag sa aton subong nga policy, wala kita nagalantaw kung pila imo ginbayad. Ang ginalantaw naton kung pila ang imo kinahanglan base sa imo masakit.
1: Masakit, so natawag may package.
2: Yes. So kung ikaw indigent, libre ikaw sa affiliate, pero kinahanglan mo gali kidney transplant. Okay? Wala ka kwarta, wala ka gabayad sa affiliate, libre ka. Pero kinahanglan mo kidney transplant, pila imo ma-avail. Again, ang benepisyo naton wala nakabase sa amount sang imo ginabayad, no? Nakabase sa imo pagkinahanglan. So tungod kay kinahanglan mo kidney transplant, either you can avail 1.5 million more than up to 2 million depende sa imo kaso, no? Kung breast cancer ang bako kagaina 1.4,
1: okay?
2: Kung kinahanglan mo angioplasty more than 523,000, wala kita nagalantaw sa imo ginbayad, rather nagalantaw kita sa imo kondisyon kag sa imo pagkinahanglan.
1: Yes,
2: okay? So amo na ang policy si Naton
1: Klaro.
2: Subong sa
1: Klaro,
2: sa PhilHealth.
1: Oh. Pero baliklag tayo sa OFW. sa general to, ano na kuya, satisfied na kuya sa explanation ni Ma'am Jenny May, makambal na kita in behalf of the ano of the PhilHealth nga ti kanami yung anong programa. Pero sa OFW, do hindi pa ko kumbinsido gawa kay sa way ko pa maano ano gani pero karan na kasugid ang OFW ay kalabanan mag, sa ano sa luwasang pungsod tandayan nagagasto no kang anda nga grastuson nagahiribi ang mga pamilya gya nga sanda pagabat darato ya but with that kind of ano of intervention nga pwede sila maka ano gani makapa reinforce no
2: yes.
1: Pero kabay pa nga ang mga rekwisito Ma'am Jenny May daw hindi man gitamaan kabugat nga
2: yes.
1: Kuluhon para nga mangin madasig man ang pag manamang problema to ya ang pagbeol kang mga ano gani mga papeles
2: o
1: na ano mo man nga nambal nga ang isa rin lingwahe ti dapat may translation
2: yes.
1: Ti isa paran ti amurang mabubudlay gawa ti basi nga pwede lang ma man kung Arab na kwan mabaton ti hindi siguro so that's it no just I am just ano gani bias to the OFW miya tanak iban nga giya kay duro yung madalaganan anda nga nagabulig kung ay sa nakinsindi o kung kwan may mga kilala sanda nga makapamangkot maka-avail but for those nga sa abroad ti ang tanan nga insecurities mo no kag ang tanan nga kakilba mo tuya ka the fact nga way ka pamilya way ka pat kwarta way ka pa na suportar ka employer mo no hindi ka pa kaintindi lain kultura so siguro mabatsyagan man ninyo no nga kung ano ang mga gina undergo kang madyang mga OFW. So,
0: okay.
1: Moral na siguro, Ma'am.
0: May palagas ng mga pamangkot kay Ma'am Jenny May, no? From Sir G. Boy. According kay Sir G. Boy, pamangkot ya. How the payment works? A full 2 years contract or per month? Sa contribution siguro?
2: Per month.
0: Per month
2: kita. Mm-hmm. Oo. Ang aton pagbayad is monthly.
0: Parte sa ano na
2: sa premium.
0: Sa mga OFWs naton.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So 2 years contract or per month? So per month kita.
2: Yes. Ang aton pagbayad monthly.
0: Monthly. Okay.
1: Ma'am, pwede man ma'am nga dito ang OFW, ang pabayde na ang next of kin na giya.
2: Pwede git. Okay. Oo.
1: Teko tuya, bita na ma'am sa kwan, sa abroad.
2: Oo.
1: Din ta pwede kabayad ka PhilHealth tuya?
2: Yes. Actually, online pwede.
1: Online
2: pwede. Ang aton sini sa OF, overseas collection naton, pwede man actually dito mismo, no, kung may bangko nga lapit to sa iya, ang Bank of Commerce, Development Bank of the Philippines, ang Ventaja International Corporation. Kag syempre ang subong bala Sir Uso, GCash. Pwede siya nakabayad, no, sa GCash naton.
1: Yes, ma'am.
2: Pindutin niyo lang ang PhilHealth, pangitaon niyo ang PhilHealth. Kag dapat, amo lang to, PhilHealth identification number lang man kinanglan ta. Pwede na siya da makabayad sa iya sini nga premium.
1: Sige, ma'am.
0: 5:21 ang aton oras, do medyo mahaba-haba ang usap.
1: Doi lang man, isa ko oras, 20 minutos ba no? Kanami, ibigang kwan mo. At ako, naga-learn ka bla. No?
0: Uh-huh.
1: You continue on learning. Kung may mga na-network, ikaw kung may gina-istorya ka, no? Na mga bagay nga dapat natin
0: yes.
1: Mamanan.
0: Uh-huh. So, sige ako ito pang bombet, daw naubos-ubos na naman pamangkot kay Ma'am Halbuna, no?
1: Why, duro pa yung pamangkot ko, pero gambar ko ganun, hindi dyan kulang dyan
0: isa ko. Iimbita ko sa liwat, sa sunod.
1: Oo.
0: Pero
1: imbita ron ko ya si Ma'am, in partnership with the advocacy that we have, no, sa servisyong
0: yes.
1: OFW, in partnership with the organization of OFW. Mm-hmm. And probably, willing man to kay nagkatuman ng heads ang peso kay Ma'am Jenny May to partner also. So kung pwede nga ti basi isa la kami kag ano no katingob la kami nga mangin ano gani program magpangayo man sa inyo nga nga ano gani nga chimpo para nga ang mga OFW nga ano naton focus group
2: yes.
1: No matawaan gid pag isang tool-id nga mga impormasyon no kanami ti siguro they will be happy kay in fact when I went to San Joaquin they are very eager, very interested gid sila Ma'am Halbuna nga mamati sa PhilHealth no para nga maintindihan nanda ang mga pasikot-sikot kadyang pag-avail ko anong programa kag anong mga rekwisito sa sini nga mga nakalinlain nga programa sang PhilHealth Ma'am.
0: Yes.
2: Yes.
0: So Dason ma-set naman ta uli isang isa ka na der interview.
1: Kung may chimpo lang si Ma'am kay tamadi ka busy si Ma'am Janime. Oh, maybe no? Being the public of ano, yes. Officer. Yes,
0: malanta damo. Damo siya sa mga schedule na nga ginakatuan, no? Obligasyon.
1: Amo na ko public affairs Kwankaw head, ti durugit, tanan information. Anyway, tawaan ta si Ma'am sang iya nga mga mensahe, no? Antes kita magtakop katropang Mario.
2: Yes, again, madamo nga salamat katropa Bombit, no? Katropa Mario, no? Sa sining opportunity nga ginhatag nyo sa aton sa PhilHealth para ma-share naton ang programa ilabi na gid sa aton sining mga OFWs. Ako ya looking forward gid ko Sir Bombit, no, sa imo tong mga ginmention kagaina nga partnership naton, kag collaboration. I hope matigayon gid siya naton.
1: Ay, gina-work out na to, Ma'am.
2: Oo. Kag ako very much willing gid ako, no? Anytime, just inform me, sir, kung kinahanglan naton kadto magpatigayon sang isa ka activity, no? Yes, para ma'am. Sa aton sining mga OFWs. Kay ini sila amo ning ginatawag naton nga modern day heroes naton, no? Kag syempre nagakadapat lamang nga tagaan gid sila naton sang pagtamod, no?
1: Okay.
2: Kag suporta nga kinahanglan nila. So please note lang ang opisina ang talatapan sang aton sining PhilHealth under of course sa leadership sang aton sining regional vice president, no, si Ma'am Marjorie Cabrieto. Bukas gid, sir, para sa imo, para ka sa sining station, sa kung ano man ang pwede naton mahatag nga bulig, no, serbisyo para sa aton sining mga OFWs. Kag gusto ko lang, oo, gusto ko lang again, no, ay paalinton sa aton sining mga miyembro, no, nga kung may mga concerns kita sa aton sa PhilHealth, no, especially sa aton sining pag-avail, please contact us, no.
1: Yes,
2: may ara kita nga messenger account at PhilHealth Region 6, no. Pwede ka mo da ka message sa amon.
1: Yes, ma'am.
2: Pwede ka mo ka email sa amon. Pwede ka mo ka palapit sa pinaka malapit man nga opisina sa aton sining PhilHealth, especially Sir Bombit, kung ang ginisturyahan pag-avail na.
1: Yes, pag-avail, no? Na
2: kaya ang gusto naton masiguro sa PhilHealth nga sa panahon sang imo nga pagmasakit, sa imo pagpa-hospital, sa imo nga pag-avail sang benepisyo, masiguro naton nga magamit mo gid ang imo sininga benefits. So again,
1: yes,
2: we have P-Cares, we have Messenger, may ara man kita nga mga text lines actually nga available online, no?
1: Yes,
2: may ara kita call and text, PhilHealth call to text, no? Phil call, ano tawag naton, parang matawag kami. You just text us and then we will call.
1: Okay.
2: Para mabaluan namon kung ano ang imo nga concern.
1: Well,
2: okay?
1: Very good. Oh,
2: so,
1: may hotline, ha?
2: Oo, para may hotline. It's a 24/7 siya nga hotline.
1: Yes,
2: nga available get. I-message nyo kami, tawagan ka mo namon, and then we'll get kung anong imo nga mga concerns.
1: Okay.
2: So again, madamo nga salamat and more power sa sininga programa, no? Kagkaluyan gid ang aton sininga mga OFWs. Rest assured nga ari gid ang aton sininga PhilHealth para sa inyo. Kasi syempre kami ang inyong partner in health.
1: Sige. Okay. Salamat gid, Ma'am Janime Halbuna from PhilHealth, the public affairs head sang aton nga Region 6 PhilHealth. Katropang Mario, may palagas kita nga mga updates pa diho.
0: Updates siguro sa aton sining public employment service office sa katropang John Ray. Subo nga semana do may ara sang may gin release, no, nga mga cheque.
1: Yes, payout.
0: Payout, no, ara sa aton sa nga mga kauturan. Galing kidaway ko din sa nga number, kung pila nila kabilog.
1: Uh-huh.
0: But kung makita naton, ini sila ang mga FAR OFW, katropang Bombet.
1: Yes,
0: so. No? Nakabato ni sila sa tag 10,000 pesos from Iloilo provincial government, no?
1: 17 ba lato?
0: 30?
1: Why sing ano sing gin forward si ano si Sir J Boy si Motonentino?
0: Yes. Oh, why sing may gin ano diri sa akon?
1: Sige.
0: And then mga amo ni sila, no, mga FAR OFWs beneficiaries nga nakabaton sang tig 10,000 pesos.
1: Tapos ang ano ang
0: and also mayara sang activity sa Tigbawan.
1: Tigbawan.
0: Katopang
1: air anti-illegal recruitment.
0: Air tip, no. Makita dira sa aton sini nga matag panamati daw, subong na ni nga hapon.
1: Oh, mo ni nga hapon. Kag may sa uton man nga air tip bala mo. Kag financial literacy.
0: Financial literacy, no. So
1: tigbawan mo ni nga hapon. That's why nga why ko kag tuto kay ti may program kita di. sa Manila siya.
0: So si Sir Giboy lang ang toto?
1: Oh, may sa San Joaquin pagit palihog be. Sa San Joaquin ako sa din ang leadership training, but of course again emphasize man ato ng the importance of organizing OFWs, no?
0: Daw amo lang ni siguro next Friday kaya why ma send daw amo lang ni Bawan.
1: Okay, sige. I-shout out na lang, no, ang pag-attend ko sa ano gani sa San Joaquin, may duha kang OFWs to nga gapanag-iya kang kang mga beach resort.
0: Mga kwang gani
1: pa ano naton, shout out ang Tubog Beach gani nga ginapanagiyahan ni Ma'am Pintian sa Pitanan kag Leia Kimalian sa Pitanan, no,
0: si
1: sa
0: Kumalian.
1: Tubog Beach Resort nga may numero 0908923-9295 kag 0999-532-2341. Kag ang isa, Seaside Cove Farm Resort sa Sinugbuhan, San Joaquin, Iloilo. Ang contact number, ang contact person, si Mr. Joaquin Sasana, kag ang may telepono, 0918-228-8430. Of course,
0: nagapanag-iyag li ni mga OFW. Sa
1: ang iba na siguro do contact person. Kaya wag ko ginumangkot, mas aging lihog lang ako, kung pwede ma-ano shout kay, o ma-shout out. Kaya
0: ti kung gusto mo magkantoto sa
1: birthday mo
0: sa Tubog Beach Resort, konta-konta lang si Ma'am Pintian, Pintian, no? Pintian, chakto pag pronounce ko, basi sala bla.
1: Sige lang. Importante nga nabasa ta.
0: Oo, si sa Tubog Beach Resort, no? Yes, pwede ka mo makontak sa kay Ma'am Pintian sa Pitanan sa cellphone number 0908-923-9295 or sa kay Ma'am Lia Sigumalian sa Pitanan 0999-532-2341, no, sa Tubog Beach Resort ni, and ang sa Seaside lapitan na lang ni Katupang Bombet, ang Seaside Cove Farm Resort sa Sinugbuhan, San Joaquin. Contact lang sa cellphone number 0918-228-8430 pinay kay Mr. Joaquin Sasana. Bumayo, yes, kay mga listeners sa Nigali Katropang Bumbet.
1: Oo. No? Kagipa, lagas ko lang shout out man sa dyan sa second floor sa food court sa atrium, ang sizzling hot yung mga tofu da kag mga back ribs, no?
0: Dumayo.
1: Para brato, pero te at least manamit, no?
0: Ay, dali lang, you know?
1: Wairan? Ubos rin
0: na. Ubos na yun.
1: Okay, sige. So, liwat naman kami nga nagpa-servisyo sa servisyong OFW sa Sininga Adlaw o po ang aton nga PhilHealth nga government agency represented by Ma'am Janimei Halbona. Gapasalamat kami liwat. Kay tungod nga ginupdan kami sa Sininga aton nga programa. So, mayong hapon sa inyo tanan, kag kabay pa nga sundan ninyo ang aton nga XFM Radio 100.7, ang serbisyong OFW, ang matutuod nga serbisyo sa OFW.
0: Sa aton sa rin nga mga taga palamati, 5:31 ang aton oras. May palagas pa si Sir Giboy kaya daw sir ang sa San Joaquin, no? Why masulod kina. Anyway, sa next Friday, no? Sunod nga Friday sa aton sa rin nga mga taga palamati. Alang-ala na kita sa oras sa aton sa rin nga mga tagpalamati sa subong edisyon sa serbisyong OFW. Upod sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Upod man sa akong sa rin nga partner kada Friday, katropang Bombet Tirador Hiler, mapisan isa yung magkado sa mga opisina sa gobyerno. Muna kung nga ang kada Biyernes, may guest kami diri. Kung hindi PhilHealth, OWA, pero ginahulat ko gid kun tani ang BMW, gali kero BMW do bay gid. ana ka to pang bumet
1: at ni director Aligonsang imong love letter to.
0: Pero nagsulat naman ta to.
1: Sige lang kay no, basta na sake ah. Ate do duro ya truksoon ta kanang kanan.
0: Dadamo dad sa gina support lang ni mga palaman ko tanon sa DMW kay basi ko makapadala man ang taga DMW. Basi lang.
1: In fact ang kahapon nag communicate ang OWA nga kung ano ang topic nga gusto nato ni pagadalon para nga magpadala sila sa representatives. Pero siling ko next Friday lang kay tungod nga
0: upo-upo
1: natin si Ma'am Janimei, no, sa kwan kay kulang ang 1 hour, expected na namon, ma'am. So si Dingko hindi lang anay ang OWA. PhilHealth lang anay. The next time naman ang OWA.
0: Oo. Pero ang ginahulat ko gidya ang DMW.
1: Mamasyar ko to kay director kay ka ginakulit mo gidang DMW. Pero duro ya pamangko tas DMW.
0: Yes,
1: oo, kay duro ang mga
0: ko. Gani gina take note ko ang tanan-tanan nga mga pamangko tanong sa DMW. Kay once nga may ara sila sang representative nga ipadala pamangko tumta.
1: Kapin pa kung kuga ano ka kama newspaper, duro tla dang ginadakop nang danga kwan illegal recruitment, ma'am. So pwede tawagan taliwat si kwan ma coordinate naman ko sa secretary ni Yusek Ulalya. Kay nami ko tanagi diya pamangko tonta kay kita ko gasunod gi sa pagbutang to ka close bla.
0: Abi ko nay kita mo gid nga nagabutang sang tarpaulin nga welcome.
1: May may kita ram ako pero ano to da bago nga lounge sang OFW lounge sa airport. I think in Mactan, Cebu. May diyan do. Sige lang ah. May karaydan man ka OFW ginaano nang da. Pero duro ya pamangkota lang sa mga sakripisyo ko OFW like for example violation of contract, maltreatment and others, no?
0: Sige. Sunod naman ah.
1: Kaugin na kulit.
0: Wala tao ras magsunod na ang programa musical gali, no? Ay salang takita 5:30 kay pagka 6 ma sabat na, no? Sa aton sering matag palmati. O bagay katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Makalage na ko!
11: XFM! Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve na ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: sang una wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: nang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: simula. Ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did kamo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially rimismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamayo sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Kay kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island no pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga ato pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose, no, mga kaotoran. Kag, ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sining gabi, before kita magapadayon sa aton niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabot sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong agunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa hapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kunang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutan nun nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magkabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Ikaw man magagayid sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig na ang Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong mahinggap igit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, may gabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, mailang nga pagpanihapon ninyo dira, kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no, mailang nga pagluto ninyo dira, no, makabin upod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw. Sister Jingjing, kagsigya po ang Pastor Banji, Banjil Bilyena, no, may gabi dira sa inyo, dilagya po sa Panuran, Lambunaw, kagsa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kagsubong man kay Brother Rick sa Dabas, sigya po ang may gabi dira, Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kagkabalo ko, nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister, akaning sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa Pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo sumiho sa Ragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katuta dira sa Liganes, sagya po na itong natamya si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, dira sa Haro, no, siyudad sang Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati, no. Kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family,
no may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige may ilang pagpamati ninyo dira kag subong man no kay Sister Lorena Biato Magahin, no may gabi Sister Lorena, no may ilang pagpamati dira kag subong man no dito sa Dumangas ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit, no may gabi dira sa inyo Sister Marinville kag kay Brother Jan Sumugat, no good evening, kumusta Brother Jan? I hope nga yara ka sa maayong panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige kag sa sining gabi live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like and share aron nga magdamo kita sa sining nga gabi at the same time kung i-follow ninyo updated di ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat aton kaunon agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sang Santon plus coffee, no, nami gid ina mga kauturan Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sang Santon plus gold mga kauturan agod nga madula ina inyong mga bukol dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, mga kauturan, bakal kamo kagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa siningagam eh, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurgurunin nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag sinanay, sila ni Aiden, kag si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga makaistoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton yang panahon daw, hindi pagit anay magtugo, tugod kay arita diri sa tabok, no, kagsako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time, kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang git, no, kahit ti amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Paniyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyaan ang kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay, grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tudluan ta sang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sining gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira dogin summarize lang niya dira mga kauturan, pero sa sining gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan. Pagsunod dire sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag New Jerusalem, siling niya dire, hindi na kinahanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahom sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So botsing ganon, makaturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na tas ang paligban dito nga every month, no? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito. Nagasilak ina mga kauturan. Di kaya nga itong balay dito, lunsay man bulawan, no? Pag igo sang
himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. De, kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan, mga kauturan. So, muna ang nakanami, kung makapalangit na kita, mga kaabyanan. So, ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita, makapalangit, mga kauturan? Amuna ang mga pamangkot, mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So, muna nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan, upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kon ang ilang master nga amo si Hesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akon ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kon kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18 78, sila dire ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no? Lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sa dagat, no, mga kauturan. Dili sa aton sa kalibutan, mas lapad ang dagat kaysa duta. No? So, grabe. So, gipakita ini mga kauturan sa aton yung propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe, no? May mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No? Dauga linutaw lang sa dito. So muna magalit makabihan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So muna mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao, pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtoy-toy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatoy-toy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, sinidira, dili ka mo magkabalaka, kay ako magkadto sa amay, mag-aaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko ka mo, upod na ka mo sa akon, kundi ako dito man ka mo. Amo nang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amo na nga, subong aton giting huaon ng aton kabuhi nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pagid sila niya dire sa duta nga bag-o ang mga tinubos
nagapakigbahin sa mga helikoton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung galing yun, no? Surpehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina pangunahuna, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo mga kauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like sample, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, di unod nun na mga kauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun mga kaabyanan. Oo, amo na. So dili na uyon sa kabubuton si Gino, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery ina, aran asa na pulo kasugo. Amo na nga dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabianan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag. Silaw pa kay sa adlaw o kun sa udtong tutok, no? Sa indre, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakapaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid mga kabina ng iya nga bayo, meaning grabe, no? Perfect, no? Paano, no? Sa indre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo ka kwerdas, no, nagimpakita mga kabinan, meaning to say ang Diyos, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga mga kauturan. Di isubong mga kauturan kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no. Kumusta mga kauturan, aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14 verse 6 up to 7 mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganoon himaya? Dito sa langit, literal nga nagkanta sila dito mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero dili sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganoon dinagali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya na aton ang Ginoo. Te, ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, mga kaabyanan. Kaya ang Sabado,
amo ang selyo sa imo kagnakon nga ikaw kag ako nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahaya sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso mga kauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo. Nga man, anong gusto sa Ginoo nga ang kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Kaya ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety. Bisil na paisda gani, di na safety. Nga man, ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakabuhi sa dagat, diya man sila kakabuhi sa tubig. Di na diya man sila kakuha pagkao nila. Di kung higko ng dagat, kaunon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaunon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagawa ka na sa pasensya sa nagkakaon. Kung magkapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Kaya yung iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahin mo, dira, kung amo mang gina. No, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman man tas Ginoo, depende na ina mga kabyanan. Okay? Kung pasakaon tas Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silandere, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan. Sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan, kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh Day Adventist Church, itawag na to niya nga korpo subong, mga kabyanan, at iwala kagitsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom, makotong nga man gaway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton dili ginatudlo, na ang Bible and Spirit of Prophecy, kinahanglan tunan kagbasahon ina mga kabyanan, kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay lang kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran na isa sa bagong henerasyon, no? Pero gi-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israelino sa kanaan. Nga aman, di kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Di amo man isubong.
kung magtuon ka sa topic reformation, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, ah, grabe din na ka-stricto nga pagtunlo yaman, kaya ang langit ya, gugma na ya. Oh, yes, gugma. Pero mga kautoran, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon, hindi takos sa pagsaysay sang langit. Samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon. No? Na hayanghag ako sa dakong katingala. Nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kagkahalang doon nga kahimayaan. Ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat o upod sang pagasambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito no, sa ginpakita kay Sister Ellen White. Anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible mga kauturan, di masaysay nga katahom sa langit mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint no, daw amo lang na mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na mga kauturan. Pero no, ang aton ginpatihan nga propeta mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang lutan-on. Kundi ang aton paminsaron ang langit mga kaabyanan nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala. Kun, ha? Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabyanan. Pero siling nga naluwas ka na, siling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabyanan. Kag di na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita, paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala, dira ka maluwas, mga kaabyanan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kag di ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita mga kaabyanan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabyanan. No? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Sili niya dire sa US 22 paragraph 23. Sili niya dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa sila dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe no gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. So amo na pagtanaw abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintan-aw ko liwan kag ako nakita nga
nagsinungpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, amuyad to ang kahoy sang kabuhi sana masig kapangpang sang suba sang kabuhi nagadungog nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba amo lang gi-direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makaabinan, isa lang gid siya kapuno pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kaabinan. Oo, at the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy mga kauturan kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis ako makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutan ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba makabin ka try ka mo sina? Oo. Pero mga kabinan, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri, mga kabinan, sigurado gid. Mahikap tani, kag matanaw tani, kag mismo kita, dira na gid magapuyo, mga kauturan. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita, mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kay basi nagunauna ta nga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amo na, magabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kaya wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impirno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami dire, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhawon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo, mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Diyos nga inugsimba. Oo, tanan mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Diyos-Diyosan. Kay hindi kining Ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himuon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado, palangit ikaw, palangit kita tanan makaturan kon kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita, amo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kon ang katahom, no, sang langit, grabe, no, makaturan kag may prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kon mga pilak. No, grabe makaturan. Pero grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto naton matilawan, no, mga kabinan, nga prutas kay
sunod sa Biblia, ang prutas, amo natong kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabin. Grabe, no? So, amo na, siling ko sa akong kagulingon, bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na naman kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagid ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagid? Sige dire. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang gin ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan ni sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak nakasinggit siya. Ngawa nga ayhan. Nga nakasinggit siya para kita. Indi gid ini ha maglayong bulting ganun ang bulak dito makuturan sang iagin kutlo hindi malayong dili bulting ganun dili malaya no dito ang bulak mga kauturan silingi pagidiri sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan no matahom nga tulukon buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe no ang ilamon nito nagaidlak sabang daw kaanay daw sa bulawan sa bulawan kag pilak mga kaabyanan. Okay, so grabe kataho makauturan. Ano pagid samtang may bugal nga naga nagapalapad no nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan. Ang leon, ang ubiha ukon ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan sa langit ang mga sapat dito leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan wala na nagainaway kag sila nag-agi wala man sila gingusab mga kauturan. Oo, so amon ang langit mga kaabyanan. Grabe katahom. So dire subong kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila, o kung sa diin man, sigurado, kaunon kagid mga kauturan, o kung gusabon kagid, nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope na amo man itong handong, kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay sang madulong nga kagulangan naton dire. So di daw para sa dire kalibutan nga atong kagulangan dire daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay no busa nagsinggit kami tanan no nakapuyo kita makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe no, so di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan din agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion ila na agyan ina no ni Sister Ellen White sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh, grabe no, so amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden no mga kauturan pero sa langit terrible di masaysay
ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no? Grabe, no? Sidro, ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada, kag ang igos, no? Nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimay.

katumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almendra, almendras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gidito sang karne. Bisan isda wala. Oo mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas, mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa, mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko, mga kauturan. O diya kita mag-atubangay kung maluwas kita, mga kaabyanan. Kagang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon, mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon, mga kauturan, di, ayan, kasaho ka dito. Hindi, gid, mga kauturan. Nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karne. So, amuni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon, amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kay ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, dapat aton ina, tumanon o kung paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling nila dire sa DP 565, no? Para paragraph 500, hasta pakadto sa 566. Siling dire, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason, ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway apang sa kataason kubos-kubos ya sa anak sang Dios. Ano gipakita kay Adan mangkuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubos-kubos lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay, so buting ganon gikumparar makauturan sa atong karon kadlawan. Sa sining isa kabagay ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kagang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo mana kita kataas, mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, ha? Sang ginbalik sila sa kahoy, sang kabuhi, sa Eden, nga nadula sang madugay ang mga tinubos magatulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon, mga kauturan. So mga kabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang, mga kauturan, nga magapuyo sa sina.

0: of God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala.

0: paligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
2: The music of salvation.
3: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.